Good morning, Sir Jer. The best happy new haircut. What? Looks younger, be safe all. Ika ni Ma'am Lorna Margarita Sambagdo, Cebu City. Ma'am Lorna, puro yung buhiyang tayo. What? Like and share na daw ko na mo. Kanya karon pa man ko, ana, bahaa sa apas, kusog raman kaayo. Atot pang Mark events, mga kaigsunan. Mauna na resulta sa bagong Pilipinas sa mastermind. Atot pang Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Kapi na Sir Jer, Santo Plus Coffee Mix with bread and water. And all viewers and listeners. Ikaw ni Ma'am Lorna Margarita, panghatag na mga. What? Lord protect the Philippines. Pagyapo, Ma'am Lorna, mga karupa. Good morning, Sir Coach Jerry. Kanang apas, sapa na, gibali lang. Gikan Inting og Kaboy, diris Barangay Pahina, Central City, Tumoy. Salamat, exciting bitaw, no? Matupagikan ni Juen, lumukso kadungog. Ang apas daw ko no, maigala sapa. What? Gibali sa sapa, mga katrupa. Oh, di na, nga dako kayo tubig, nagbulog dito. What? Palagi ning Santon Plus Coffee Mix, diri, vitamin C. What? Onya, blessed Sunday, Sir Jer. No matter how much the investigators nor BRC hearing who try to cover up or bury the flood control issue or simply disregard it, the Lord truly stands with the people for whenever the President State of the Nation address Suna approaches, various parts of Metro Manila invariably flood. So for the upcoming Suna, what will the President boast about or throw in the faces of fellow politicians? He might even ask, do we have any shame left before the people? What? Pamahigala ni Sir Artemio Reyes Jr. Inay ang muagi sa kadalanan, mga sakyanan o mga tao, apan karon ang tubig na'y muagi, unta ang gobyerno, manghatag o mga baruto, aron mo'y ilang pasakyan sa mga tao? What? Pag Roberto Tabulong, mga kaigsunan, lose-lose situation. What? Ugang pa ni Roberto Tabulong, mga igsun, ang nagbulgar Sir Jer sa flood control, labaw pang kawatan, wagabay ang hinampak na. What? Isang Maria Luz topic, ayos sa dana, ma'am. Ayos sa dana, no? Kay, kung ano, kininiya piligro. What? Iarang mastermind, matupang Roberto Tabulong. Marcos resign, panawagang Ma'am Lorna Margarita. What? Ratong Judas BBM ug Soto. What? Matupang John Colandiro, mga katropa. Kalma lang, Sir Jerry, ang heart ni mo. Careful, drink Santon Plus Coffee Mix. Matupang Ma'am Lorna, okay ra ko, Ma'am Lorna. What? Kana na sakpan nga ismagol ga sigarilyo, Sir. Gipalaga, gipalagot na sa taga China ang presidente sa Pilipinas kay Maduro kayo maigala. Ininiag mao na. Onya mao di ay nagdili abogado ang ibutang nila sa pagka Senate President aron ilang himo ang kiko-kiko tanawa ang Senate President karon. Naingog pahoy, tigbugaw sa langgam nga maya kung mutugpa sa humayay. What? Ako pa Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Ayaw po na anak, Sir, nag-note ba yan ni si Wing Gatchalian? What? Suwat ba yan ni siya? Nag-note siya, mga igal. What? Bugiro ng bangag pa. Ang bugiro na bangag pa. What? Pag Maria Luz topic, may igal. Ikaw, Maria Luz, kung gutsinang yung yuga. What?
siya para yung loose topic. Ang butlog! Wow! Masambugero si Duterte kay yagingan lan og estupido ang Ginoo. Gigabaan noon sa Ginoo si Duterte, dili na kagawa sa prisuhan. Wow! Matot pa dyan po landero mga kaigsunan. Ay puntokos dyan po landero ay. Wow! Salamat sa pagbasa, Sir Jar. So inspiring. Salamat sa Pablorna. Happy Sunday, Coach Jerry. Great lang ko sa mga aruhado o kahipi family. Diri sa Omkatres, Barangay Cute, amping mo diyan. Okay, so dagang salamat sa yung pagpaminaw ni Gatuag Tulumanon. Aga Bullseye Sunday Edition, mga igsuna. Balik-balikan, maglantaw na to sa to YouTube channel mga kaigsunan. Si Pia, low graduate from UP. Ang Uban from Ateneo. Si Soto from School Bukol University. Ato pa Ma'am Lilibet Labra mga kaigsunan. Hoy, shout out daw kuno sa mga taga Cordova, gikan ni Exor Diluso. Good morning, katropa Jerry. Good health and good haircut. Watching from Agikay, Mandawi City. Ochaki, Bullseye Sunday Edition. Salamat, Sir Mariano Vasquez. Ipa-check unta sa government if na-appeal baya sila sa flood control project. Wow! At yung pamang lilibet labra, mga igala. Good morning, Boss Jer. Ang mga balay, gipatasan ang floor o kinural pa dyan. Mao ang tubig adto gyud agis dalan. Ato pang Julian Gulisaw mga kaigsunan. Bayong buntag katropag Jerry, may buntag po Tristan Vigulay. Onya ay nataan ng presidentiha kay dakong burit planado na natanan niya tanan admin niya Dias Malacanang ug ahinsya niya mo abot ragyod panahon anak nila manubag sa ilang gi manubag sa ilang garapalan Sir Jer gikan ni Sir Michael Mendoza. Espinam nam kurat wow! Atun paga Michael Mendoza mga kaigsunan. Tama jod Idol Jerry, lisod pod o kinsay pirma siya jod last mo pirma tama kanuli wow! Iksor Diluso mga igsuan. Kusog mo akon kusog mo angkon iyaha ang proyekto. Atot pa Iksor Diluso mga katropa. Kunya o magkinaunsa dili iyaha.

0: Yaman, good morning. Dato ni Ingon ang tubig, Sir Jer. Kamuray mo agi sa simintong daan, bati ng sapaagian, batuon kayo. Ato pang Apostol Alfred Kelyubi, mga katropa. Bajong buntag, Boss Jer. May buntag sa Boss Sammy. Si Boss Sammy Navaja, mga katropa, nagalantaw na to. Happy followers sa anniversary. May good morning po ganto ni Diggy Gumapak. Sa follower mga kaigsunan, anniversary. Usbo na ko, happy anniversary to all our followers. Si Diggy Gumapak, may good morning. May good morning po ganto ni Manuel Casquijo. Ilang desisyon, ipahid lang dayon sa katauhan. Wa gabae o 1-4. Ikang Rumi, ihasap mga katropa. Ay, naku. 14 minutos na galabay sa las 8. Sa di pa ta mo atos unahan, sa dilipan na to hataga pagtaga, diglain na itong hisgutanan mga kaigsunan. Awanan sa nato na itong agianan, pinagi sa pagpamati sa mga balita na hipos sa itong mga kauban. Unahon na itong katropag rap-rap. Itong unahon. Sakop sa bipat mga katropa, gipusil patay. Uy! Bida mga higala. Lagi sa intaw na ano yung mga kaigsunan. Italia sa report, sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Binji Talisik. Live report.
1: Dagang salamat ka na mga Angel Katapag, Rafael, at sa driver niya sakop sa barangay Peacekeeping Action Team Kumbipat. Sa Lugol, si Dargat Ag, nag-iposin patahin pa sa Dolos, Jess, ang takna. Sa Bundo, nagamuan na Mahulyo, 11 Mibarsahis, dito sa barangay Itapun, Dalagat Cebu. Ang piktima, mag-ilang nga si Rowell Karim Diktikan. Sa Kito Anyos, Olga, kasama na niya, Molotio, sa barangay Kawayan sa Sikutang Lungsod. Samtang ang suspek, huwag ka mamiling suspechano niya sa kayo sa monosiklo niya na puti ang motor. Ang huwag ka mga suspek ka, pulos na gasot o jacket, samtang nga naka-helmet kini nga pulos na katabot ang ilang naong nga. Masirang nga nagkatawat ang gadalagin police station o tawag ka labo na sa kailangan mong pagpamusil dito sa nasigutang o sa nasigundalan sa barangay Tapon sa Maong Lungsod. So, may isang himo at presikasyon sa dalagit PNP, inimpig, di ba? Samtang namasero, nagsubay pa sa lusod ng dalan sa patubang sa lungsod sa Alcoy. Duhag ka mga pasero ang sakay sa biktima samtang nagdagan ang kanyang mga resikul. Kahit lang nga may bilabay ng motor dahil o nalagbal ang kanyang mga biktima. Sa dikdika, naigo sa ulo, ng mga hinunod sa iyong kamatayon. Ang mga suspect, galing misabat sa upamatin o direksyon sa pagpalaom sa investigasyon sa kanyang kabulusan sa Dalaget, gituwang posibleng kabahagin sa drugas kay matapagagitan o karoon sa kabulusan nga posibleng tumultipo sa pagpatay sa biktima na ibaluhan sa Dalaget posisyon nga kanyang posibleng nilalahan ng kanyang biktima nga mo ay disumbong sa mga iliglista sa ilang nga malapit at kawayosap nga sa kanyang drugas. Tanang ang gulo usap ang lahat sumayon sa Dalagit PNP sa posibleng makuha pa o lugang giya sa pagsulban sa kitabong krimen. Karamang kari. Mau ka na report sa Dalagit Police Station. Katropa, sige pa magalimot sa paghapon sa kanunay sa Santone Herbal Oil. Magkatamang kini patagaan ng mataan. Hini mo sa Yastuhal Incorporated babalis pa masing butika sa inugap. Alas sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Digitalizing XM.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye!
3: Good morning!
0: Salamat katropang Digitalizing sa mga report. Nagatong sa tugtag na 18 minutos na nakalabay sa las 8. Punta probinsyal na nawagan o bagalakang mapugnan ang pagsaka sa HIV sa probinsya sa Sugbo. Gado ni mga higala. Kay ubay, di rabag yun tama kay Bao Pilag yung tinuod nga mayro. Kay uban mga kaigsunan, di yun mutugan. Pag-check up mga katropa, kini mga numero gihatag nato sa tua mga health official mga katropa mahitugod sa ginaghanon sa HIV. Ingon man sa AIDS cases din sa ato mga igsuan. Kabase lang nini ato miduol nga to kanila o na-record mga igal. Awa mo record, awa ma-record, awa mo ato mga kaigson, awa na to bahibaw ay mo na nga dita kasiguro pilag yun ang ginaghanon. Na doon ay HIV din sa ato mga igsoan. Wala ingong hunta probinsyal, iya panawagan. Maghimo o mga lakang arumapug na napagsaka sa HIV sa probinsya sa Sugbo mga katropa. Daghan ang nag-HIV? Daghan ang nagka-HIV sa probinsya sa Sugbo? Italy sa report sa aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
2: Live report.
0: Tropa Grigi.
3: Yes, ay kadisiti nga sa kuniang panalwigan sa probinsya Sugbo miyawag karon sa Department of Health kundi 87 o sa Integrated Provincial Health Office PHO sa Kapitolyo sa istriktong monitoring o paghimog lakang sa pagsaka karon sa kaso sa Human Immunodeficiency Virus kun HIV diri mismo sa probinsya. Ang maong awhag ipamahagi o usa ka resolusyon nga gipangamanan ni Bukal Dason Larins Lagun sa ikanong distrito sa probinsya Sugbo o giaprobar usab sa regular session sa Hunta Provincial ni atong miaging semana. Ang pagpalabang sa mong resolusyon na tigayon human nga ang labing uwahing impormasyon ang ipagawa sa Cebu Provincial Health Office pinaagi sa mga medical expert nga maabot na sa 954 ka mga kaso sa HIV ang natala sa kinabukang probinsya Sugbo. Laing resolusyon usab ang gipangamanan gihapon ni Lagun ang naprobahan usab sa Hunta Provincial mga pag-awag sa Cebu Provincial Veterinary Office kon PBO o Cebu Provincial Office Police Provincial Office kon CPPO nga bantayan ang posibleng pagsunod sa mga binuhing baboy sa Sugbo nga dunay African Swine Fever kon ESF. Sa ato mga katanong padiha nga nagkalubog og nagkanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gubikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene vitamin A o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Gregi Magdaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye!

0: Salamat ka, Trupa Griggy Magdanarose Mongga Report. Nagatong sa tugtak ng 21 minutos na nagkalabay sa las 8. Anong i-check karong tataon magiging gala? At African Swine Fever, mga kaigsunan. Nahanggan dili makalusot diri sa Sugbo, mga katropa. Atong atangan mga baboy, mutugba. Mubuabot niya sa itong mga pantalan. Negros, mga igsuon, nagka-problema sila dito. Kay kining ESF, mga katropa, patay yung hug-racers niini, mga katropa. Karong karong tatadugan pa mga detalye, mga balita gikan sa itong provincial capital, mga igsuon. Nalipata mo atos unahan. Patiyon sa nato, mga katropa, dugang balita. Dahil akong bitin na riskyo. Umanisulod o balay sa barangay Punta Prinsesa, mga katropa. Iinitan siguro na yung bitin, mga igali. Wow! Sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni Katropang Eric Mahanono Tamaro. Live report.
1: Katropang Gadgeri, mga kaigilan, makatug naging nga maghayang, no? Og doon na ay peace of mind. Kini mga, kini pong residente din sa May City o Arca, Barangay Punta Prinsesa, Cebu City, yung mga malampusong na-rescue ni sa mga sakop sa BAP Special Rescue Unit. Kining usaka, gito ano sa mga reticulated python, no? Mas nila ni nga sawah, Katropang Gadgeri, mga kaigilan. Din isod ni siya sa usaka panimalay diri sa mauga dapit, no? Din ang takiyaw sab sa mong panimalay katuman diri mga kigilaan mo ni si Marilyn Tihano Geki sa May Sitio Arca sa Barangay Punta Prinsesa siyudad sa Sugbo. Din makita sa video sa usaka netizen gamitan ni kini ekipo sa itong mga sakop sa BEP Special Rescue Unit kung BEP SRU para usab nga makupta ni katropaga diri mga kahigalaan o diin human usab ni magtinabangay ato mga BAPSIU malampuso ning na kinipog rescue og na sud ni sa sako katupag ang mga higalay katagnang ito ang overport ning ato sa Department of Environment Natural Resources DENR din na mauna usab ni mo buhi no sa mausab nga kinipog kining bitin nga tuno usab sa kinipog gilagway usab nga mas haom ni ini nga kinipong puy-anan katuman seri mga kahigalaan ha gipasalamatan usab sa mga natigbalay kini mga barangay responders ug nga sakop sa B Cebu City rescue team B FPSRE sa SRF sa daling pagresponde sa maong snake alarm. So far, katuman dyan yung mga kagilang mga tugasigat sa gikan sa Dakbayan sa Sugbo, mga katuman para pirming anti-relaxing condition, mga higala, biyain na inyong kape na magpalipitin yung kasing-kasing nervyoso na hinoon mo, ha? So di ay kape, magkawa po sudatian, kitambal nga kape, Samsung Plus Complex, dunay kamunggay, mangustin, o soya powder. Alang sa Rikos ng Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye!
3: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Panoro Tamaro sa mga report. Tingatong sa tugtak na 25 minuto sa naglabay sa las 8 sa panangga po ninyo ng pagpagiguba ni Gatong Tulumaron.
3: Bullseye!
0: Sunday edition. Now, sa di patamo dawat og duga pa mga balita mga kaigsunan, ari sa ta sa lain na itong hisgutanan, kinig pamahayag ni Senador Tito Soto, mga katropa, pala yung tampakita, katropang rap-rap, nga wa na daw kuno kinahanglana ang mga valid nga ebidensya. Ingon si Tito Soto, mga katropa, nga i-convict agad si Sara kahit walang valid na ebidensya. Wag na daw sumunod sa rules dahil daw ito ang nais ng taong bayan. Nais ng taong bayan. Ha? So, kinig gusto ni Tito Soto, mga katropa, i-convict agad si Vice Presidente Sara Duterte kahit walang valid na ebidensya Huwag na daw sumunod sa rules dahil ito daw ang nais ng taong bayan. Tinuod ka ni mga kaigsuna. Dili ka ni siya fake news mga katrupa. Hinoon mga igala na ana naman ta kay ang atong Senado nga gidumala ni ini nilang grupuhan ni Tito Soto ang ganahan nila mga kaigsunan Bendalo.
2: Bullseye!
0: Mao man ni sila. Sa katang-an nga pagkasinador nining Senador Tito Soto mga kaigsunan, na-impluensyahan siya mga igala ni Erwin Tulfo ang Bendalo.
2: Bullseye!
0: Na-impluensyahan siya mga igala kay ibendaw ko no ang balaod kana tungod kay mauni gustos mga tao mga katropa. So, di lang ta mutuo na ni balaod.
2: Bullseye!
0: Nakalimot siguro ning atong magbabalaod.
2: O
0: kay siya magbabalaod, siya mga katropa ang magpanday og balaod nun aron mahimong balaod. Unya si Rapod mga katropa ang unang mulapas sa balaod nga ilang pandayon mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: Kalimot siguro ni nga itong magbabalaod nga ang Pilipinas governed by the rules of law not by the rules of men.
2: Bullseye!
0: Ugwa na mo ganahi kay mao magay gusto ng taong bayan nganong dili man na ninyo amindahon kana mo balaod aron sa ingon muhaom nga tus kagustuhan sa katawhan.
2: Bullseye!
0: Ano mang laktod bang yun? Gusto magamong maoy iyong sundon ang kagustuhan sa katawhan. Ugo na mga tawa na makauyo ng balaura, kay ato na magkangipahaom sa kagustuhan sa mga tao ang balaod, bahala o dili ni maayo, hala sige himuha.
2: Bullseye!
0: Pero ayaw mo pang laktod, amindaha ang balaod. Otherwise, murata ni inig musunod sa balaod ni Sabas Buang.
2: Bullseye!
0: Di na ta musunod sa atong legal nga proseso kaya atong sundon ang proseso sa Bendalo.
2: Bullseye!
0: Maingon ka niya, Senator Tito Soto. Ito ang nais ng taong bayan. Unsa may imong basihanan? Nagpasurvey ka? Imong gikomisyon ang social weather station? Imong gikomisyon ang False Asia or Octo? Or Octa Research? O mo'y nigawa sa ilaha niya nga resulta sa ilang pag-survey nga ilang ikapakundikto o ipakundikto Sara Duterte walang gabahalag, walay valid nga ebidensya kay mo ni gusto nila.
2: Bullseye!
0: O sa may bisis ni bumingon ka dahil daw ito ang nais ng taong bayan? Bisa man lang ang service imong silingan,
2: wala ka?
0: Dadun na yun imong taong bayan si imong mata.
2: Bullseye!
0: Taong bayan si imong kagaral. O sa may imong basihanan, ang sulti si imong mga silingan. Umayin ka dahil ito daw ang nais ng taong bayan. Give me your business. Hatagi ang katawhang na minaw o naglantaw na to karon, tibuo kalibutan. Ay naka-live streaming ta karon mga igala. Ha? Taga-imis imong basihanan. Nga mo ni kagustuhan sa katawhan sa Pilipinas, ikonbikto dayon Sara Duterte bisag walay valid nga mga ebidensya kamoy gusto sa katawhan. Give me your business.
2: Bullseye!
0: Ayaw mi hatagi na ang imong naaras imong hunahuna.
2: Bullseye!
0: Bisag jakwan lang, resulta lang sa survey nga gi-commission nimo social weather station baka. O baga survey a resulta sa survey sa Pulsisya. Resulta sa survey sa UCTA. Nga nag-ingon nga ipakumbikto si Sara Duterte bisag walay valid ebidensya gabi gusto nila.
2: Bullseye!
0: Bi, tagaay ko. Kaya na kay kahatag karun dahil mo yung ko, ay kumbikto na.
2: Bullseye!
0: Kay sa ato nagikengon dili ta pwede mga katropang manglaktod. Ang balaod magpabiling balido hangtod kini mga kaigsunan amindahon, hangtod kini mga katropa usbon, og wa na ka, wa na mo ganahi ng balaura, bahala nagwa mo ganahi, magpabiling ka ng balaod kung ato mga kongresista, mga senador, nga mo'y magpanday balaod, dili mo usab ni ini mong balaod mga kaigsunan.
2: What? Bullseye!
0: Hindi pwedeng manglaktod. Umuingon ang survey sa social weather stations, sa Pulse Asia, ingon man sa UCTA, nga ang vice presidente ikonbikto dayon kay mo ni ilang gusto, mga kaigsunan, dili ka pwede diang manglaktod dayon. Dili pwedeng manglaktod.
2: What?
0: O sa inyong himon! Let this be your basis sa pag-amindar sa balaod. Nga kinahanglan ang tao magatubag og kaso, ritsuhong kundikto, bisag walay balidong ebidensya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tanaw na ito, mga igala, og makasustiner ba na sa atong batakang balaod nag-ingon, we need due process and the accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: E bisan pag magpalabang mo nagbalaod, amindahon ninyo na nagbalaod, nga magingon, sa iyong amindar nga, ikonbikto dayon, bisag walay aigo, walay balidong ebidensya, ha? Ang ato ba tagagbalaod mo ingon, oops, wag yan.
2: Ha?
0: Kung mauna, hala, amindaha po ninyo ang atong batakang balaod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kinahanglan pa na ang taas na proseso. Bada'y giingon na ito, kinis Tito Soto na niguwang na senado na na-influensyaan ni noon sa rookie nga senador, iapod mga katrupang gisakyan ang bendalo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Agad akong di malas, may nato ning kalakihas Pilipinas.
3: Good morning!
0: Ha? Tingin na aning matang sa ito mga magbabalaod, mga katropa. May paiwa na lay balaod, mga igal.
2: What? Bullseye! Bullseye!
0: Kaya balaod na ito, mga kaigsunan. Balido mga nining uban, pero sus porbida. Ipahaom lang, mga katropa. Ngadto sa unsa may ilang gusto. Ta? Muna'y nakapait. Base mo abot ang panahon. Nga mga tao din na mutuog balaod, mga igsoon, ug ang mga tao din na mutuog balaod, wa na. Mga igala, ang mupatigbabaw sa susidad sa Pilipinas, delikado, ug mabutang ta mga kaigsunan sa anarkiya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Saiz minutos ng kalabay sa las 8. Panayon gapon kamo nagapamatining atong tulumanon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition.

Kurakot, os BBM, hasta si Sara, kurakot. May silang ubana sa una pag eleksyon. Ako, liniman ko sa una ni Butar. Ilikot siguro, Sir John Paul. May lain-lain man ni sila og bulsa. Ibutang na to, pareha sila kurakot. Ipareha sila, himuo na tong manubag accountable. Si Sara Duterte atong i-impeach. I-appeal mo na itong BBM pag-impeach. Mas dako pa ganin ng iya, binilyon kaysa kang Sara, minilyon rin. Sir Jer, maayong hapon. Ikang Angie Rimo, may buntag Angie. Good morning, Idol. Katropang Sir Jerry, watching from Cantangcas, Dumanhog, Cebu. Ikang Krisologo Ogbamin. According to Soto's court and his own taong bayan, wa na'y mutuo anak niya, Sir Jerry. Matutang Andres Acaso Jr., mga kaigsunan. Resign, Soto, matutang Aaron Abakito. Iyan lang dyan, ipagawas nga sila ang balaod o mga uyamot ramaoy manubag sa balaod. Matutang Mark Newton Daniel de Vivar. Tropa Jerry, good morning. Kinsaman ka ng mga taong bayan, giingon ni Soto. Kana mga taong bayan nga naan nagtapok sa EDSA. Ato pagdudong lamusti mga katropa. Kana si Soto, Sir Jer, no educational background na, samot na sa legal background. Ato na lang na siya sa Itbulaga, Sir Jer, kay Itbulaga. Kay dili na kinahanglan og educational background. Excuse me po, gikan Maria Luz Tapic. Bending the law versus rules of law, katropa Jerry. Matod pang dudong lamusti. Maria Luz Tapic, good morning, Maria Luz. Ay naku mga katropa. Ay buntag ka super katropa Godzer. Magpasalamat ko sa mga opisyales Barangay Poblasyon Pardo. Sa katapusan na aksyonan na paayo na jud ang mga dagkong footpath nga nalusno, nalipay ko kay bisan manghagad, maghangad og maglakaw og magsunod og mga mamon, dili na mahadlok nga ma-shoot gikang buy taxi. Ini si Itbulaga og ang Butakal, i-appeal-appeal ang taong bayan, bisan sila ra ang mibindalo gikang buy taxi mga katrupa. Parihas lang na sila ni Hiwi. Gamitong dayon ang taong bayan. Ikan nga pong buhay tagsip mga kaigsun. Parinta minutos na kalabay sa alas 8.

0: Ngayon ang topic, Sir Jer, kamuri mo agi sa simentong daan, bati ng sapa agian, batuon ka ay. Ika ni Apostol Alfred Kilyubi, mga katropa. Yun do mga kaigsunan, naglisod, nagsulod og trabaho. Tugod sa bugon sa suso. Namaligya na hinog siya bo. Naglisod na kagsulod og trabaho, maligya kag siya bo. Mo pang kuan pang hagit kato sa ato gobyerno kanong di ko nyo pasudlo ng trabaho di maligyan ng kuksyabo ingon ana mo ba gusto ipasabot ni mong biyudo detalya sa report sa Ronato kini mga katrupa pinag-isa pagpamati ni katrupang Eric Panuno Tamaro live report.
1: May kaabot ang pagbalik at romance series mga kaigilan tungod sa bugon o sis no sa suso o gamatin pa sab niya din siya makatrabaho kay mamay aging ano sab siyang doktor si mo to nga mas gipili na lang aning usa ka kwalitaan news ko tumang sir nga biudo nga magpayot na lang og Subo apan wa kini suwerte kay ang mga operatiba na diay no sa kining ato sab nga CDEO CCPO ang iya na din kika transaction kagabi katapagad seri ha ang napusasan mo ning suspect akwala certain bird no 40 anyos kami sa rebudo panday maso ni siya nagpuyo address may Barrio Luz Cebu City din ato sa mga anti-illegal drug operation na kuha ni siya gima ka mga pakete sa gitong Cebu ingon man nabaway po siya posisyon ang gigamit nga 200 pesos nga bypass money depensa pa sa suspect at rin siya nato sa pagiginabi nga tulok adlaw pa lang siya gikan siya papuyo to ginagling drogas din napugos lang siya sanglit doon naman siya mga anak kagipatungha katapang sir niya wala di naman siya katrabaho in tawag book at katapang Jerry mga kig lang tungod sa bukol sa suso tungod itong bukol suso pang babae lang ni pero mato pa sabi niya naasad siya katapang general sis diri sa kining iyang tuo usab nga kining dughan no sa moto nga ang iyan na lang choice katapang sir manilingan na lang og shabu moto atong gipaymaya na katapang sir nga makagawas pohon adto lang gid sa legal o dili illegal katapang sir kay magbalik kini kini siya sa prisuhan o maproblema noon siya sa pagpatunga siya mga anak katapang sir mga kaigalaan kaso nga pagpamligay ng mga pagkupotong kinilirugas ang giandam na karoon na sa maung 40 anyos nga biyudo. So Mark, katumahin sa mga itong dugang kasigas gikan sa Kuerpos Kabilisa sa Dakman Subo mga katropa. Basta adlong Domingo Pratimo magluya kondisyon mo mga higala pangapi mo. Santo Plus Coffee Mix nga ginamas Yes Well Incorporated. No mo kinibang good for the heart mga kaingilan tungod sa omega-3 fatty acid. Good for immune system tungod sa taas ng vitamin C o gayon man. Taas pa rin anti-cancer properties makalikay. Taas sa cancer mga kahigalan. Kapi mo ding makasexy kaya makabusog. Di na mo kinalan mo kaon dagdagang rice. Ha? Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Digos ng Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye!
0: Good morning! Salamat katropa, Eric Panuno Tamaro sa Bulgar Report. Good morning, Sir Jer. Happy Sunday. Gikan ni Michael John Libres. Lantaw na to niya sa Hong Kong. Good morning sa mga taga Hong Kong. Ango-ango naman siguro ni Pepsi. Ika ni Floor Nip. Wera gaba ni Soto, very old na raba na siya. Kinahanglang magtarong na siya, oy. Floor Nip, mga kaigsunan, watching from Michigan, USA. Duterte, John Medere, Sir Jer, more power to you, sir. Floor Ned, mga katrupa, tuwa naglanta na to sa Michigan, sa Amerika. Wapura sa among Sir Jerry, ha? Wah! Kayong tupi. Tupir na igwapo na ni Floor Ned. Wah! Salamat sa compliment. Wah! Ay, may good morning ganto ni Dennis Cabrera o sa mga guardians. Kauban niya mga katrupa sa Tubigon Bohol. Ay, good morning katrupa Sir Jerry. Shout out lang ni Simon Empleo diya sa Barangay Paina Central City of Fatima. Now always gika ni Inting o ni Jumiding. Salamat, exciting. Join Lumokso Kadung. balita ni katropag Eric Panono Tamangaro may nagpupos ni nga tutulaman o ng Bullseye Sunday Edition. Kauban ako diri sa Master Control si katropag Rafael Rap-Rap Baring. Kauban sa dato ni Butaga sila si katropag Crystal Joy Filarca, si katropag Grigi Magdadaro, katropag June Cator, katropang Eric Panono Tamaro o si katropang Benji Talisi. At ang news director, katropang Philip Sirujano. Station manager, si katropang John Limin Chavez Baiki. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manabilit sa Bagingon. Balik kong bapuhon, alas 4:30, gato alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Ito ni mga suking tingpaminawan, no? Please follow, share, and like my Facebook page, Jerry Auxilio. Of course, XFM 88.3. Hindi naman sa ito YouTube channel, mga katrupa. Sibianan, so follow, share, and like. Kaya ito, mga nakaibalo na natadiris XFM. Kaya kung panabi sa inyong mga kauban, inyong mga kailan niya natadiris. Wow! Na pa'y uban mga katropa mag-commenta to nga katropa Jerry, asa naman ka? Nagtingog ka? Wow! Sa XFM mga kaigsunan. So gato mga nakaibalo, panabi mo diyan ako diri ha? 88.3 XFM Cebu. 88.3 sa dial sa inyong mga radio. Nakita ta diri sa Facebook page na to, inguman sa itong YouTube channel. Text sa dahil. Wow! Tunggu-tunggu sa radio.

0: Mang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santo Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The secret of health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si Greg.

0: kape nga herbal, ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karangahong asid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili na kuan ko ang una maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C.
3: Ako man diba na on padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaan bayaran.
4: Hi, sir. Mangabang ka?
5: Yaks! Kaluod!
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaong sa kong asawa.
4: Ay,
6: exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
9: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sampton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sampton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sampton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Mga katrupa, exciting!

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na o yun ang yun na.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Sir, dili mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,
4: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Kung walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Kung labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Premium T3, ang bago.
6: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, spring gig kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
5: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Yo Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Mga katrupa, exciting!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, maayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Maayo akong tuwid, maglambo na gubo. Kami at tuwid man, masama ginan ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
3: Usa? Kanus ako na kautang nimo?
2: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ma. Katong hubukay ko. Nakay utang na ako.
3: Kuturi ay, gibayra naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Oh, katong hubog sa kay ka.
2: Aya!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Kaugligod, sobrang kasakira. Pag tumay na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
10: Abli na!
11: Abli na!
10: Yes!
11: Abli na
10: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Mga katupa, excited!

0: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
2: Oh, doon na magiging kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata.
7: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday. Or message Windsor on Facebook or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
4: Mga katrupa, exciting!
8: Was sa mga karamdaman, dito lamang po yan sa ating programa, The Secrets of Health.
9: And of course, magandang Sunday morning, bagaman na hindi tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong pagtalakay sa mga importanteng issue na may kinalaman sa ating pong kalusugan. So, samahan po kami hanggang mamaya, hanggang alas 12 po ng tanghali sa ating pong usapang pangkalusugan.
10: Tayo po ay nakapakinggan sa lahat ng ating pong XFM stations and Solid FM nationwide. And of course, nakapakinggan din tayo sa Metro at Mega Manila sa www.774. At syempre, Doc, tayo po ay napapanood din ng live sa ating pong Facebook page. Ha? I-search nyo po, i-follow, i-share ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para updated kayo lagi sa ating pong mga program, mga pa-promo natin, mga bagong product na ilalunch ni Yes to Health. Nandiyan po yan lahat nakapost sa ating pong FB page. Ha? At kung nakatutok na kayo ngayon sa ating pong live streaming, nako, meron pong regalong handog sa inyo ang Yes to Health. Ha? Sa mga gusto pong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, ay sundin lang yung ating pong mechanics. Ayan. I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment ang iyong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto, kung anumang mga products ang nasubukan nyo. Pwede nyo i-post dyan or i-comment nyo ang inyong pong mga good experiences. At mamaya, pipili po tayo ng maswerte yung mareregaluhan natin. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo para maging valid. Ayan, yung inyong pong entry, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-check sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masaya ng mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At sa mga gusto namang makasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan po yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, at ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong pong lugar. Available din ating pong Santong Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, at soon ay mabibili na rin ang ating pong mga produkto sa Pure Gold Supermarket. At pwede rin kayo makabila ng ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store Shopee. Search nyo lang Yes to Health at 2011.
9: At syempre, pwede rin po makabili ng ating po mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa mga lugar po, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga bibisita po para maka-discount, especially sa mga senior citizen, ibigay lang inyong mga identification para kayo po ay mabigyan ng ating discount. At ganun din, sa mga pupunta po sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayo magpakonsulta. Kasi meron tayong mga naturopathic consultant na pwedeng makausap. At pwede kayong bigyan ng mga pwedeng modalities na angkop po sa inyong pangangailangan, gaya po ng cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, meron din tayong yung tinatawag nating herbal therapy, acupuncture, magukbuyang Korean therapy. Meron tayong biozapper, isang treatment na pwedeng gamitin, especially kung lagi tayo nagkakaroon ng mga common infection, ubo, sipon, pag humihina ang immune system natin, ano? And yung ating terahertz therapy. So sa Yes to Health, itanong nyo lang po yan at kausapin ng ating mga consultant at pwede na rin kayong bumili doon ng discounted price ng ating po mga produkto.
10: Iyon. Yes, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, nabisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
11: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, Sabi ng Zainet. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
12: Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
10: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay sa atin ng Santon Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwedeng mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makapekto sa ating pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa ating pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algy, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
8: Well, kung titingnan natin, mga Doc, ano, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70% to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nanghihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na ano na mas mahabang araw without eating food. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on ang ating katawan kasi is composed of cell and turns into organ sa ating katawan and nagiging system siya. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Also kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa ating katawan.
10: Speaking of tamang hydration, Dr. LG, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, ano? Kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, araw-araw.
13: Oo nga, debate nga yan. Kasi iba, sinasabi nila 3 litro, iba, 2 litro. Actually, walang universally agreed quantity of water na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw, o AI, ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists na, ng National Academies of Sciences sa Amerika. And sa mga 15.5 cups 'yan. Sa mga kababaihan naman 2.7 liters. Kung mapapansin nyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Eh kasi ang lalaki ay likas talagang nakadesign ang katawan natin sa hard work.
10: Yes.
13: O, kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, si misis ang hard work.
10: Baliktad.
13: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na si misis yung may opportunity.
10: Yes.
13: Okay, magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
10: by nature,
13: by nature yung lalaki,
10: mas, talaga,
13: lalaki, mas makapal ang buto ng lalaki. Mm-hmm. Okay, at ang importante po dito, ang sabi nila, kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin. Mm-hmm. Hindi lang yung iniinom nating tubig. Oh. Kasama na yan, nagtitake ka ng tiyan, mm-hmm. umiinom ka ng katas ng prutas, mm-hmm. kasama na yan sa measurement. Mm-hmm. Okay. And another thing is, mga 20%, sabi nila, nanggagaling sa pagkain, mm-hmm. at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
10: Yan. Oh. Ang problema, Dok, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. O 20% na lang yung tubig. You know? Pero dapat mabalansi po yung mga
13: soft drinks.
10: O, oh, yun nga. Di ba? Halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto na daw yung tubig na may buhay. Buhay yung kulay. Buhay ang kulay.
14: Yung iba ka, yung energy drink, tapos mm-hmm. nakahilata lang.
10: Nako.
13: O, hindi nagagamit na yung potential na energy.
10: So, so interesting talaga itong water therapy or itong hydration ka-wellness, ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talaga ang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa ating pong pangangatawan?
14: Mm-hmm. First function ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan is circulation and transport. Ano ang sinesirculate? Number one is ang dugo.
10: Mm-hmm.
14: Ang dugo is nagkikere ng oxygen doon sa ating lungs, papunta, and also nutrients, and also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot. So kapag ka na lumapot yung dugo, mas mahihirapan na magpump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen na pupunta sa ating mga cells. Kaya papansin natin doon sa mga halimbawa, nag-hiking tapos hindi nakainom ng tubig. Di ba kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, kung hinihinga na, mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng also mga nutrients and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin, mga doc, mga ka-wellness, kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa? Nagpapawis tayo.
10: Mm-hmm.
14: O pumupunta yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature.
10: Mm-hmm.
14: Kaya papansin natin, pag maglalagnat, di ba, ang isa na ginagawa is pinupunasan ng dimpong in order to regulate yung temperature. Mm-hmm. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan.
10: Mm-hmm.
14: And also, pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function.
10: Mm-hmm.
14: Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan.
10: Mm-hmm.
14: That is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid, katulad na sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That is why we feel sluggish.
10: Mm-hmm.
14: Yung iba, pagka kulang sa tubig, irritable yung mood kasi hindi na fa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yun sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar. And also, insulin production, mas mababa. Kaya, a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
13: At isa pa, mahalaga to yung brain function. Alam mo naman, ang utak natin ay 73% to 75% water.
14: Yeah.
13: Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function. Na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo.
10: Mm-hmm.
13: Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
10: Tama doon.
13: At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang, wala na yung sakit ng ulo.
10: Mm-hmm.
13: Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang nakabenefit. Kasi mabilis ang tubig.
10: Yeah.
13: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1 to 2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan
9: ng unang fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang ano yung mga taong minsan hindi mo makausap, medyo deliro.
14: Kulang ang concentration.
9: Oo. Saka yung kanina sinabi ko yung pananakit ng ulo. Ano? Another thing is mahalaga ang hydration sa ating panunaw. O, kaya maraming tao ang nagkakaproblema yung kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig. Kung umiinom man ng tubig, balik na. Mali yung timing. Kung kailan kumakain. Saka naman yung tubig, isang damakmak yung iniinom. Diba? So, naapektuhan yung panunaw. And also, even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo. Kasi yung saliva, tubig yun eh. Kaya saliva is also digestive ang function niya. Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya, basically, carbohydrates. Yan, pag kulang tayo sa tubig, yan, tutuyo ang laway natin. And last but not the least is yung detoxification. O kaya nga pag kulang tayo sa ano, sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yun eh, kailangan yun ng tubig. So with the little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtatako, eh, tubig eh. Kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
14: Tinatamad
9: pang uminom. Saka lang tayo umiinom pag nauhaw na tayo. Ang ating habit, ano. So, mahalaga yan, mga ka-wellness, sa detoxification. Para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan. Oo, di ba? Yung pag-i-cleansing din yan.
10: Even yung, even yung pagkasalita. The more we talk, mas maraming fluid ang nakokonsume natin, yeah, nagagamit.
9: O kaya yung ang trabaho ay katulad natin, broadcaster, o yung mga nasa field ng sales, daldal ng daldal, di ba? Medalist na ma-dehydrate.
10: Kaya dapat makitubig kayo.
9: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan. O kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain everyday kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
10: Eh kapag mainit ang panahon, Doc, di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ano ng water sa katawan natin ay mas mataas yung demand ng water. Pag mainit ang panahon kasi of course, nagpapawis tayo, perspiration, ano? And then, mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano? Tungkol naman, Doc, sa dehydration, ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat. Ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026, ay matindi rin yung naranasan natin na init.
9: Mga kawalas. Sa Spain ba yun? Balita natin, because of the heat wave, ang daming namatay.
14: Yes.
9: Kumbaga nakakalungkot 'yun. So, 'yun ang problema talaga pag matinding init.
10: Kahit na 'yan, nanonood ako ng cycling yung biggest cycling races. Ibinaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France. Ganun ka tindi ang mga athlete na 'yan, mga elite na 'yan sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero concern pa rin sila.
14: Yeah.
10: Dahil nga doon sabi nga
9: nila doon yung mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakapi pa kami. Alam mo sabi ng mga taga roon, kasi sa Europe pala like in France, ang mga bahay nila doon designed to trap heat kasi di ba malamig doon. O tapos ang humidity. Katulad sa atin. Ang init doon para doon nasa oven. O kaya huwag na nating sabihin 'yon mga Pilipino.
14: Meron sa yung tinatawag na ano sa forecast, merong sinasabi na 25 feels like 50. Okay, ganun. So 25 yung temperature pero yung humidity mas lalong nagpapainit
10: ng okay. So gaano ka delikado para sa kanila, Doc Ron, yung tinatawag na dehydration?
14: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake. Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nang-disrupt yung functions nila. Isa na naman dyan yung, ano, yung ating insulin at ating glucagon production. Papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalimitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao. Isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagko-cause ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example, caffeine. Ang caffeine kasi
13: stimulant
14: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol drinking, beer. So, those are mga nagkakokos ng tinatawag natin na dehydration.
10: Anything that is toxic, I think, especially nagkukos siya ng concentration sa katawan natin, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
14: Yes.
10: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, ano usually ang nararamdaman natin?
14: Fuhaw,
10: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
14: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw. But then yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated. So that means if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, you need to drink water before you have the sensation of thirst. Kasi para hindi tayo matinatawag na mag-dehydrate.
13: Huwag na tayo maghintay ng uha. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kahihintay. Actually, sa Japan, actually, pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy hydration, mga Japanese.
10: Bakit ano?
13: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water. Oo, yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of syempre during that time hindi ka umiinom ng tubig.
14: Lalapot ang dugo.
13: Yung mga Hapon, they have that kind of habit. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Yung mga iniinom, di ba? Yun. So sa ano naman yung isang sign ng dehydration, pag nakaramdam ka nito, for example nagkaroon ka ng ano, ng dry mouth, isa sa ating kanina. Tapos yung ihi mo parang tsaa. Hindi na kailangan paalalahanan ka na ikaw iuminom ng tubig. Actually, may isang CR ako napunta. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos pag umihi ka, titingnan mo yung ano. Kung ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig ang ihi mo. Oh, may ganun. Sa Japan yan. Para sa Japan. Pumunta tayo sa Japan noon. With Just to Help Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganun. Ano. Kapag dark yellow urine, tapos ikaw madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho. Pagod ka pa rin. It's a sign of dehydration. Tapos, lagi nagka-hypertensive. Laging high blood. Kahit nagtatake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
14: Kasi baka kulang ka sa tubig.
13: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
10: Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall sa overall health natin ng hydration. Mahalaga na hindi natin to ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap na madalas nakakulangan nito sa ating pong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo magka-hydrate or marirehydrate. Mm-hmm. Ayan, kasi yung iba, mali din yung paraan ng pag-rehydrate nila. Pero meron ako na pakinggan to. Pwede ba nga, no? Uminom ako ng 1 liter ng tubig ngayon, ubusin ko na agad. Para mamaya, hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
13: Tapos nagre-reklamo, iin ang ihi.
10: Oh.
13: Kasi ang katawan natin, intelihente. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya tayo.
10: Mm-hmm. Okay. Kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pag-rehydrate, mga ka-wellness. Ha? Kaya mamaya po, ay ating pag-uusapan yan dito sa ating pong program. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
15: The Secret of Hell.
16: Gold Live Testimony.
17: Ako's Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatungguan ninyo ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yung nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naikoinom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang 3 buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo mag-tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
16: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
10: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-65-45. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib ng dehydration at yung masamang epekto nito sa ating pong kalusugan?
14: Well, we need to understand what is hydration.
10: Mm-hmm.
14: Hydration is not just merely drinking water.
10: Yes.
14: Kaya sinasabi niya, sinasabi mo kanina na isahan lang, 1 litro, ng lagok, 1 litro, inom na lang, tapos maya-maya, 3-4 beses na iihi. So, parang pumasok dito, lumabas na.
13: Tapos feeling niya, oho na oho pa rin.
14: Kasi mali yung tinatawag natin ng hydration. Hydration means retaining.
10: Mm-hmm.
14: So isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium.
10: Mm-hmm.
14: At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa ano, mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, mm-hmm, is maglagay ng 1 butil na asim,
10: mm-hmm,
14: sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula. So isa sa napakaganda na practice yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, o naghahalaman.
10: Plantito-plantito.
14: Oo, mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung 1 baldihan.
13: Lunod yun.
10: Tama.
14: At saka kayo, kahit na kaanong dami yung ibuhos mo, 1 drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, pagtingin mo sa ilalim, tuyo pa din yun. Yung ano, yung lupa.
10: Sa halip sana para mabuhay yung halaman.
14: Patay. Patay. So same thing sa ating katawan. In order for our body to absorb water, it needs to be intake is small amounts.
13: Kaya nga, Dok Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, pag umuagad lunukin. So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds, kasi dito pala nag-absorb na tayo.
14: Sa ilalim ng dila.
13: Sa ilalim ng dila natin. So, sa ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan. Oo, kaya ano nangyari, mabilis mag-uminom, maraming ininom, ihi ng ihi. Kasi nasa-shock yung kidney mo eh.
14: Yes.
13: Ipa-flush out. Saka kung walang mineral, tapos sinabi mo kanina na salt. Kasi, ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
14: Minerals, yes.
13: Eh kung iniinom nating tubig, wala na siyang minerals. Natural mineral. Medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
14: So that is why ano yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is mayroong mineral talaga. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water. Distilled water. Mas maganda talaga na mag-ano kayo ng sea salt. Yung sea salt kasi meron siya

0: example, yung ano, yung watermelon, tawag watermelon kasi puno ng water. Also yung yung ano, pipino, mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources.
1: Kaya makikita mo yung mga matutubig na ano na prutas. Summer tumutubo.
0: Yes. Kaya ba, napakatalino talaga ng Diyos na during summertime, yung mga season ng pagkain is, yun yung watery ng mga pagkain.
1: Pag, di ba pag summer, lumalabas yung pakwan, yung meron, yung singkamas.
0: Singkamas, sintores. Tapos, yung ano, kapag ano naman, pagka rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein ng mga ano, yung protein ng mga fruits. So, ganun katalino ang Diyos. And also, yung tinatawag, yung ano, yung buko. So pag inom ng buko is one of a great ano great sources ng hydration. Especially ang buko mismo is tinatawag natin marami siyang ano marami siyang minerals. At mapapansin niyo mapapansin niyo mga dok na kayong mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mas matamis yung tubig niya kaysa doon sa hindi malapit sa dagat. Simply because maraming minerals. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also, it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na tumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, ito, tandaan, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag kauhaw na uhaw kainom ng madaming tubig, tapos yung tubig na iniinom, maraming wala pa lang, ano, walang minerals, mas lalo nga dehydrate yung katawan.
1: Inihi mo na yung electrolytes.
0: Inihi mo na yung electrolytes.
1: And one thing to be sure na hindi tayo madi-dehydrate, ano, is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Alam mo na natin yung caffeine, maybe can help in some cases to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi, katama yung sinabi mo na talagang iihi ng katawan niyo. If we take a lot of caffeine foods or drinks, ihi ka ng ihi. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi ng pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya. Kaya nagkakaproblema tayo sa balansin ng tubig ng katawan. Tapos yung matinding sugar content, isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, di ba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, eh ngayon, hindi na summer, pero mainit pa rin minsan. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
0: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
1: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig ka-wellness. Kinakailangan na, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. And huwag tayong inom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang lito kaagad yung inupos. Hindi maganda yon. At huwag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos yung uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
2: Kasi yung ano ng iba, Dok, yung reason nila. Hindi ako nabubusog-bok pagka hindi ako iinom ng tubig pagkatapos kumain.
1: Pansara daw yun eh. Pansara.
0: Eh paano dos bandas lang pag kumain eh. Banda dito, banda doon. Tapos doon matagal. Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, hindi nabulunan. Kailangan pantulak.
1: Tapos pag nag-burp na sila, busog na. Busog na. Hindi nila lang bang nag-burp ka, ibig sabihin punong-puno na yun dyan. Nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo sa pagbilis sa pagkain. Okay, and mahahydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, nagpumad kahit 1 hour lang, your body can absorb minerals and also hydrate. Kaya ang skin natin kasi hindi lang yan nagpipigil ng hindi lang ng barrier, but it also selective. Pag kaya di ba pag nag-bat ka, especially lukewarm bat, kailangan malinis yung tubig kasi the body can hydrate. Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Ang tawag doon sa ganong problema, kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, especially kung may problema sa kidney, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Yung electrolyte balance natin. Yung inom na marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalululo din tayo sa sarili nating iniinom. Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed ng tubig. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo, magkaroon ng tubig yung

0: nagkaroon ka ng manas pag hindi na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin.
1: So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating makukonsume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigyan ito sa katawan po natin. Ano? Pero pag-usapan natin, Dok, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy. Itong water fasting, kung tawagin. Dok Ron, paano ba ito gumagana sa ating pong kalusugan?
2: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water na paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. So, 1 to 3 days. Ako nag-water fasting 3 days. Ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic. So, let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production, dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan, tapos ang hirap mag-reduce. Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot. So instead na manggigaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats. Ang tawag doon is ketosis. Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nag-burn ang ating fat, and also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function. Kasi kapag ka nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibenepisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol. So that fats is nafe-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo kapag ka-empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information. Kapag ka hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag ka tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source. Papansin ninyo yung mga sanay na sa water fasting, kahit hindi sila kumakain, hindi nangihina ang katawan. Pero tandaan natin ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung tayo, yung isip at sanay yung katawan ninyo. Hindi na, ay narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert kung paano gagawin nyo. Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga ano, yung mga reaction ng katawan. Kasi pag nanginginig ko,
1: healing crisis.
3: Huwag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
2: Yes.
3: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours. Para magkaroon ng
2: preparation. Step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi sila sa program ng Secrets of Health, mag-water fasting na agad ako. Especially doon sa mga babae. Kasi kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang ang babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa aming sa physical figure, no? So, bawas ng timbang. Ang isa kasi na tandaan ng mga babae is yung hormonal function. Especially kapag magpa-fasting. Kasi meron tinatawag tawag na shock ng katawan. Masyak yung katawan, hindi na-train. Baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
3: Yung mga acidity, headache, dizziness, nangyayari yan. Kasi the more na we fast, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded in our cells. So, we feel a temporary parang disease-like feeling.
2: Yes.
3: Kasi yung dugo natin, nandun na lahat ng toxin. Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction. Na later on, tinatawag na healing crisis.
2: Healing crisis.
3: Oo. Yun yung nangyayari.
2: Kaya pag gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also, kailangan hindi biglaan. So, siguro, you need to wait for 1 month. Once a week, mag-ano kayo na isang araw, hindi kayo kakain until na maka-adapt yung katawan ninyo.
3: Pero ang bilib ako sa history, biblical history, 40 days and 40 nights.
2: As Jesus.
3: Walang tubig at walang
2: pagkain.
3: Sabi ng ilang mga expert, kasi nung unang panahon daw, hindi pa sobrang matinding toxin ang katawan. Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga nagwawala na yung lason sa katawan. Kaya iba na yung pakiramdam.
2: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung yung talagang extreme na ano, extreme na view sa religion na gusto kong gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan na kung paano mag-function ng katawan. And that is already a miracle, ha, that Jesus survived and it was sustained. Meron tayong mababasa ng mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
3: Yes. May something na beyond extraordinary sa human body. Kaya maggayahin yung ngayong panahon. Three days lang pag wala kang tubig. You can die.
2: Yes. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy. So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin yung mga sickly cells and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan. Kaya nga, kapag nagpa-fasting tayo, kung minsan yung sinasabi ni Doc Algin, yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandun nakastore yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yun ng ating mga good cells sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellular sa ating katawan. Mapapansin ninyo, doon sa mag-water fast kayo and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Tapos nawawala yung mga tagyawan, nawawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
1: So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision ng mga may mas alam patungkol dito. At huwag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang ating pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasama pa. So, ano kailangan? Merong proper procedure itong pagka-fasting na ito. Lang-lang na kung hindi mo pa ito na-try ever since before. Ha? So, maraming salamat mga dok sa napaka-informative na talakayin patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano? At napakalaki naman ng benepisyo sa ating pong kalusugan. Ha? Pamaya po, sa pagkabalik natin, ating sasagutin naman ng mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong mga viewers, Dok, sa mga gustong sumali, ha, sa ating pong Santo na
3: Healthy Katropa
1: giveaways at mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin, ha? I-share nyo ang ating pong live streaming. I-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin. Okay? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. The Secret. Dapat Zaglo Plus Coffee Mix sa sama pat aroma. Huwag na ka naghahanapin pa. Zaglo Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
6: Zaglo Plus Coffee Mix.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang makasakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: mabibili sa mga butika.
9: Sandown Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pagpalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandown Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.

0: Κάψουλα να σας τσάντινε ο απάρας αματά. Μα πίδιλοι σε μόνο μπουτίκα.
1: Ang kapego, premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan, nagbukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 coffee mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Santa Gold Live Testimony.
4: Hello sir, magandang hapon po. At taga-saan niya po kayo sir? Carbon. Si ano pong pangalan sir?
5: Fernando Marquez.
4: Noong hindi pa po kayo umiinom ng Santa Plus

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa iyong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama ng powerful ingredients. Katulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag na sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po ito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drug stores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na ang inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay. Marasong yung makikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batingin ko lang. Ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, marasong na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago. Ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa www.77.4. Kumusta na po kayo? Medyo makulimlim pa rin.
0: Makulimlim
1: pa rin ang panahon.
0: Okay, sa Sir Romeo Aguda. Ayan, sa Calamba, Laguna. Ayan, happy viewing po ha. At sa mga taga-Palawan, kay Sir Dean Estrella. Magandang tanghali po at malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog na pakikinig. O yung mga kasama natin dyan sa, ano, sa court book, yung mga masisipag mag-pickleball.
1: Happy listening.
0: Happy listening sa inyo dyan, kila Ma'am Drift. Yan, at sa inyo pong mga kasamahan dyan. Ha? Happy listening sa inyo.
1: Maligayang lahat. Pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakikita ko ang improvement nila. Ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Kaka-enjoy nga naman, baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon eh. Parang ano, parang tawag doon na uso.
1: Uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang kumagalaw dyan, utak mo, dabi-discarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga yan.
2: Tama. Meron ding study, Doc, na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
1: Hindi lang yan. Sabay nyo na ng Santon Plus Gold, vitamin C at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw.
1: At saka, kumbaga, habang kayo nagpapapawis, ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Kaya marami tayong mga yung mga player natin, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santon Beach at saka ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Kasi nagbibigay ito, yung mga pinag-uusapan natin kanina, usually napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolyte, while Santon Plus Gold
2: can replenish
1: it.
2: Yes.
1: Kasi karamihan na sangkap natin is rich in electrolytes, like potassium, magnesium, and sodium. Kaya tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet, every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santon Plus Gold. Ito totoo po yun.
2: Yes.
1: Kasi from year 2011, nandiyan na ho yung ating produkto until now.
0: Yan. Kaya sa mga subok po yan, ipuntahan na, pinakamalapit ng mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar. Ha? At bumili ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan Sabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to 9. 8 a.m. to 5 or 6 p.m. Ano? So, pwede po niyong puntahan, bisitahan ang ating gastroenterology clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Mm-hmm. Okay. Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned.
1: Ngayon, bukas sila. Pwede kayong mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expecting nilang pupunta po doon.
0: Mm-hmm. Okay, Doc. Patungkol sa ating pong coffee, ano? Yung Mansa Shadow ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Mm-hmm. Yung ayaw nila ng malasa. Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Mm-hmm. Yung mug kasi malaki yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa. Mm-hmm. Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayoko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis, basta yung benepisyo ng ingredients nandun eh, okay lang po sa akin yun. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: O, kaya nga iba-ibang yung ano ng tao
2: eh. Taste.
1: Oo. Kaya depende po sa inyo. I-experiment ninyo yung papabor yung dila nyo sa
0: Okay, Doc. Doc, pagka uminom po ako ng kape, mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Kaya po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na-specify.
1: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. Mm-hmm. Yung mga ganun tao eh. Maraming may ganyan kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila. May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape. So, better to have some alternative. Manap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan. Merong kahit yung Santon Gold coffee mix natin, ayaw nila. Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea. May mga ganun kasi, kahit pa healthy yung in-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan. Mas gusto nila tsaa. Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga, based doon sa makikita natin na need na ating mga client.
0: Yung ba naman, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santon Plus Coffee Mix na rin. So, pwede kang mamili, mga preference ninyo ng coffee. Tayo, meron tayong tatlong coffee so far na pwede yung pagpipilian, Yung Premium D3 Coffee natin, Santon Gold Coffee Mix, at yung Santon Plus Coffee Mix natin. Pero yung iba daw, ang ginagawa nila, kinatumbay nila, pinaghahalo nila. And I tried it many times, masarap.
2: Masarap.
0: Naman ang kinalabasan.
1: Mm-hmm. Ang madalas kong pinaghahalo sa coffee natin, yung Santon Plus Coffee Mix at saka yung Santon Gold. Tingka lahati lang. Isan pag sa isang timpla, hati na kami ni Mrs. O tig isang sachet. Masarap siya especially in the morning kasi nga may mga tao kapag uminom sila ng coffee, especially empty stomach, maya-maya lang, hapdi na ng chan. Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast. Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap dong ating Santon Gold Coffee Mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung
2: mahilig sa malamig.
1: Instead na, alam mo naman, iba kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: So, pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya, Doc, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1. Pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo. So, we are presenting our healthy coffee. Yes to help. Try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan and they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction sila nararamdaman. Kasi di ba usually pag kumain tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga ng asin, mabigat sa tiyan,
2: Reputation.
0: Yung iba, Kaya ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng chan dahil sa ganun. Mm-hmm. Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, mm-hmm. eh, naiba yung pananaw nila. Okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi nakakadilat ng mata. Hypo-wakers yung
1: ano. Pero kilalang tao na ano, maliktad siya. Mm-hmm. Sa Santon Gold Coffee this gabi, ang katiran niya, sarap daw ng tulog.
2: Yeah. Well, of course, ang dami kasing mga minerals and also yung ano, yung spirulina na pagkabus ng serotonin production ng, ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin ha, na gustong sumubok ng ating po mga healthy coffee, subukan nyo po yung mga ano natin, choices of coffees natin. Ha? Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo po mga lugar. Okay? Ako, mga dok, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Tapos na.
0: Tapos na.
1: O, nakadokron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan na tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para po palaging lusog ang katawan at makaiwas sa mga karamdaman.
1: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ang kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santon Plus Gold at ibang mga produkto ng Yes to Health. Bukadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc RG and Doc Ronald, sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Hanggang sa mga susunod po ng kabanata ng ating pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa,
4: The Secret of Health.
3: Narito na sa magtatapos ng ating programa, nawa

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron nga pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Achia, gasiyot. Ang bumiyan piging gasiyot. Nang buwa ko babunod. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong duminting. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero. Tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, nabaw di oro. Sa akong protes at umiagi, luha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa ping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dilit na ko diabetic. Ako kayong pabon, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
10: Kada bang pirmi nimo kaptan mga basis steel ba o nya gamito nimo igdayon nimo katuog.
9: Sa ako pa ang iyong apelyido, ang palaya?
10: Ay dili Sister Roy, Rosario ba, Rosario?
9: Ay!
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katrupa, exciting!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy ta.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix.

0: Hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Digibots, murag na magigay utang nako Digibots.
2: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
1: Ah, katong hubugay ko Digibots ba, katong hubugay ko. Nakay utang nako.
2: Kuturi ay gibayaran naman tika.
1: Kanus aman?
2: Aw, katong hubog sa kay ka.
1: Ayaw!

0: ning gay bar man, oh. Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa mang bayutan nga ito nga kusugi mong syagit.
0: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ay,

0: Supplement for men.
1: Ako isa ka counselor agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner og exciting life.
0: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Na dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katrupa, exciting!

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Siya na ni Vero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, sa Aquil, Humawan. Kaming aking country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na nung siya maayo at antibiotic mao nga dito nagkutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang didi ko katulungin. Dili mo nga nga aking baba.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaha ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. At ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dahil nga kopi dahil ning Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban na kung trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli is tingin yung inong ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Butch! Nalang kung maling ko sa kalibre yung sirdo? Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka nimo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako?
7: Ayaw!

0: Herbal Oil.
1: Opo, si Aisel komplikado, balo mantike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Aasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfone Plus Herbal Oil.
0: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky.
4: And I'm proud Sis the Pain user.
3: Kay one time,
4: a sore throat ko,
3: wala gilain, makapawala
4: sa sore throat na to.
3: Sis the Pain Reduced.
4: Bas-bas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:02 in the afternoon. Katropa ang oras. Hatid sa inyo ng Centone. Vitamin C, the alkaline. Vitamin C, mga katropa, mapaligon sa inyong lawas. Ilabi na sa panahon nga. Magbago-bagong dagan sa panahon. Ulan, init. Nga mo'y posible nga kung ikaw dili protektado o dili na proteksyon na ng imong kaugalingon. You are prone to illnesses. And that is the reason why I would really recommend you ang produkto sa Yes to Health, ang Centone. Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Mm-hmm. Yes. Mao ka na nga comparing partner. Pag muingon ganita og pampahinsong, well, I would really say that the only thing that I trust ang produkto sa Yes to Health nga adunay mangustin og orange. Ah, di ba? Grabe. Ano nagkatawa? Napatana o. Oh. Diba? So, I know for sure everyone know nga isa sa itong mga kuan sa vitamin C is ang ginatawag na itong orange. Pero, dili sa itong produktong Centone, vitamin C, aduna tay mangustin mga katropa. 1:04 in the afternoon, ang itong produktong Centone, vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide o sa ato ang klinika, sa ato ang store, ato ang physical store nga na diri ubos sa istasyon, ang Yes to Health Cebu store nga karon nga adlaw ka tropa nagapahigayon og free consultation and general check up mga katropa. Mao nang kung ganahan mo nga makahibaw sa status sa inyong panglawas. Well, choose the right wine. Ang Centone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Just to remind everyone, open ang ato ang physical store from Monday to Friday, except sa Saturday, closed ta, and will be back and be open sa Sunday, which is today, nga nagapahigayon ng free consultation and general check-up. Nga na ka rin si Doc Bernie, nga na din sa ubos, nagapahigayon. So, munang katropa, unsa pa may gidugay ninyo? Centone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, ubanikon nyo, hangtod alas 5 sa kahaponon sa programang Tatak Lokal. Katropa, lingaw-lingaw ta, hangtod alas 5 ha, sa itong mga paboritong local song nga akong giandam para ninyo. And here's the first one from Okaraga, Ipanumpa Mo o Ipanumpa Ko.

0: XFM. XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong kamarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natumangan.
6: Sir, may good gamuta-muta akong matanga daw. Sir, eyes ko perme. Abi na akong sir, eyes gito kayo murag lahi. Ragyod kay 5 months sa manway undang. Ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
15: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:28 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Sandown Plus Coffee Mix katropa. Ooh! Hapon na sad and some of you starting looking what to eat right after. Ooh! Not right after, but actually sa inyong merienda moment. I know. Mangitatag best coffee to party. Probably magkuan mo ron mag bread with coffee. Well, I see that. Pero do not just choose coffee, but choose a coffee na makahatag og kaligon og kabaskog sa inyong panglawas. Ayan. Mo nang akong ika-recommend ang Sandown Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder, og mangustin. So, tulo ka content ni Inila. Ilaing benepisyo ang makuha ninyo katropa. Pampaligon gin sa inyong lawas, pampadugog ka maging healthy. Labi na sa mga health conscious na recently, kay diligas to nga masakit. Prevention is better than cure. And yes, that is true. Prevention is better than cure. Ba? Oh, nag-iintay, oh. Oh, yan. Sabihin ko na, Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide. O, sa ato ang online platform, anata diya sa Yes to Health 2011. Paka-plastic ng kasama ko dito. Nangingito ng kape kanina. Oo. O, dito kasi kami, meron kaming ano, kape. Meron kaming stock na coffee. Ewan ko ba sa kanila? At meron din tayo sa yestohealthcebu.ph. Sa TikTok na ha. So, pwede nyo lilion sa TikTok diyan kung gusto mo mag-order. You can check our TikTok page and you can order your favorite coffee or product sa Yes to Health. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Ano una, 30 na ka, tropa. Mag-uban-uban, tahanin alas 5. Sa atong mga nindot yung mga sunata nga kung giandam dili para ninyo mo na kayo liso inyong mga radyo pabilin sa pagpaminaw. Kauban si DJ Reyna Chinita. Yes, kauban ko. Here's another song from not really another song, but this is a song na akong ganahan i-share sa inyo ha. Kayo might like, you might want to listen to this. So, this is from Joseph Gara. And, para ni sa mga dili gusto iingon ng ilang gibati, apan, aduna sila gusto sa usa ka tawo.

That was Oh Caraga. Actually, sila yung dream band na gusto na kong ma-meet. Oh, diba? Laghan kayo gusto ma-meet nga mga band, but one of these are this, ang Oh Caraga, of course. Local artists. Diba? Sila gita mga kanta nga makaingon jud ko og kanang it really brings out this positivity in my heart. What's that? Mayong hapon! Hello po, mayong hapon. Sigbong ayon, mayong hapon. Kabisayan. Mayong hapon, mga katropa. Adlang Domingo sa programang Tatak Lokal. Ang tidala, 5, mag-uwan-uwan ta. Kay wasad mo'y choice. Diba? Ano bang magagawa niyo? No choice, yud mo ron. But anyway, do not worry, ha? Kabisan kita lang mag-uban karong hapon, ha? You don't have to worry. Kaya ako ang bahala sa inyong mga paboritong tatak lokal nga mga kanta. And I know wala tamo gibigo sa unang set pa lang sa akong programa. I let you hear one of the best songs sa Bisaya artist nga napagawas gyud. Isa na diyang mga kanta ni ki Joseph Gara. One of my favorite, actually, dili gi siya mahimong one of my favorite. Kay I think all of his song, paborito na ko. Halos tanan gina-play na ko sa ako ang YouTube Music. So I don't think that there is what we called favorite or top. Ang top nga kung nailahan, wala diri. Sure na. Shout out to I-shoutout din ako kung amigo, be. Ambot lang kung ano na to, nagmata na ba to siya. Eh, merong diduga yun, magunda siya mo, duty go. Ato, i-shoutout, okay? Yes, katropa, i-shoutout din ako akong amiga nga bottom. Nag-isgot man taga niya og top, no? Kay top music man akong gusto. But now, let me shout out to my friend. Ano yung nakag-station, oy? I need somebody here. Oo, Reniel Medalia, please come over. Calling the attention of Miss Reniel Medalia all the way from Orgilio. Ayan. Shoutout ta kita, babe. Buong Visayas talagang nakakarinig sa aking shoutout. Kaya ano pa bang hinihintay mo? Ano? Tara? Diba? Ako na pinaka the best friend mo ngayon. Wala ka ng choice. Dahil friend mo ako, boss mo pa. Boss mo pa talaga ako. Alright. Alaunang 50 na sa kahapunan ka, tropa. Ako sa hatagan ng oras. Nagpanahon. At itong pipila ka mga pahinomdam ang balik ta sa itong programang Tatak Lokal. Una ang tanan. Here's another song from Oh Caraga. No. Let's not play this one. I want you to hear one of my favorite songs from, of course, Jerica Teodorico. Kabalo na majuba sa mayong tagvis pop. Jerica nagid na. So here's I Love You Langga. Sa mga nay kalangga din ha, para ninyo. Pero kung wa gani ka, palunga lang sa ang radyo ha, kadi ni para nimo. Anak lang. Again, this is Jerica Teodorico with her song, I Love You Langga.

0: Satu lupa, exciting!
1: Satu Blast Gold!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
1: Santon Blast Gold! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan ni Kelona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panis,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time 2:02 in the afternoon ang oras. Hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, pampaligon sa immune system, pampanindot pod sa inyong mga skin. Well, the good right amount of vitamin C will really give you that glow that you are looking for. If you're looking for pampapote or pampaglow, always make sure na you start within by taking vitamin C. Katropa, as you all know, once you are starting to, you know, maybe undergo glutathione session or whatever is that, always consider using vitamin C. Actually, mo ni ginagamit sa mga nagapa-incheck. I'm not trying to recommend everyone yung munay buhaton, but I'm trying to say, unsa ka dako ang epekto sa vitamin C. Kung sa epekto ni ini, o ganong gikinahanglan ni sa atong lawas. For so many reason, vitamin C is known for the catalyst of all vitamins. Yes. Ado ni mga sa atong lawas nga dili mamugna without vitamin C. Sama sa calcium, kung dili ka sakto og vitamins o vitamina nga C, adunay potensyal nga di mo mapansin nga medyo dali maguba imong ngipon or possibly dali magluya imong mga tuhod. Do not forget to take your vitamin C because it's not just needed, but it is really, really needed. And that's what your body needs and wants to provide the best performance and to survive your daily routine. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes So Health. 204 in the afternoon. Katropa, ano na po ng laing kanta? All the way from... Well, I guess I've been playing so much song from them, but who cares? Okaraga, here's Ayaw Nagilak.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito ka rang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako.

0: immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, amlakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 2:34 in the afternoon. Katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Looking for the right coffee this afternoon? Well, I guess you would definitely choose the coffee that I'm gonna recommend. Ang mga kape nga kong i-recommend, of course, nothing can beat Santhone Plus Coffee Mix. Katropa. Tungod kay adunay malunggay, soya powder ug mangustine. Isa sa mga ginapangita nato nga to protect us from against viruses and diseases. And I know some of you been trying to protect themselves from any illnesses. Kay health is wealth and prevention is better than cure. Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa itong physical store nga naadri ubos sa itong istasyon sa Z Plus building, open daily from Monday to Friday. We're closed during Saturday, but we'll be back on Sunday, especially today. Nga nagapahigayan tag free consultation and general check-up up until 5 in the afternoon. So what are you waiting for? Hurry up and visit our clinic, our physical store downstairs. Naadi lang sa Z Plaza building until 5 kita mga katropa. Kita-kita na niya taod-taod kayo basi makanaog day ko diay. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa pa dahil sa pagpaminaw. Hangtod alas 5 ta, mag-uwan upan sa programang Tatak Lokal.

0: about 83 in Ferdinand Aragon. And yes, one, not really one, but isa sa mga ganahan ako paminaw ng mga kanta ni Ferdinand because it really sounds good. And not really just good, nindo, chunsa paminawan dahi. So kung ganahan kong mu-add sa inyong playlist for your favorite top Bisaya music, I would really recommend check it out, Ferdinand Aragon. Actually, daghan pa dyan ko gusto ma-recommend sa inyo, but at the moment, I'm just a little bit, ano, parang, too many recommendation. I could even like say everything in one sit down. Tada diri so taga na to upan ha nag oras ko ra kan tubag ni siya kay basi mang luod ni mura ni hinong dani o maminaw sa kuwa. Ayan. Asa ra good ko ay na nga side. Kaachingon kay ko ay pero unsaon pagpugong. Ano ganing kaachingon kay ka pero kay dahalan mo pugngan kay na on board pa man ko. It's fine. Wala lang kay nako gitan o boy, ano message mo? Asha, hello Jay. Kumusta ka na kay 100? Ano, hate ha. Normal man ginamang hulam tag kwarta. Pero naalan siya ko napansin recently kaning friend ako ay nga kanang, di pa tami friend ha. Pero kanang, muchacha sa kuwapin min tip ko manghulam siya 100. Sabo talaga gunit ay kapait sa kinabuhi, no? Pero kanang ganing muchacha ka out of the blue kay manghulam ka na ako 100. Marag, it's a different story. I'm so cute. Sobrang ganda ko dito, oh! Oh, lahirag ito ang atake sa ako ang pagkachinita din ni Marag. Lami itan ang. Anyway, atong dasaho na nga itong mga pa-shoutout to pa-greetings din, hey, kaya pasig mangluod na sagmo sa ako. Pero meron ba mo mangluod na ako? Don't worry! Basaho natin siya. Here we go! Asa mo nga sipper? Ayan, ordered ready. Okay. Ako pag yun nagliliun, o kayun kay kayun. Hi DJ RC, happy watching. Happy Sunday from Toledo City. Hello po si inyo ha, sa Toledo. And of course, si Charlene. Pa-request na siya song nga, Ayaw Pagsaad. Pero may mga gina-request ni Charlene ng Ayaw Pagsaad. Uy, kinsa kayo nagsaad ano ni Charlene? Tapat magmahal. Maayong hapon, crush. Shout out me ni Ma'am Charlene sa ako family. Request ko pangandoy ka lang. Salamat. Sige pa, idol. Naminaw diri sa Magic Toledo City, Cebu. Daghan pa pami. Daghang salamat sa naminaw karon sa Toledo City, no. Murag ubay-ubay gitag mga tigpaminawan din. Good afternoon watching while relaxing here. Gikan kay Elenito Uwano Limuran Tohino. Ay, iba naman sa relaxing, oh. Nakabahan ako sa inyo. Apaka-social na mga nagre-relax. Anyway, it's Sunday naman. So, sometimes maybe it's your tawag ni day off. So, somewhat, dili day off, uy. Okay, we're working at the moment. Just we're working at the moment. Hindi na magpaabot sa Sunday. Bahog yung punta bisag Sunday. Ato sa itagag patagad ni Sita Barara Edmond, maupay na Domingo Katropa DJ. Shout out me and listening from R. Iglesias Calubian. Lady, exciting! Maupay! Maayong hapon katropang Reyna. Palihog o greet sa akong asawa Medina o akong mga anak. Max Max, Yum Yum, Mylene, Micah, Roda. Yan, mga hilig mo o ganang ko ano, double-double name. Man, ikaw ni itong basta ganahan siyang double name. Anyway, enjoy the music. Ala, music. Ay, music. Kaya nagbasa mo kung anong orasan. Alas tres en punto na ka tropa. Nito nga ta sa alas tres sa kahapunoy. At isang hatagan ng oras o panahon at pipila ka mga pahinom dumubalik tataod-taod ka tropa sa programang Tataklukan. Ayaw kalimot, ayaw glisaw yung mga radyo. Kaya nga pa mag-uban-uban, taod-taod, wala may choice. Nasa pipila ka mga pahinom dum.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya na ko kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always argya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod, at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Winzer on Facebook, or visit winzer.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Winzer Color Run 2026. Run, celebrate, win.
13: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 3:05 in the afternoon. Time check is brought to you by Synthon Plus Coffee Mix. Kitropa, I know you're looking for the coffee that really gives you that relaxation. Well, we always need a coffee every afternoon. Partners at itong mga merienda. But always recommend the best one, and I would recommend you the best one. Ang produkto sa Yasso Health, ang Synthon Plus Coffee Mix. Edune malunggay, soya powder ug mangustin nga makahatag og kiligon kabaskog sa inyong panglawas. Munang pilia ang inyong best coffee for your daily coffee game. Ang Synthon Plus Coffee Mix. Edune malunggay, soya powder ug mangustin, laing-laing benepisyo nga makuha. Maoy nang kung ako nimo, I would really choose the right one. Synthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide o mapalit pod sa atong physical store nga na diri ubo sa atong istasyon sa Z Plus building, operating na siya every day except Saturday. I swear mali ko dili, I swear, I'm so sorry, I was wrong, dili pala kay feeling mo guna ko need na to mag open daily, but it's not actually recommended. So for those who are looking for the coffee niya, dili mo makaanhi diri og ganang open kay tungod makabakante mo og kanang weekend, just visit during Saturday, Sunday, which is today, Sunday, kay makatunong po mo sa adlaw kung diin nagapahigayin taog free consultation and general check-up, mga katropa. Yes, we are nagapahigayin taog general check-up. Nag-accommodate. We're accommodating general check-up muna nga. Kung ako ninyo, if you're maybe some of you thinking nga, who wants to really take care of their body but choose the right product also, Synthon Plus Coffee Mix. And to check your body, pwede po mumudo diri every Sunday from 9 to 5 p.m. Synthon Plus Coffee Mix. Nangapinaka na nambal pa. Here's another song for one of my favorite, not really a band, but artist. Oh yeah, this is my favorite artist. So here's Midnasty with their song, Bigas. No, it's not Bigas. Bisag-asa. Bisag-asa na siya katropa. Bisag-asa. O nang paminawas sa inyo ha, kadali lang, ayaw sa inyo lisuan ni, kay para ni sa inyo ha.

0: Diplo. Oke, okay, Diplo. Na. Say hi to them. Say hi to them. Ano ka ba?
1: Hi.
0: Okay. Actually, na ako bisita. Late lang siya ni Abot. Nagsabot may ani. Dapat nga, dapat early siya mo. And he direbot. I don't know. Wala na siya ganaga follow og schedule. Like, ngano, oh, yan sa kagika.
1: Hashtag him. Huh? Hashtag him.
0: Bakit nga ba ang tagal mo? Akala ko kasi darating ka like around, ano, start yung programa ko. But ang tagal mong dumating. Ang dami pa natin pag-uusapan sana. Actually, atong bisita ka, Roy. Taitago natin siya sa pangalang Reniel. Tago na natin sabihin. Di ba tama ko? Actually, hindi siya marunong mag-bisaya. So... So, speak Tagalog only. Bakit nga ba? Bakit hindi ka makapag-Bisaya?
1: Okay. Noong unang panahon pa ng mga Hapon.
0: Oh, hindi siya ano. Ano ba? Sarap pa ng camera talaga kumain. Ano mukbang? Hindi mo makita? Sorry ka na lang. Kasi naka-off dyan. But right now, nasa camera ka na. Live na live ka po. Ayan po. Urong ka dito ng konti. Mamaya na, mabisi pa ako. Hindi pa ako baka punta dyan. Pero ano, dapat, ano, sabi ko... Ayan! Ilang taon ka ba sa, ano, sa Luzon?
1: Since 1980 po.
0: Tagal? Kaya naman po nahirapan ka. Kasi, sa totoo lang talaga, may mga kaibigan din ako na matagal na sa Luzon. Pero ang iba, actually yung iba, hindi naman matagal sa Luzon, pero hindi marunong mag-Tagalog. So ikaw, reasonable naman yung hindi ka marunong mag-Tagalog. Kasi 19 what?
1: 1980 po.
0: Ayun lang. Tagal, no?
1: Ang tagal, actually.
0: Actually, tagal. So, isa sa mga bagay na talagang na-challenge ka nung pumunta ka ng Visayas, ano yun?
1: Hirap talaga ako mag-Tagalog kasi hindi...
0: Ano? Ramdam ko, alam mo yun. Pero
1: kain po tayo.
0: Anong masasabi mo sa mga...
1: Salamat kay DJ. Dahil sa kanya, meron po akong kain. Kaya ako, sorry, I can't speak Tagalog talaga. I only speak English.
0: I see.
1: Sometimes Filipino, but as I grew older,
0: yeah,
1: I miss him.
0: Ano ba? Alam mo, kahit anong hirap ng buhay, iba pa rin yung naaalala mo. Iba pa rin yung mga, ano, parang... Iba pa rin yung dahilan kung ba't ka nagkakaganyan. Diba? Okay ka lang? Pasan siya, nagutom po yung bisita ko. Asa, wala talaga siyang kain. Hindi ka marun talaga mag-Tagalog. So, you usually speak English.
1: English.
0: Oh, okay. I see. You should have informed me ahead of time so that...
1: English, Korean...
0: Oh, annyeonghaseyo!
1: Thai and...
0: Sa kapungka.
1: Thai and... And when I hold you in my
0: arms. Ay, no ba? nagkakamali ako. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Anyway, again, ladies and gentlemen, my friend Riniel, actually, ano, yung relationship namin, ang daming dynamics. At first, she's just someone who really ayos my nawo. Okay lang kasi ayusin yung face ko. So I have a
1: konti lang naman, little bit. You are pretty, but we need to make you prettier.
0: Okay.
1: Don't cry. Just laugh.
0: Wait, yeah, ang daming dynamics ng friendship namin, ng guest natin today, actually. May mga reason why kaya ko iniimbitahan yung mga close friends ko to be on air with me.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi natin alam hanggang kailan.
1: Hanggang dito na lang.
0: So ka lang i-explore at i-enjoy yung moment with my close friends. Yung friendship namin ni Riniel, naman mga inaanang amiga nga daghag dynamics ang inyong friendship. So actually, aside from being my friend, amo din niya ako. Boss din niya ako din. Pero yung friendship namin, gusto kong umakyat yun sa level ng hindi pagkakaibigan. Gusto ko siyang maging karelasyon.
1: Oy!
0: Ano?
1: Oy!
0: Time out. Sabi pa nga niya,
1: hindi ka golden buzzer.
0: Sabi niya, gawa, ipaga mo na sa akin lahat. Oo. Wag lang ang mga bagay na
1: hindi ko kaya.
0: Yeah.
1: Kasi ang kaya ko lang ang magmahal.
0: Nang
1: todong-todo sa kanya. Pero ang ginawa niya sa akin, hindi.
0: Hindi ko mag-gets yung dynamics ng emotion niya. Paibay, may ADHD ka ba? Paibay yung ano? Paibay ba yung damdamin niya?
1: Actually, may ADHD, bipolar.
0: Lahat ano na?
1: Lahat meron na po.
0: Ay, basin, makatilaw na og talibon buhol na laki na. Malaki na siya. Pagawad Christian Amodia.
1: Talibon?
0: Mm.
1: Talib. Ayoko ng talib eh. Dino talib?
0: Ha?
1: Talib.
0: Ah!
1: Ayoko ng mga talib.
0: Nakamada ko si Kagawa din yung talib.
1: Ayoko ng mga talib. Gusto ko mga buholano.
0: Ay, wag kang ano dyan, Wad. Baka ikaw yung ano. Mag-ingat
1: ko, Wad.
0: Ay.
1: Rar.
0: Ganyan, ganyan.
1: Rar. Ay. Laro kong kiki dira ako.
0: Wala action.
1: Ah, wala.
0: Shoutout sa taga-Sagbayan po, especially kay Kagawa na Modia. Christian na Modia. And of course, kay Popot Pie Country Serva. Kagawa din ha. Grabe naman sad mo.
1: Ay! Ay!
0: Magdod alas 5 ito mga katropa mag-uban-uban ano napatay isa ka oras sa itong programang Tatak Lokal. Sa itong mga upbeat music, we've been playing recently mga upbeat music. Right now, next is mga R&B hip-hop. And maybe some of this rock, your favorite this rock music. Ayulin sa inyo mga radyo, pabilin sa pagpaminaw sa atong programang Tatak Lokal, dili lang gihapon. Sa 8.3 XFM Cebu, katropa mo! Exciting!
2: Yes! XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Eric Loremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ang kopi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, sa mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Agustin, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga expert o Miracle Tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o Virgin Coconut Oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting nga food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting nga life.
3: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
9: an-an. Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM. XFM.
11: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
12: Sa XFM Cebu Philippines Standard Time, it's 4:31 in the afternoon. Kadropang oras, hatid sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. If you're looking for the right coffee for your afternoon, I would really suggest Synthone Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health, adunay malunggay, soya powder ug mangosteen. Mapalit sa mga butika nationwide at the physical store nga open daily from Monday to Friday, closed during Saturday, and will be open during Sunday. Nga nagapahigayon ng free consultation and general checkup. Mao na ang ayaw pa ulahi ka tropa kung ikaw nagunahuna na sa kaiyuhan sa panglawas, I would really suggest that you should take Synthone or no. You should consume the coffee, Synthone Plus Coffee Mix. Katropa, hapit na oras nga mo bihat sa kaginan mo. Enjoy the music up until 5 in the afternoon sa programang Tataklogal.

0: tama naman yung mic check mo. Janelik din.
1: Asa day ka? Time sa. Asa day ka?
0: Asa day ka? Kamala ka nang kanta? Nga nun, itawag. Ano, diba? Namin mga inaana. What if mo tawag siya og balik? Wait lang. Wala pa ang kamera. What if mo tawag siya og balik? What if lang naman mo tawag siya og balik? Unsa may button nimo? Ano?
1: Tubagon.
0: Ha? After all, na pinagpalit ka niya? After all, na inubos yung pera mo? Sayo na ta. Okay, sayo na ta.

0: Hello.
1: Pita, what if mo tawag siya ba? Kay mga yung siyag tabang niya, manghulam siya 100 pesos.
0: Tagaan ako siyag 1K.
1: Pakita sa gengad sa kong tingog. Palakpakan. Palakpakan ang muhatag o 1K.
0: Mutawag siya noon, yaman na siya time sa Asreka.
1: Oh, asa may ingon?
0: Naradiri. Ano na ba? Pila kong braga sa bago na guro ni.
1: Ako kay a little bit. Hindi na ako may ngayon on air pero sinis. Ang bagay niya, kanta kayang kanta. Oo, kanang. Ako kay Murag feel na ko ang bagay ni mga kanta kay Honey Ay. Gabayo ka yan ba kayo? Okay siya. Gusto ka pa dong gunta ka?
0: Ang siya. Ang siya lagi na akin.

0: May ano ka pala, no? May bitaw ka pala talaga.
1: Yeah, like actually, I have two sides kasi.
0: Ah, yeah. Coins. Coins has two sides.
1: Yeah, like I have two sides. Left and right.
0: Oh, yeah. You can tell. Like, seriously.
1: Yeah, I have two sides. Like, I can be a woman, I can be a man, I can be... I can be the person.
0: But anyway, what if karang tao nga mura gibino ang gin mo sa unya imo katlag balik kay mahulam og 100.
1: Dili siguro 100 oi.
0: Ang saman.
1: Kuan 150.
0: Kaya naman, asa niya gusto ng 150? A, scatter.
1: Scatter.
0: B, pangload. C, unsa man.
1: Lito, guro.
0: Pang maxi. Dito, no, namin, no, ay, kaya ganun kung kinsa patay murag nagbinuang ni mo, mo pa na audacity nga ka na ganun mo, ta, mo contact ni mo balik niya mang hulam. Asa man nagikuha ang kaisog, guro?
1: Sa ilahang ko, ano, audacity.
0: Oh, galing. Pero spell audacity.
1: Sa ilang ko, ano lang, sa ilang mind. Alala, sa ilang heart.
0: Di na lang, no? Di na lang ulit doon.
1: Ayun lang itong audacity. Galibog sa ko itong audacity. Ayun lang ito. Next.
0: Alright. Sabi tao, ay, thank you, Kari, sa mga nag-uban-uban na ito. O sa may maingon ni Muno nga ka ng, Uy, ka-pretty din mo, no? Like, nandiyaki soft touch sa imong face. Like, you are such a cute... Mura siya ka-okay ng... Kung ay, labubu. Diba? Oh my God. Pag makita mo ka, no, inaani ang... Feel na ko, inaani mong kinatawanan, ay. Diba, very baby?
1: Awang ko mong katawa.
0: Oo.
1: Adi ko na tumong katawa.
0: Ah, nani. 1, 2, 3.
1: Di man tong katawa.
0: Sabihan mo naman to, og.
1: Oo, naman kay to. Pero galang ba ko ginato?
0: Abito.
1: Labi na ting uwan.
0: Ay!
1: Uwan niya. Ikaw man ginato kay Imnan din og Santone Gold Coffee Mix.
0: Diba? Kumanag Turbo Santone Plus Coffee Mix tayo. Diba? Chef Kiss.
1: Makano siya tag...
0: Delisyoso. Maik ka sa food, no? Mahilig ka kumain.
1: Mahilig ako kumain sa kanya. Actually lang, TBH.
0: Oh my God! Ganun.
1: Yeah.
0: Oo. Akala ko kasi yung iba, no? Mahilig. Ako, mahilig ako magpakain.
1: Ako, meron din ako eh. Hilig din ako magpakain.
0: Na? Kasi na mag-lip reading. Kasi ka bali mag-lip reading din na. Mabasa niya to.
1: Looking for kumain ng...
0: Basta. Di niya sa... Message him.
1: Yeah. Pero ano...
0: Sa kadugay din ito yung gagangis doy.
1: Ano ang...
0: Dugay kayo siya.
1: Clean naman po ito po. Clean naman po ito.
0: O malinis.
1: Malinis.
0: So, sabay linis niya.
1: Yeah.
0: Pero malinis yan, malinis.
1: Yes.
0: Mas sobrang linis ng budhi niya. Hindi nyo, ano, yung tipong, ano, wala pang ginawa yan. Pero sayo sa takadalibi, kasayawin ko. 1, 2, 3, go!

0: Tama na.
1: Oo, iki siya.
0: Kasi magkaedad ka na marag, di na jelly. I can't perform. Yung mga too much, ano.
1: What?
0: You can't perform.
1: But you can perform in...
0: And what are you going to do? Oy, thank you, Kayo. It's 4:56 na nana si DJ Lawrence. DJ Lawrence, nandyan ka na ba? Ay, ko nandyan na siya. Nakita ko kay Nina na may sumilip. Ayun na, sabi siya na nga ba eh. Nandyan na si DJ Lawrence on the mix. Sige, shoutout mo si DJ Lawrence, baby. Yung pinaka-sexy mo na voice.
2: Shout.
0: Uy. Para ka nang tumae.
1: Puro magigusi.
0: Ay, thank you so much. Anyway, mukuro kayo mong oras na nag-uba ni itago natin sa pangalang Rinia.
1: No, ay, Reina. Kasi,
0: Reina. Paano ako? Di ba paano ako?
1: Reina.
0: Reina. Ayan. Thank you so much mga ka-tropa. Sino na punpuhon mag-uban-uban ta. Ako ng i-coadjud nga every Sunday ako siyang i-request. So, bayad naman yung TF anidaan pero may man ako nang ginabayra. Alam, maniko ko doy. Kaging gaya day.
1: Press 1.
0: Palihokon. Okay, press 1.
3: Sentro.
0: Press 1 na sentro ang anyway, thank you so much mga ka-tropa. We have to say goodbye sa programang Tatak Lokal.
1: Bye.
0: Sa akong kauban si Riniel, dari of course, Reina.
1: Mabuka tong oras. See you next Sunday.
0: Dugay magkukisya ni Abut Goy. But don't worry mga ka-tropa, you'll be hearing more of us this coming weeks.
1: Weeks, guys. Okay. Do I need to spill?
0: No, not now. That would be a right time.
1: Do I need to spill the...
0: chisme.
1: No, not the chisme.
0: Bye, guys! Alam sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas. Kami inyong katropa, DJ Reina Chinita and our visitor...
1: Reina!
0: Ako partner sa Pigas Lawa katropa, Doc JJ. And of course, mga kabanan si Stasyon. Ang atong station manager, John Lemon Chavez by King. Dilang gapon sa Tatak Lokal. Sa 88.3 XFM, Cebu katropa mo! Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Yes, Toel!
2: Ikaw ba ang tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Aksyon mapod og pula, sir, dili sa ilalim. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, Contact Sanfon Plus Coffee Mix kamo.
6: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanfon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sanfon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sanfon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sanfon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Tumpa, exciting.
1: Zenthon Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili mali kayan ang kakampoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna. Ug sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod na po, usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumor usab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo, gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala, ang kabukat sa lawas. Wala na usab na ko kasi nati. Pagod niini, dadaad lang. Hindi na akong ginagamit. Ining Zenthon Plus Gold. Mauna, nagkamudiha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Zenthon Plus Gold. Madipas at mga kagisunan, mga karabayan, na doon ay bukol-bukol sa suso, Twitter, mabubantangan na ang salawas ng datubo ng bukol. Pinakamayo, Zenthon

0: yung ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Natin ay basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: Isik, hindi mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Nabi, oh.
0: Para makasure yung dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom ba ng Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold?
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat, nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Ako kayo, kalahe, ano'y, kagong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, nasa'y nakatabang sa mong balatian?
1: Bilin ako kapuyon kayo, magtrabaho ko. Nakagigoy, energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panito, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang itik to, ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan na yun kumuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom, ane, sa Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog kong gabi eh. Maya na akong magtulog ko niyo. Kanakong pagbawas, bitaw, isa po dahil ng Phantom Plus Gold. Kamu nga ako yung mga silingan din sa sandere ni paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatapos.

0: sa mga butika nationwide.
1: Alala, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mitatag karon. So mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong inun. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Umako inom.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Santo,
2: vitamin C. Magsanton, vitamin C.

0: Ma, ma, tinungod ba naman nga ang first love never die?
1: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pa ang kinahan. Ayaw!
2: Exciting!
3: Ano bang now? Ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi! Ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyang to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets, sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa tungon sa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sabihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gi alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayan ninyo ang Vision

0: Laban sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supermarket.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap. Pili na! Seven Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Abli na!
7: Abli na!
5: Yes!
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na ang pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.

0: time. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay ng napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungo na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulog-lulog na yung suga akong lawas.

0: premium D3 po, Phoenix.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Ma, ma, nagkumali nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang katubangan iyang gidala-dala.
3: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
2: Lopig na kaniya, ya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
4: Ay, ya!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Plus Gold.
3: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Xanthan Plus Gold. 2 capsules a day. Nabamatudan dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santo Plus
4: Coffee Mix. Ibili na anas. The New Corellia. El Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santo Plus Coffee Mix with a katila ng mga kumayang tulog. Normal ang ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang ko, karong mga panahuna. Lami kin sa kanang lami sa plaza yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw yung clinic nila sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw ka ron. Inumog sa ito yung coffee mix. Kay lami isa, lami inong tulog. Pagunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Ito pagunin

0: Beyond Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Kunya, gamayang taligsik, hilantanda, yun ko si punon ugon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning santon vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligun na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa santon vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ato pang naon ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Kung nagpan akong mata, nagpanggong Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pala na ako niya. Pero kung ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Hanap akong pananaw, nawala itong kahanap, kunya, magluha-luha. Katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga mag-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man dihada yun, pero sa paggamit na ito, sa minti na paggamit sa produkto sa yes to

0: ako si Dracula.
1: Ano yung si Dracula ka?
0: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
1: Sige, suway yung supsup kay... Supsupo sa ko ng imo ha? Ayaw!
2: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kung improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo.
3: Premium D3.
2: Ang soft gel capsule na adunay fat burning properties.
3: Premium D3.
2: Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo.
3: Premium D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Ngunit na mahal, later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta nakaturbo.
6: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sun Plus, herba soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Sun Plus herba soap. Pura ang akin. Itong sa mga panit.
7: Sun Plus Herba Soap.
9: Manami gin.
7: Sun Plus Herba Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Mga katupa, exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, Torres!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinoli compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay? Himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang kotidyan, sa patricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Sangfong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sangfong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 3 minutos pasado las 7 sa kagabiyon. Time check atut ka natin sa mga kaubuton sa Southon Plus Coffee Max. Mga katropa, karong panahon sa kagabiyon. Sa di pa mo mga tuog, inom mo ni Southon Plus Coffee Max kay makabos ni sa atong immune system. Labi na kantong naigi pamating ang pagsipon, paglabad-labad sa uon, labi na usap-usap ang panahon karon. Di na ito matagan nga lain ang atong paminaw. Sa atong lawas, unya inom mo ni Southon Plus Coffee Max, makaabag din sa pagpalikon sa atong immune system tungod kay duna kini mangosteen, moringa o kini kamonggay o inuman soya powder. Southon Plus Coffee Max.
0: Buot ka bang matabangan ug mutabang sa ubang nanginahanglan? Ang imong pakiglambigit sa isig kataw, butang nga ikahimuot sa kahitasan. Ang XFM Cebu 88.3 mapasigarbuhong mupahibaw nga kini ang konsepto sa katropang listeners and solid supporters o class. Gumika niini. Namugna. Kining tulumanon. XFM Cebu. Class on air.

0: Mayong gabi mga tropa, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Welcome sa laing pagpanaguban diri sa atong tulumanon. Ang XFM Cebu 88.3 Class on Air. Katropang listeners and solid supporters. Kumusta mong tanan mga katropa? Ako gihapon si katropang Chito Aragon. Nakikuban ka ninyo hangtod ta sa alas 8 karong gabi una. Of course, adlaw karong Domingo. Pisa 12 na sa buwan sa Hulyo tuwing 2026. Liyaras panahon eh. Yasunod mga kaigsunan, mo entra na to sa buwan sa Agosto. Tikwahaw lang, katrupang Double J. Akong partner din sa Pikas, nawag mo abot na sad. Mo Birmas na sad. Pinagabot sa Birmas, wala. Mga Pinaskuha na sad, kamadawat, gikan sa atong mga kumpanya. Kunya may numdum ko sa atong pinanggang istasyon ng XFM Cebu. Pastilan, magsamuan, magsaguyon, kung nadunay. Sa higayon nga ipanghatag na ang mga pahalipay gikan diantong mga trabahante nga angayong pasidunggan, angayong palipayan. Okay, nariyara no. Pitsa 12 na taron sa Uma 13. Mutikwahaw na ni Muso na ta, buintra na ta sa buwan sa Agosto. Paghuman sa Agosto, Bermans na mga pariyan. Nariyara, kapaspas ang panahon mga katropa. Congratulations sa mga didaog, karo gabi una. Sa 7 PM draw sa King Dragon STL Swerters Result. 7 PM draw ha. 614 size 1/4. Again, size 1/4, 614 sa STL King Dragon Swerters Result mga katropa. Kumusta itong mga kaigsunan? Dini sa Dakbayan sa Sugbo, probinsya sa Sugbo, sa tanang mga lalawigan dini sa Central Visayas, sa tanang mga rehiyon, dini sa nasod, lakip na dito sa gawas sa nasod sa atong mga Cebuano, mga Pilipino, natuwa dito sa ubang kanasuran tungod sa ilang pagpanginabuhi, mga pariente, mga katropa. Kumusta mong tanan? Ang hinaot may nganaa mo diha sa Kapiskay, Kabasko, Kahimsog, Kamaya. Na nagpaminaw din sa atong tulumanon. Diri sa itong programa, mga katrupa, libre pa shoutout, panawagan, public service, uguman pa, i-chat lang palihog sa atong official Facebook page nga diin kita nag-live karong gabi yun na. Ang XFM Cebu 88.3. And of course, share palihog ang atong Facebook live no? Aron mas daghang makita, daghang makaibaw sa mga isikutanan nato karong gabi yun. Sa so, wapang makasimba, hinahinay na mo, gaginod, pegon, simbahan, ha? Simba na mo, simba na. Ha? Kay napay, pipila ka mga simbahan nga, I think, kung wako masayok, napay mga misa, mga kaigsunan, ala, hinahinay na mo o adto sa simbahan kay importante kayo. Usaka oras, usaka semana, mga higala, mauragida ang gipangayo sa atong Ginoo. Kasimbahon, daigon, o ampuan siya, apila sa atong mga petisyon, mga katrupa, sa atong mga pag-ampo, nga unta ihatag, ibubo ka nato, ang gusto nato may tabo, karong adlawag sa sunod nga mga adlaw. Agad, katungo pa na kasimba, simba na mo. Bisan unsay inyong relihiyon, ma-baptist mo, ma-sabadista mo, ma-katoliko mo, ma-protestante mo, mga presbyterian mo, Jesus is Lord, unsa pa na niyang umang mga relihiyon. Iglesia ni Kristo, magsikat na mag-iglesia ni Kristo, miyaging simana, no? Di pa higayon sila, uglihok, protesta, totoo kaadlaw. Unya, nagtuo ko mga higalang mula hutay yun to, hangtod nga matuman ang ilang pangandoy nga mapukan ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kay sakop ba na ni sa Iglesia ni Cristo mga katrupa si Senador Rodante Marcoleta. Mo may ilang ginipinsaan. Human migawas ang report nga padong na malutsan o guwara to para sa klasong planner. O niya? O niya ang naitabo mga kaigsunan murag napapasud sa tutukan. O na nga ato tingaling before ta mohimo tingali og mga lihok protesta, kalihukan pagpakigbatok sa gobyerno mga higala, tanaw tingali nato og makakuha batang suporta. Kay dili lang Iglesia ni Cristo, tanang sektor mga paryente. Unya kining simbahan ato nang isigutan karong taon-taon. Kay ang simbahan na gani mo lihok mga higala kana murag aduna jud kaguliyang sa atong nasod labi na sa mga lihok protesta. Nakainumdum ko niadtong 2001. Bago pa ko ato sa media, dito pa ko nagsibya sa Picas Picas Planeta. Dali sa ato perte nyo ng hana. Nga naman, nag-usaman ang mga miyembro sa Tanang Simbahan. Ang Roman Catholic Church, ang Iglesia ni Cristo, ang Protestante, ang Pilipinas Independiente. O sa pag-usaday, kanang na-alberdiya sa parian. So, ingon niya na, mga ikala, nag-usa silang tanan. So, aglipayan, no? Pag-usa nilang tanan, mga ikala, nakita nako ang grabing bulog sa mga tao. Lahi ang dito sa Manila, lahi din sa Sugbo, lahi sa ubang mga rehiyon. So, inato. Pero wa ma-anticipate, tingali, sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, nga wa sila maka, dili sila makakuha ang suporta. Labi na sa uban ng mga grupo sa simbahan. Ang mga fisher folks, ang mga urban poor, ang mga pobre, mga higalang musalmot na ganin na kaigsunan ka na posible nga makakuha sila og due time pabor. Pero atol sa ilang, ato nang isisigutan karong taon. Of course, karong adlaw mga kaigsunan kasumaran sa ikanapu nga kasumaran sa pagkadaog nato dito sa United Nations Convention of the Law of the Sea, may labot sa territorial jurisdiction. Nagilugan sukat pa kaniya ito hangtod karon ang West Philippine Sea o ang South China Sea dito sa China. No? Hangtod karon wa pagin nato na hingpit mailog. Although sa tribunal, nidaog ta mga higala sa kaso. Pero ang pag-implement, maoy atong problema kay padayon ang China nga naghari sa West Philippine Sea. Unsa man dito mong sa China? Unsa man yung objective sa China nga nun di ba yun musugot nga ihatag nato or ilang i-reward kada bang peaceful harmonious turnover mga igala mayingon ang insik oy mga Pinoy inyong daog naman yun eh amo na nang i-turnover respetaran na mo ang desisyon pinagi sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Nga nidaog na mo. Surrender na mi. Wa naman kasi sila ilaing pang padulungan. Ilang ihatag pero karoon ang hasi kaya po ng mga insik. Kung sabi gitumong nila, tinuod kaning mga istorya mga igalang ang kanang West Philippine Sea gusto na i-preserve sa mga insik tungod kay anha mo agi mga katrupa ang tanan ng mga barko anak mo cross ba? Paingon ganito sa ubang kanasuran. Di sa West Philippine Sea. So, posible nga tinuod ang ingon sa mga expert, mga higala nga, uy, giandam din sa mga insik. Kaya aron mas mulapad ang ilang pwersa o ilang makontrol ang tanang nasod din sa kalibutan. So, ato ng hisutisgutan, diri sa atong tulumanon mga katropa. Okay, may pagpaminaw. Sir Eli, Engineer Eli Balunan. Good evening, sir. Watching here from Iloilo City. Layuan mong nabutan, sir. Nakita pa ganit tas mayaging simana. I think 2 weeks ago, nakita ta diri sa My City Hall. Unya karon na ka sa Iloilo City. Mayong pagpaminaw ni mo niya, sir, sa Iloilo City. Maayong gabi. Mau ba na? Sa mga kaigsuna natong mga ilunggo diya sa Iloilo City. Unya mayong pagpaminaw sa ni Eugenio Boy Tangsim mayong gabi ka tropa Chito Aragon sa online mass misimba sir tungod kay kakulian sa panglawas sa akong asawa nagtanaw na minaw mi sa Kamansi kinasangan si Boss Sire mayong pagpaminaw Eugenio Boy Tangsim salamat sir ha wa dahil ko maka wa ko makarecognize ni mo na sa pagbisita ni mo dito sa opisina sa City Hall no? Dito magunin si Sir Boy sa City Hall mga higala kay nagpa Registro sa National Commission of Senior Citizen. Salamat atong na-accommodate ang iyang tuyo, mga katropa. Alicia Delvo Lozada, mayong gabi. Katrips Chit, watching from Giholngan, Negros Oriental. Salamat kayo sa mga kaigsuna nato niya si Negros. Ang kanunay nagsunod din sa atong tulungan. Okay. O niya, mga ikalang usas sa itong mga isikutan, kinibang pagkumparar sa duha ka mga trial lawyers. Abogado sa prosecution sa kampo sa mga reklamante nga mao ni pasaka ang kasong plunder o ni pasaka ang kasong impeachment batok ni President Vice President Inday Sara Duterte ang sugbuanon nga abogado nga si Attorney Armando Virgil Ligutan. Og ang maayos ang abogado sa depensa mga higala, si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Attorney Slantugi dito sa Senado. Nanindot kay ni Hisgutan kay ang ako ba, unta, di na to i-appel ang ubang isyo. Di na to i-personalon. Di na to i-link, i-red tag, unsa pa na, hasta personal atake yun. Dili lang, issue por issue. Oh, kung mag-atong ikumparar o kinsay maayo sa duha, nga mo prosecute o mo cross-examine sa testigo mga higala, di na to taman. Di na to i-appel nga na tong laway, na tong sipon, unsa pa na niya, pasailo ako sa mga nangaon karon. Kaya murag bati na kay paminaon ba? Di naman ta professional anak paminaon. Kitang mga tigpaniin, mga katrupa. But anyway, ato nang isisikutan din sa atong tulumanon. Unya, ang kampo ni Senator Risa Hontiveros, mga igala, diri sa Cebu. Sa niyaging simana, murag aduna sila'y dakong kalihukan, no? Multisectoral group, mga igala, gipundok, aging pagpahibaw ni Senator Risa Hontiveros nga mudagan siya, consistent na siya sa iyang pagpahibaw sa katawhan nga mudagan siya sa pagkapresidente karong umabot 2028 election. So kung dili ma-impeach si Inday Sara, siya ang iyang kontra. O unya, ang ipaabot yun sa tanan, tingaling napay uban nga mubuto o mo-announce na sila nagtinguhasan sa pagpapili sa pagkapresidente karong umabot 2028 election. Ato nang hisutiskutan kay daghan kayong mga katropa nga nagpaabot nga mudeklarar na o mudeklarar bagyod o dili bagyod. Mudagan sa pagkapresidente si former Vice President Lenny Robredo. Onya ang si Rafi Tulpo maoy gigunhugun sad mga katrupa nga mudagan sa pagkapresidente. Ato nang paabuton o ato nang hisisgutan sa atong tulumanon. Si Joe Tumungha is watching right now diya sa barangay Tubungan sa lungsod sa Konsolasyon. At ang oras, 17 minutos pasado, las 7 sa kagabihon, dahil nag-text dire, welcome back, Sir Chito Aragon. Tinuod na, last week, nabisi ko, wala niyo kabot mga igala sa atong programa, muna mga ikong dispensa ninyo mga kaigsuunan. No? Kay nagkoy importante kayong gilakaw, di atong miaging Domingo. Ato ko nung i-check ang pag-asa, katropang Double J, akong partner din sa Picas Lawak, mga igala, kay daghang nagpaabot karon. Labi na kay tingali sa adlong Domingo, wa kayo'y broadcast sa uban ng mga radio stations. Kadtong wa makatanaw sa link o baka sa Facebook account, mga igalas pag-asa. Unya nag-rely lang din sa atong tulmanon at ning sutaon. No? Kaya po nagkusog-kusog ang hangin ni atong miyaging huwibis na. Kaya na ako'y bayaw ni uli dito sa Leyte, unya dugay kayo sila nakadunggo. Supposedly, ang barko ngayon lang sakyan, mudunggo na dito sa Ilongos mga alas 4 o alas 5. Mga alas 7 na sila nakadunggo, mga higala, tungkod kay naay gamay ang problema. Murag bahod tingali mo ay nakadilatar sa ilang biyahe, mga katropa. So atong susihon ang pag-asa, o unsay latest sitwasyon sa panahon, karong adlawa, mga kaigsuunan. Okay, atong oras, 18 minutos na, pasado alas 7 sa kagabihon. O niya, lain atong isigutan karong taon-taon mga kaigsuunan ang State of the City Address ni Mayor Nestor Archibald. Ako nagpaabot yun kung mutakol siya sa Monterrasas issue, Migo-wide issue niya sa carbon market, mga amigo. Ang Cebu City Medical Center, ang update sa investigasyon sa Minalew landfill nga mikalas og daghang kinabuhi. Pero murabag, kining akong gi-expect og ipaabot nga apilon sa pag-report ni Mayor Nestor Archibald, mga katropa, murabag og iyang gi-escape. No? Ato ning hisgutan. Anong iyang gi-escape? Anong wala niya hisguti? Kung saan may hinungdan? Tingali, ato ning matuki karong taon-taon. 19 minutos na pasado, alas 7 sa kagamihon, ato ta sa pag-asa, mga katropa, atong kauban, si katropang Janine Marte, katropang Janina, o Janina Marte, gikan sa pag-asa, baktan. Katropang Janina, mayong gabi.
1: Sir, Chito, sa kamasukin si Paminaw, matong latest weather update. So, as of kaninang hapon, alas 4 sa hapon, nakita yung ginamonitor na LPA, gawas na itong CDC Air Responsibility, Kung nanan ni din ha sa may 1,800 kilometers silangang bahin sa Eastern Visayas. Sa pagkakaroon, mubo pa ang chance o naani low chance na may usa ka bagyo for the next 24 hours. Sa laing bahin, padayon ka po nakapektar kining southwest monsoon din ha sa may Luzon o din sa may katibukang Visayas. Kung tungod aning ang southwest monsoon ngayon sa may central Visayas kay sukod karon sa Oguma o sa mga masunod na adlaw maka-expect kita o kanang maayong panahon nga naanatay ka na mga partly cloudy to cloudy skies nga naaray mo lalabay ng mga pag-ulan pagpanugdoog dinat na lang ng mga southwest monsoon. Pero nagyapon kita i-expect kaning mga kanang kadiyot ng mga pag-uwan, pagpanugdoog dilat, so possible gihapon kaniya sa mga pagbahain na bila din ha sa low-lying areas. So last slide din ha sa mga mountainous areas. Naghihapon kita'y active sa gale warning ninhi sa may central Visayas. Kung pagayang hihapon kita makasinati ang hinay nga tanong sa kasarangan na pagbubuhos sa hangin, diin atong karagatan na sa hinay nga tanong sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Subo atong karagatan kanihunas ganin ng alas 4.25 sa hapon o mutaog gani o masa alas 12.09 sa Kadlawon. Temperatura nato na akin sa 25 nga tanong sa 31 degrees centigrado atong haring adlaw kay masilang ugma alas 5.29 sa buntag. O matong latest weather update, ikan diri sa Buatan, sa GST Pag-asa Maksan, kami si Junina Marte, mayang gabi, o dagang salamat.
0: Ako yung pagpipila ng pagkunta na, Ma'am Junina?
1: Yes, sir.
0: Ang northern part of Cebu, muraman o na ay thunderstorm advisory number 14, no? Kinigi ka ni sa Visayas Pag-asa, dahil sa Facebook, akong nakita. O sa pasabot na ni Ma'am, sige kuhan dito.
1: Yes sir, ganina nakitay na issue na thunderstorm advisory din ha sa kay Katumbian or northern part sa Cebu. So meaning sila din ha kay nakasinati ni sila ka ng mga kusog na mga pag-uwan na naapod kini mga kusog na pagburo sa hangin. So meaning ana napod kitay mga thunderstorm e kining pagbanalugdog o kining pagpangilat.
0: Mm-hmm. So alas 6 sa gabi ma'am karon sige pag-uwan din to?
1: Yes sir, as of current monitoring nato din sa itong radar na paghihapon kini ato mga pangalod nga nagtala kining pagpanugdog dilat din hadan kita.
0: Mhm, pero di ni magdaghangin ma'am.
1: Dili sir, kini usually ato mga localized thunderstorm kay usually mga 1 to 2 hours.
0: Ay, okay. So pure gid ni uwan ang dadon ni ani nya di maayong panahon. Pero lagi kay murag napubiya na magud ang mga tao kun maglugdong-lugdong kay kuyawan nag mga bagyo labi na kay nakasinati na tagkusog nga bagyo sa nagagimagatuigan normal ra ni siya o wa ni angay kabalakan.
1: Yes sir, kinato na sinati din ha sa main northern part kasi mga localized thunderstorm rin ni Minig dili ni katag nga mga panganod ang gadala ka uwan.
0: Kining pa
1: Maugya po na ako giingon sa delikada niya po ni kaya natin mga hazard sa paaning hining atong pagpangilat. So kapag natin masinatian na, mas maayon ang dita mo gawa sa atong panimalay, nara kita sa sulod. O kanang, since naman tayo mga thunderstorm advisory activities, possible niya po na itong mga pagpahain na dita kapag kanang nasay masinatian ang kusog na pagkusog sa uwan.
0: Mm-hmm. Ma'am Janina, salamat kayo sa update. Gihatang ni mo na mo. Karong gabi mo na ma'am.
1: Pwesto pa yan, sir. Mayong gabi, usab.
0: Mayong gabi. Inyo nabati, mga igala, si Katrupang Janina Marti, gikan sa Pag-asa, Mactan, naghantod sa itong oras, 23 minutos pasado, las 7 sa gabi yun, wayang ang kabalakan sa mga biyahidor, labi na kantong, mubalik na pengon sa Sugbo, kay Madrampaho, gikan sa Leyte, sa Negros, sa Sikihor, sa Bohol. Oh? Why problema? Pero di lang mo makumpiyansa sa matag-adlaw ninyong kagimbuhaton, tungkol kay matagkaroon ng unya, ang kanunayng mukalit lang unya, ang panugdog kilat, mga kaigsunan unya makapundo ni makapundok ni og dagom nga posibleng hinungdan sa pagbunok sa uwan. And I think sa China mga higala kung wako masayop murag gibaha sila dito ang Davao diantong Miaging adlaw grabe sad ang ilang pagbaha dito kay kanang pagbaha sa China mga higala diha pa na diri sa ato sugbo wa na ambot lang kaha daghan na sa tingaling mga mapurhisyo atong mga kaigsunan lakip na ang mga negosyo mga negosyante o mga establishmento mga negosyo din sa ato sa takbayan sa Sugbo mga katropa atong oras 25 minutos na pasado alas 7 sa gabi bumalik na karong tonton human lang nining importante o mahinundanon kayong mga pahinomdom XFM
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santron at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santron at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
6: O nga, kinsa pang bayotan nga tumakusugay mo syagit.
5: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ay,
7: sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil,
10: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselskler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Alright, oras kay Sunan, 28 minutos na pasado, alas 7 sa kagabayon. Panay mo nagpaminaw din sa atong tulumanon, mga katropa.

Wali ko rin yung tanan nga palihog og share og igod but like sa ato ka Facebook page ang XFM Cebu 88.3 mga kaigsunan. All right. Ato ko nahisgutan ang ikanapu nga anibersaryo human ta midaog sa High Tribunal sa kaso nga ato gipasaka batok sa nasod sa China. Na 2016. Panay na to, not 2016. Nagawas na sa 2016 na. During the time of former President Benigno Aquino, mga katrupa. Sa panahon ni Pinoy, although kining dispute sa territorial jurisdiction sa West Philippine Sea o sa habig dito sa China, mo nagitawag nila og West Philippine Sea. Gipasaka ang kaso during the administration of former President Noynoy Aquino. Gipasaka, mga kaigsunan, base sa balaod sa United Nations Conventions of the Law of the Sea. Klaro og tataw nga nidaog ta. Human gipakadaog ang desisyon niadtong 2016. I think during the time of nilingkod naman tingali ito kung wako masayop. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa paglingkod ni Duterte, mga kaigsunan, wa niya ni napatuman. Although, ato sa tingali masabdan, nga di yun mada o pwersaho na ito. Kay ang usas sa bugtong pagi nga ma-implement ang kadaugan sa Pilipinas, mga katropa, ato ng kuralon. And not literally nga atong kuralon dito, but butangan ato og daghang mga sundao dito. O niya atong bandayan, kaya atong manang teritoryo, base sa kadaugan nato, base sa decision sa UNCLOS. Pero during the time of former President Rodrigo Duterte, wa ni himuwa. In fact, panahon gani sa kampanya, panahon sa debate, panahon sa pronouncement. So, wa pa ang presidente sa 2022, matod pa ni, 2016. So, wa pa ang debate sa 2016. Mga kaigsunan, niingon na ito si Digong, kung mudaog, mangani ko. Musakay kong jet ski, magdako og flag sa Pilipinas, o akong itugsok, pabarugon niya dito sa West Philippine Sea. Daghan kayo nagpabot. Human siya midaog niya itong 2016 national election, pero wa, nahimo hangtod karon. Pero nakasabot ako sa panahon ni Digong mga higalang hindi pwede persahon. Dili pwede ipagis painit sa uho. Dili pwede mga choking tigpaminaw nga magda ang tanang sundao tuwa na dito aron sirkuluhan or tikoberon ang West Philippine Sea kay lagi. Giukupahan pa man sa China kaniadto sa mga sundao dito sa China. Kaya ang persahon na dito, mga higala, persahon na itong ilog, mga kaigsunan, based na yun kadaugan nato sa High Tribunal sa nga maoy ni pakanaog sa desisyon o yung di ihatag sa China, posibleng magagubot, posibleng maginubatay. O niya, for sure, mga kaigsunan, umusukol ta sa China, sundao lang daan, minilyon ang ilang sundao sa ato, pila, may lang nakabot ta og half million, 300,000 ka mga sundao na ito. Wata kabot na ito. Ang mga sundao na ito, wakabot million ang ato mga sundao din sa Pilipinas. Lakip na gani sa Philippine National Police, PNP, as compared to China, mga igalang kapiha, minilyon ang ilang sundao. Ang sophisticated weapons nila, Duterte nyo naghana. Sa kanaghanon sa China, mga kaigsunan, one-on-one sinumbagay, huwag ito naghanan. Mabita na kipagi kinumidya, ihian lang ng Pilipinas papas ni tungod sa kadaghang mga tao dito sa nasun sa China. Although, panahon hindi ko nga nakasabot ko, hindi pwede na ito persahon, hindi pwede na ito ipagi sa armas. Pero na ito yung mga pamaagi suggested by mga expert o mga military, mga igala, kung saan na ito pag ngunsa yung mga pamaagi nga itong iyanap nga mapwersa yun ng China. So, laktod pa ka-istorya. During the time of former President Rodrigo Duterte, na preso na lang dito sa dahig, wag yun na ito na angkon
ang West Philippine Sea. Kutob ra gyud ta sa saba-saba ang kadaugan sa West Philippine Sea, kutob ra gyud ta sa paghambog, kutob ra gyud ta sa panabi sa atong mga silingang nasod. Uy, amo na. Unya nga China mo nitubag man. Inyo lagi pero wa man mo maka-occupy. Inyo lagi pero wa man inyo ni hingpit nga nailog nakuha. Ngano man, ang China maghihapon nag-control dito. Kaya di lang ihatag sa China. In fact, naamang gani mga mananagat nato mga kaigsunan nga managat dito sa West Philippine Sea, ang lugar nga ato mga kaigsunan. Pasiritan pagani, bulihon pagani, pasiritan og tubig ha. Bulihon pagani magpatrolya ng mga barko. Sa China mga katrupa. So inana kalisod. So ang gihimo na turun 10 years after humanda ni daw, kutob na sa pagsaba-saba. In fact, kagahapon, ang mga sakop sa Philippine Navy o ang Philippine Coast Guard because

ay gala ng ita yu pagi kay kamao ka during the time of digong siya maguntoy nag kanabang sige hatag pamahayag mga wa nagpwersa sa nasod sa China. In fact, inunahan ganit si digong nga pro-China. Nga naman, si digong may sige magpangatake si digong sa Amerika. Ah, although, di sa natong mabasol si digong kay sa niaaging mga katuigan namasay pagbangabuso ang mga Amerikano. Din sa ato, mga kaigsunan, labi na si Mindanao o dito sa Leyte o sa umang dapit din sa ato sa Pilipinas na ay pagpangabuso sad ang Amerikano during World War II. Sumuna, ginudahan si Digong nga nakapusta sa China. Plus pag yun, mga kontras politika ni Digong, mga kaigsunan, usa na niini mga pariente, mga katropa, si former Senator Antonio Trillanes. Nga mo'y nagsigig pressure ni Digong si retired justice, so, Associate Justice Antonio Carpio. Nga daghan kung utag mahimo pa atong auhagon ang uban nga mga kanasuran nga musuporta sa atong kadaugan hangtod ma-pressure ang nasod sa China. Pero ina pa ato na kung tagsatagsao ni. Unsa man gyoy gusto sa China? Unsa man gyoy kutob ra ba si China sa West Philippine Sea sa pag-ilog? Illegal nga pag-ilog sa West Philippine Sea? Or baka na'y plano ang China nga makontrolar sa tibuok kalibutan? At ang tatagsaon. Kaya ang makakumpit sa nasod sa China o hangtod karun nagpabili na ngangkon nga sila mo'y gamhanang nasod mahigala kaigsunan ang United States of America. Kanang ginumaan ni Donald Trump muna hinungdan sa mga conflict sa uban nga kanasuran diin mo enter ang Amerika na ay posibilidad ang China adto sa Pilipinas. Because China gusto nga ipa muhatag og mensahe o gusto sad nga mopaybaw sa tibuok kalibutan, sila mo'y haud. Pagkakaroon di pa man. Ang labing haud karon mga higala ang Amerika pa man. Sorry ha. Posible tigaling di mo mutuo or musugot sa akong konklusyon, pero sa pagkakaroon, para nako ang Amerika mao pa'y pinaka-powerful, pinaka-ligon, pinaka-impluensyadong nasod din sa kalibutan. O ang China, gusto sa ang China. Nga naman gusto nga, gusto sa China nga muslabaw pa sa Amerika, gusto man lang kontrolon. Ang tanang mga nasod, mga higala, aron sa ingon. Sa negosyo, kaigsunan, sila na mao'y musupply. Dire lang sa ato sa Subo. Dire lang sa ato sa Pilipinas. Tanawa rin ko ng mga pingga ninyo diha. Tanawa rin ko ng inyong mga gamitono sa balay. Made in China. Although barato kayo, but made in China. Oh. Kanang mga emit ng mga sinina, mga kaigsunan, gikan sa Amerika, mga Adidas, unsa pa na diha. Nga mga ilado. Kanang mga gikan man na sa Amerika, kasagaran. Pero ano daghan ng mga imitations gikan sa China? Kanang mga branded nga mga gipang sulob na to. Kini nga itong mga kamilya, kini mga construction materials, kay mao mo asa mas pinakabrato. Gipilo-pilo ang kabrato mga higala as compared to standard. Mahalon nga mga construction materials gikan sa Amerika, gikan sa Europe. Wah, China. Mao'y naghaud. China. Because, you know, gisod na sa alipatakan sa mga leaders sa China, mga higala, that they wanted to control businesses around the world. So, usa sila gitutukan kining West Philippine Sea? Nakabasa ko sa post ni Cebu City Councilor John Alcover. Because Councilor John Alcover, mga higala, gikan manis kalihukan komunista. Unya ang China, mga higala, komunista, manig mga utok sila. Mauna'y gusto. Mga kaigsunan sa China, matut pang Consular Comer, ilang kontrolon mga kaigsunan ng mga negosyante, tanan mga negosyo din sa nasod mga kaigsunan. In fact, sa mga kalihukan din sa Pilipinas, daghan kayong mga activities din supported by China. In fact, ginudahan gani mga kaigsunan

0: nga kining sitwasyon karon ni Vice President Sara Duterte, hindi Sara, nga gikusi, gipatiran, gikunis-kunis, pinagi sa impeachment cases, nga gipasaka mga kaigsunan dito sa Senado, human, gitransmit ang complaint gikan sa House of Representatives. China maoy nagpaluyo ni ini. Ah, China maoy nagpaluyo. Kanaha di nagikan ako. Gikan ni sa mga ulo, pwedeng masayop, pwede siyang dili. Mauna, nga hangtod karon mga kaigsunan, ironically, sakit kayong pamalandungon. Nga wa ni daog ta sa kaso, apan wa gyud hingpit mapatuman mga katrop. At ang oras, 41 minutos na pasado alas 7 sa gabi yun, daghang pabrika gikan sa Amerika na malhin sa China. That's correct. Jemai Santiago, Arlene Artaho, good evening, katropang Chito Aragon, listening here in Bituon, Dumanhog, Cebu. Lamat kayo, Dias Dumanhog, perteng lami arbas manok bisaya, Dias Dumanhog. Mga rikas norte, mga ikalang, lami kayong manok bisaya, napo din sa Katmon. Kanang paingon nga to sa lungsod sa sugod mga katropa. Muna, ha? Kanabi ito mga US-based company dili sa Mactan Expert Processing Zone sa MIPS. Murang hinahinay na mga higalang ni Tiurok yun. Ang ilang production, hinahinay na silang nanganda mga kaigsunan tugod lagi ni ining daghan kaayong mga pabrika o daghan kaayong mga produkto ni Saud gikan sa China mga kaigsunan. May gani ning among mga equipment dere, wag mi mudawat gikan sa China. Kay kay bawo ta mga higala kada China o dobrato pila ra kadlaw los no. mas may pa ang Japan mga kaigsunan. Okay, atong oras 44 minutos sa pasado alas 7 sa kagabion. Unya og mga adlaw mga kay katropa, laing hugna sa, I think, laing testigo ang ipresentar sa prosecution dito sa nagpadayong impeachment hearing sa Senado. Sa kaso ni batok ni former president, ni Vice President sa Inday Sara Duterte, mga kaigsunan. Ang talk of the town or talk of the week sa niaging simana, mga kaigsunan, ang komparison sa duha ka mga abogado nga maoy ni Barug nga abogado sa prosecution o abogado mga higala ni Inday Sara Duterte. I'm speaking of Armando Virgil Igutan, usak abogado lumad nga tagalete, waray-waray unya nagbase ang iyang law office sa Sugbo, unya usasya pro bono ni ha, usasya sa mga abogado sa prosecution mga higala o ingon man si Attorney Carlo Joaquin Arvasa ang habig sa kampo ni Inday Sara Duterte mga suking tigpaminaw. So ugma, I think like testigo ato ning nuntan, pero mo lagi oy kinibang impeachment ba nga gilay bitaw sa television og ingon man diya sa Facebook mga igala, daghanag yung napinding ng mga trabaho oy. Oh, naiuban mga kaigsunan lamin na trabahante sa gobyerno. Di na, I mean, makuhaan yun din lang oras kayo. Og nindot na kayo ang topic mga kaigsunan. Unya, kanang pag-cross-examine, pag-direct examine sa mga testigo. So, wala, maminaw man ang kasagaran, kadaghanan mga higala. Muna yung makuhaan ang oras sa mga tao sa pang-perabaho. Ha? Ato din, anya, ato lang iawag, no? Kitang mga, kamong mga trupang naminaw, alam mo gamit ang mga personal na kayo ba? Labi na, palalitan. Di man yun na to, kana bitawng mapungan ang inyong una-una. Kung naa mo nakapabol sa prosecution, ala siksik mo panaway nga to. Kaya personal kayong mga saway ba? No? Mauingon na yun mo, mauna si Atty. Sheila Sison kay pariente ni Jose Maria Sison katong leader sa NDF, National Democratic Front, nga katong namatay ba? Nga dito sa Netherlands. Oslo. Dito sa Norway, matingali to. Huwag ko masayop. Unya, ang mga pro-Duterte sad or anti-impeachment mga higala, inigtingog ni Congresswoman Luestro, Jeanine Luestro mga higala, o ni Attorney Armando Vigil Ligutan, sabayon na yun. Ang makita nila no, dili ang argumento, dili ang lalis, dili ang unod sa mga motion or unod sa ilang itabi. atol sa hearing mga igala, ang ilang makita ng mga personal, ang mga kanabang mga depekto. Palitan mo ingon, oy nagtung laway. Oh, nagtung sipon. Paselo ako sa mga nangaon karon. Mo man kasagaran. Ayaw mo ana. Talaw lang, we can debate on facts, based on facts, not on personal nga pagpangatake mga kaigsoonan. Kay mao man ko nga demokrasya man ato, kung naa mo sa kampo ni Desara din, respetaran mo sa kampo sa prosecution. Kung nasa mo sa kampo sa prosecution, respetaran sa unta sa kampo ni Inday Sara Duterte. Di ta mag-personalay to the extent mag-inusultuhay, to the extent mag-susugnapas tubagan, mag-sapit na lang magsinumbagay, nga naman mga katrupa kay at the end of the day, pariha na kita mga Pinoy, mga suking tigpaminaw. Alright, 47 minutos na pasado, alas 7 sa kagamyon. Si Cebu City Mayor ni Sir Archibal niadtong miaging Martes Pizza 7 mideliver sa iyang State of the Nation address no State of the City address suka atubangan sa konsiho o diya sa session hall maghatag og report sa katawhan may labot sa iyang accomplishment sud sa usa ka tuig kapin nga pangatungdanan dinhi sa siyudad sa Suka. Pero tingdaghan ang mga butang ang gireport ni Mayor Archibal nga to sa katawhan. Ako, nagbantay ko og naabay report si Mayor Archibal sa mga controversial issues sa langaging mga simana dinhi sa ato sa Dakbayan, sa Sugbo, mga kaigsunan, lakip na sa mga patutsada ni Vice Mayor Tami Usminia. By the way, si Tami Usminia, sa pag-introduce niya nga ito ni Mayor Archibal, or siya nihatag po siya o pamahayag, or report nga ito sa katawan, o niya iyang nihatagan ng emphasis, ni focus siya mga igala sa problema lagi niya sa carbon market. In fact, naipipila ka mga vendors nga anti-megawide, iyang gi-acknowledge mga suking tigpamina. Kining padayon paron nga panagkumbate sa carbon market mga igala kining pagsuod sa megawide pagdevelop diha sa carbon nga napiktuhan ang panginabuhi sa mga vendors matud pa mga suking tigpamina. Akong ipaabot og tukion ni Mayor Archibal unsa man klarong stand niya kay katrupang Double J. Kaniadto nga konsehal pa si Mayor Archibal, usa man siya sine-question ani. The megawide is not for the is not pro poor development. Is not pro poor project. Pro businessman, mga igala, pro dato, pro rich. Usa man siya sinituki magsig sama-sama des konseho. Sus karon kay na mayor naman. Si Mr. Archibal, lahi naman siya og stand mga igala. Wa naman siya mingon sa propor, mingon naman siya, ato lang ang tanahon, o mapadayon, gano'n na ang migawin. Nasuko ang mga, ang mga vendors. Ah. Sa kasuko sa mga vendors, mga igala, makatagkaroon o kunya, iyahay katag statement, rally o guman pa. Pero lagi, ang atong pinanggang mayor, wag yun mo tuki. Bisan o paghatag na lang pamahayag mga igala, unsa na iyang baruganan? Unsa na development? Asa na? Asa paingon ang mga vendors? Unsay mga pamaagi? I mean, unsay ingna na ba? Tanang aspeto well, sa pag-apektuhan sa mga sa epekto sa mga vendors mga igala, wa na nihatag si Mayor Nisro Archibal. Ang ako sa gipaabot nga muhatag sa statement mga igala ang Montirasas. Wala na muhatag og statement. Ang BRT nga katong gireject mga kaigsunan sa City Council pinagi sa resolusyon ni Cebu City Mayor ano ni Cebu City Vice Mayor Tami Usminia nga di na iyagi nga ang BRT paingon nga to si SRP because wa kuno na sa original plano because ang BRT dili na sa mga negosyante di adto na sa mga pobre wa man mo hatag og clarification si Mayor Archibal Wa san kayo buhatag kung sa nakatinawan sa Cebu City Medical Center. Ang resulta sa investigasyon sa Binaliw Landfill, sa dihang nahitabo ang landslide, murag maunay butang, mga katrupa, nga gipaabot sa mga yanong Subuanon o unsa na i-update nining maong mga butanga. Kay maunay gipaabot, I mean maunay nga butang nga makapalipay o makapasubo. Depende kung sa baruganan sa atong mayor. Sao taman, sige lang, ato na pabuton. Tingalik sunod suka na nani. Momensyon ng mayor, nining mga controversial nga mga kalihukan dali sa syudad sa sunod. Pero ina pa, alas 7:51 na, dali aras panahon. Ay salamat kayo mga kaigsunan, mga sukinting paminaw, sa pagsunod ninyo nining atong usakatak na nga programa, ang Class on Air sa XFM Cebu 88.13. Sa ngaan sa kumakawanan din sa atong sibiyanan, ang partner din sa Pikas Lawak, si Katrupang Jubin Jimenez. Atong news director, si Katrupang Philip Serujano. And of course, ang atong station manager, si Katrupang John Lee Minchabis Viking. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katrupa, Chito Aragon. Katrupa mo! Exciting!
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako na si Gary. Grabe kitasa akong sugar sa una, 200 kapil. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Blas Gold. Akong ibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Blas Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix.
5: Hello, ako si Jelly Brias, o sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, nangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon.

0: Kami sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anos. Sige, di ko ga problema, isakit kayo akong mga kabukot.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: But nanuanam ka mamisita din ako.
2: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
1: Dili, oy! Ganahan magini si Kuya ni mo.
2: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sa kiko ni Kuya ni mo.
1: Ayaw!
3: Exciting!
4: Ang paminaw, ang lusa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karuran taga Matina. Akong mata, may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumahan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala, mas guwapo ko sa Vision X Plus. Dalira rin siya makawala sa tupa sa mata, mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako na nasa Matina. Sa steaming nyo na eh, kay ang driver nang dan sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalira rin sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang matatungot ka. Kamo po, tingin ninyo kamulang katilaw para makita ginin nyo ang usapit. Diba ang

Alang sa asalto ang mga kahigalan o mga kaigsunan nga naalang sa Dool, pwede ka mong mabisita, makiguban ka nato sa pagsimba sa ato ang mga kaigsunan dihas may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Nausbon ako ha. Sa mga higala nato nga naalang sa Dool, pwede ka mong makiguban ka namo sa pagsimba. Ma-observe mo mga kaigsunan kung unsa sab ang pamaagis pagsimba sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Bisita lamang ang ato ang simbahan dihas may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Na unya sa ato ang mga kahigalan o mga kaigsunan nga gusto sa mangutana throw sa ato ang Facebook page, i-message lamang ang ato ang Facebook page is DARMCPUC. Na muna siya mga kaigsunan ang pag search no, shorten no, or short lang or gamay nga o ingno nato kana na ang short nga pamaagi mga kaigsunan sa pag search na ito ang Facebook page. Ang kinatibukan nga pangalan sa itong Facebook page is the ARM Central Philippine Union Conference. Muna nga is the ARM CPUC no, ang pag-search ninyo mga kaigsunan. Muna ay handle sa ito ang Facebook page. Nya alang sa itong mga higalag mga kaigsunan na nga mobisita no, ay alam mo kalimot no, katosab nga gihatag na itong address. Huwag malimot manggaling mo, i-search lang ninyo ang Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference. Na mas taas pag ininoon no. Pero ayaw mo kalimot no, Seventh-day Adventist Reform Movement na Central Philippine Union Conference. Mayang gabi diha sa ato ang mga higalag mga kaigsunan na mga tigpaminaw, ilabi na sa ato ang mga kaigsunan diha sa opisina. Kauban sa ni Brother Richard Sinadhan, kauban sa iyang tibok nga panimalay, sa iyang misis o mga kabataan. Mayong nga pagpaminaw, mayang gabi kaninyo. Nini nga gabi yun na hinaut ko nga naakamos mayang panglawas. Uban sa ato ang mga kaigsunan sa silingan nga bahin, kauban sa nato diha si Brother Carlito Balag, ingon manusab sa iyahang misis Sister Joyce Balag, no? Sa Balag family diha sa May Tabulasan, mayong gabi eh. Ug mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan.

Ingon man usab mga kaigalaan sa ato nga mga kaigsunan, no? Labi na sa diha gyapon, no, San Isidro. Pamilya usab ni Sister Aurea Lisera, mayong gabi kanimo Sister og sa imong usab nga mga kabataan. Mayong pagpaminaw dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Mayong gabi diha kang Sir Yataki Kumuta. Sir Ladaran, no? Mayong pagpaminaw dinhi sa ato nga programa. Pag-view sa ato nga program sa tingog sa reformasyon. Sa ato nga mga higalag mga kaigsunan, salamat, no, sa inyo nga pag-share o sa pag-like o sub sa ato nga program nini nga gabiyo na. Inout ko nga di mo malimot mga kaigsunan sa matag program nato, i-share ninyo aron sab nga mahimong maabot nga to sa ato nga mga higalag mga kaigsunan. Ilabi na sa inyo nga mga higala, no, mga friends ninyo sa Facebook. Sa diha ngayon nga i-share kining ato nga program, maabot usab kini nga to kanila, na? Maying gabi usab diha kang Pastor Di Costo, no? Siguro nakaabot na ni sila mga higala. Gikan usab sa Quezon Province mga kaigsunan. Maying pagpaminaw, mayong gabi eh, Pamilya Di Costo, no? Dias may San Fernando. Mayong gabi eh kaninyong tanan o ginaot nga na kamos mayong panglawas. Brother Bernie Pahardo, uban sa iyang tibok sab nga panimalay, sa Terra Family, Alingalan og Alpichi, o gingon man sab Lopez Family, diha sa may Liboron, San Fernando. May gabi ka ninyong tanan, o ginaot nga ka mo, nas may panglawas ninyong gabi o na. No? May gabi sab diha kang Guapa Vlog, ginaot nga nas may panglawas o sab, no? Kauban sab sa imuhang mga kaubanan sa panimalay, salamat sa pag-like o pag-share sa ato nga program nining gabi o na. Atong mga kaigsunan, usab, diha sa may, labi na sa may Minglanilla, no, kang Sir Nathan Flores. Kauban sab sa iyang misis na si Ma'am Jasmine Flores. Mayang gabi kaninyo, huwag mayang pagpaminaw. Sa atong mga kaigsunan, usab, sa Liboron, San Fernando, no? Mayang gabi pamilya ni Brother Rogelio. Kauban sa iyang may Sister Mira Flor o sa mga kabataan Sister Mariel o Sister Maribel Lesera. Sa atong mga kaigsunan usab, no, salamat kayo, no, nakauban sab nato ang pamilya sab ni Brother Boy Buli-Buli, no, Dias Konsolasyon. O guban sab Sister Pilipa Payaw, no, Dias may konsolasyon gyapon, no, maying pagpaminaw ninyo. Maying gabi o ginaot ngan Dios sa gihapon, no, kanunay nagamumas matagusa. Pamilya usab nga Paran, no, diha sa may Basak Lapu-Lapu, no. Pamilya usab ni Brother Felix Sumbilon diha sa may Basak Lapu-Lapu. Mayong gabi inaot ang Dios nga panalangin sa matagusa. Kang Tristan Wyeth B. Gulay, mayong gabi Brother Aldrin. Mayong gabi usab diha kanimo og maying pag-view sa ato nga program dinhi sa Tingog sa Reformasyon sa XFM Cebu 88.3, na. Nya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan nga nausab sa Oslo, pamilya Abrenica, pamilya Villases, no, sa tanan natong mga kaigsunan diha. Maying pagpaminaw, no, kang Ma'am o kang sir o kang sir o kang Ma'am Tan, no, diha sa may Oslob mga kaigsunan, kang Sir Raul o kang Ma'am Wilma Tan. Maying pagpaminaw kaninyo o mayong gabi kaninyong tanan, ha. Nya sa atong mga kaigsunan sa mga silingan nga dapit, no, sa nagkalain-lain nga isla mga kaigsunan, silingan nga bahin dinhi sa probinsya sa Sugbo mga kaigsunan. Mayong gabi, no, dias may Negros, tanan nato ng mga kaigsunan, Negros Oriental, no, sakop sab din sa Central Eastern. Ingon man usab diri sa may Bohol nga area, o ingon man usab sa may Masbate mga kaigalaan, tungod kay sakop usab din hi, no, sa Central Eastern. Although Luzon na siya, pero sa area nato mga kaigalaan sa Seventh Adventist Reform Movement, no, apil sab sa area na to din, no, Central Visayas. Ang part sa Luzon mga kaigsunan mao ang Masbate, no. Mayong gabi kaninyo sa atong mga kaigsunan diha, no. O gingon man usab diri sa Leyte, no, sa atong mga kaigsunan diha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ninyo
Inaot niyan Dios nga naa sa Gyapon nagamumas matagusan ha. O pasalamat ang mga higala kay medyo ning biya na tong bagyo nga kusog mga kaigalaan no, kuwa ko masayop. No? So hinaot ko nga sa kanunay ang protection sa Ginoo mo'y manaas matagusan nato, no?

Unya sa ato ang mga kaigsunan, may gabi sab diha kang Doc Lavender Bukaling. Mayong pagpaminaw kanimo, may pag-view sab sa ato ang program. Inaot ang Dios sa gyapon, no? Magpakamayo diha kaninyo sa atong mga kaigsunan sab diha sa Mindanao, no? Mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now, nini nga kagabihon mga kaigalaan, no? Sa dili patamo padayon sa unahan, araw na sab sa pagpaminaw sa o pagpadayon sa pagtuon mga kaigalaan sa mga pulong sa Dios. Maminaw na tao gusto ka minsahe sa awit no, nga giandam sab sa ato nga kauban speakers lawak atong paminawan o atong pamalandungan mga kaigsunan.

So unsa may mahitabo mga kahigalaan, no? Katong gisgutan sa Isaiah 4 versikulo 1, no? How will those be treated who only want the name of Christ? So may pagabuhaton ni adtong mga tao nga gusto lang sila nganlon ang nganlan sa ngalan ni Kristo or inon nato Christian, no? Kristohanon. But not his character, apan dili ang iyahang kinaiya. Bearing the name of Jesus Christ, mga kaisunan, is not dili lamang kananaan.

But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Doon ay mga ingon, mga kaigalan, mga kaigsunan, di ba nag-propesiya man mi, o nag-nagna man mi tungod sa imong ngalan? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Di ba nag-himo mi daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? O pinagi sa imong ngalan? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. No, klaro nang isgutan diha mga kaigalaan, no? For those matod pa unsao niya pagtagad ni atong mga tao, mga kaigsunan nga naga after lamang nga paganganlan sila sa ngalan ni Kristo, pero wala sila magtinguha nga makakabot ngadtos o makadawat na anang kinaiya niya, matod pa ang iyang ingon, I will or I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. And remember, mga kaigsunan, di daw miracles, no? Panagna tungod sa iyang ngalan, naghimo og mga maayong mga buhat tungod sa iyang ngalan, o pinagi sa iyang ngalan. Pero, matod pa, ang Diyos, monsa man sila, isalikway niya. No? Tungod lagi, katong gisgutan bas, Isaias 4:1, nganli lang mis imungalan, mukaon mis among gusto, mubisti mi sa amo ang gusto nga bisti, hinganli lang mi o Kristohanon, or hinganli lang mis imungalan, nga ang Diyos dili malipay ni anak mga higala, no? Although, gamito na ito, no? Iyahang pangalan, labi na sa pagula o mga yawa, paghimo o pagtagna mga kaigalaan. Pero ang Diyos, sumala pa niya sa gisgutan sa Matthew City, versikulo 21 ng 23, pamahawa ka mo mga mamumuhat o dautan. So, muna iyahang himoon unya mga kaigalaan, no? Niya itong mga tao nga nagaangkon lamang, no? Nga mga Kristohanon, in name, na niya wala matinguha mga kaigsunan nga mahimong makakabot skinaiya suno, no? Skinaiya ni Kristo. Tungod kay delikado kayo mga kaigalaan, no? Kanabagong nahibaw ta nga ang Diyos dili siya malipay, no, sa atong mga binuhatan. Nahibaw ta nga dili na moy kabubuton sa Ginoo. Pero kanunay na tong gihimo, na gusto lang nato, no, mahimong pangalanan o mahimong tawgon nga mga Kristohanon, pero gusto ra nato sa buhaton ang atong mga kaugalingong mga kagustuhan, which is dili kabubuton sa Ginoo. Ang delikado lang ana mga kaigalaan kung maabtan na unya ta sa gitawag o clause of provision, no? Ya, bisag buhi pa ta. Mo na delikado kayo, no? So it is dangerous mga kaigsunod sumala pa sa Hebrews 10 verse 26 and 27. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, mo ni kuyaw mga kaigsunan, there remaineth no sacrifice for sins. Time will come. Abot yun na siya mga kaigsunan. We sin willfully. Mo lagi na, no? Gusto rin na ito ng pagkatawagon kitang Kristohanon. Pero at the same time, we are not doing the works of Him that sent or nagkananaang nagsugo ka na ito, mga kaigalaan. Kinsaman ang atong gisunod, no? Ang kaaway, no? Tungod kay gusto rin nato magpatuyang sa atong kogalingon, pero dili day malipay ang Ginoo ni ana. Gani sumala paspasidan Hebrews 10 Hebrews 10 versikulo 26 ngadto sa 27, kanabang pagpakasala nga tinuyo willfully, sin willfully, nya after we have received the knowledge of truth,

Mo nay delikado kayo. Kay nga naman, there remaineth no more sacrifice for sin, but a certain fearful looking of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Time will come, mga higala, mahimong mahitabo gid na. No, muna nga, no, kung paminawa ninyo mga kigson, kini nga tong background, no? Karon ang adlaw, mga higala. Basin unya, muabot na ng panahuna. O, basin ugma, basigwa na tayo kay gayunan, mga kaigsunan. So, muna'y atong gabantayan, no? Muna'y atong kapamalandungan.

0: So diha sa iyahang matod nga iglesia, mga kaigsoonan, the pure doctrines are held within her borders. Maingon man sa kaniadto, mga kaigsoonan, no? Matod pa sa komentaryo, during ages of spiritual darkness, the Church of God has been as a city set on a hill or a hill. From age to age, through successive generation, the pure doctrines of heaven have been unfolding with its borders. And feeble and defective as it may appear, the Church in the one object upon which God bestows, in a special sense, His supreme regard, it is the theater of His grace in which He delights to reveal His power to transform hearts, mga kaigsoonan. Ha? Although ang iglesia, mga kaigalaan, defective, ha? Pero ang Diyos, mga kaigalaan, it comes to pure doctrines, no? Diha, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, no? Bisan sa panahon sa Dark Ages, mga kaigsoonan, no? Ang iglesia, gibutang siya sa gitawag o ibabaw sa bungtod, no? Mahimong makita sa tanan, kamatuoran, mahimong mapadayag ngadto sa tanan, mga kaigsoonan, no? Ephesians 3 verse 15, of whom the whole family in heaven and earth is named. Micah 4 verse 8, and thou, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion, the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. So yun ni anak, mga kaigsoonan, no? Ang iglesia, mahimo siyang gitawag og kinini ang pamilya, no? Diha sa iglesia, mga kaigalaan, makita ang pamilya ng mahimong ino na to, the whole family in heaven and earth is named, mga kaigsoonan, no? O gani, sumala pa sa kakomentaryo, mga kaigsoonan, today, as in the past, all heaven is watching to see the church develop in the true science of salvation. Christ has been bought the church with His blood, and He belongs to clothe her with salvation. He has made her the depositary of the sacred truth. No? Lamang, mga kaigsoonan, muna yung tumbantayanan, kaya ang tagna raba, basin baya unya og gusto lamang nato ang mahinganlan ta, no, sa iyang ngalan, pero at the same time wala ta sa gitawag og pagsunod sa kamatuoran. So the church, unsa man siya, mahimo siya nga depositary of the sacred truth, and He wishes her to partake of His glory. But in order that the church may be an educating power in the world, she must cooperate with the church in heaven. So muna siya, mga kaigalaan, muna nga mantayan, ano, tungod kay moingon pong uban na nga direct man daw sila nga tos Ginoo. Pero let us remember, the church, mga kaigsoonan, on earth will cooperate with heaven, no? Para mahimo siyang gitawag og in order that the church may be an educating power in the world, kinahanglan nato na nga mo cooperate ang iglesia, mga kaigsoonan, ngadto sa langit. So her members must represent Christ. So dili tong mukaon lang mi sa among gusto, mobisti lang mi sa among gusto, hinganli lang mi Kristohanon or hinganli lang mi sa imong ngalan. No, dili na siya mo gikinanlan sa Ginoo, no? Her members must represent Christ. Their hearts must be open to receive every ray of light may see fit to impart. As they receive this light, they will be enabled to receive and impart more and more of the rays of the Son of Righteousness. So siya, muna siya ang gikinahanglan, mga kaigsoonan, sa matag-usa kanato, no? Unya, sumala pa mga kahigalaan, no? The church that is in Christ, kining maong iglesia mga kaigsunan nga nagasunod, kamumuton ni Kristo, mahimo siyang gitawag og place of safety for each believers. Na kung kaniadto mga kaigsunan, mahimo siyang place of safety or the city of refuge mga kaigsunan. Once nga si Kristo, anaan ni ana nga maong nga iglesia. So the church is God's fortress. His city of refuge, which he holds in a revolted world. Any betrayal of the church is treachery to him who has brought mankind with the blood of his only begotten son. Now, from the beginning, faithful soul have constituted the church on earth. Muna siya, no? Ang nagbuo o naglangkob mga higala sa gitawag og iglesia, we can pass pagsugod mga kaigsunan. In every age, the Lord has had His watchmen who have borne a faithful testimony to the generation in which they live. These sentinels gave the message of warning, and when they were called to lay off their armor, other took up the work. God brought these witnesses into covenant relation with Himself, uniting the church on earth with the church in heaven. He has sent forth His angels to minister to His church, and the gates of hell have not been able to prevail against His people. Kana mga kaigalaan, kung ang iyang iglesia naunsa man, anaa diha kang Kristo, o nagsunod kabubuton sa Dios mga kaigalaan, no? Mahimo siyang dalangpanan, unya mahimo siyang magunit sa gitawag og kamatuoran, no? This will unite mga kaigsunan sa iglesia din his yuta ngadto sab sa iglesia nga tuaw sab sa langit mga kaigalaan, no? So muna ay mahitabo, no? Sa mahimong linungtaran unya mga kaigalaan, once nga ang iglesia nagsunod sa kamatuoran, no? The church is the repository of riches of grace of Christ, and though the church will eventually be made manifest even to the principalities and powers in heavenly places, the final and full display of love of God. So muna, no, nahimong the church is God's fortress, His city of refuge. Mogyapon, no? Gisgutan, no? Sa mga komentaryo, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Daghan pa ni ka, nga mga komentaryo, no? Dunay usa ka nindot sab nga punto din hi mga kaigsunan, no? The church today needs men who, like Enoch, walk with God, revealing Christ to the world. Church members needs to reach a higher standard. Muna gikinahanglan nato mga kaigsunan, no? Muna nga ang matag-usa naa karon sa gitawag og proseso sa pagkabot ngadto sa gitawag og hataas nga standardis, no, sa langit, no? Heavenly messengers were waiting to communicate with those who sunk self out of sight, whose lives are a fulfilling of His words or of the words. I live, yet not I, but Christ liveth in me. Muna'y pinulungan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, no? And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loveth me and giveth Himself for me. Muna'y gisgutan ni Apostol Pablo mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Sa dihang si Apostol Pablo nakasabot sa gitawag kamatuoran, gani siya sumala pa, dili na siya ang nabuhi kundili si Kristo na, no, ang nabuhi sa iyahang kanana ang kinaiya mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? No, dili na mahimo nga mubalik pa, no, ang iyahang daan nga kinaiya mga kaigalaan. So kinahanglan lamang ang iglesia mga kaigalan o mga kaigsunan kinahanglan sa kanunay o kinahanglan sa hinanali, no? Iyahagid ni nga makabot mga kaigalan tungod kay nga naman, no? Kanana abang kinaiya ni Kristo tungod kay si Satanas mga kaigalan matod pas 1 Pedro 5 versikulo 8, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour." No, muna ibantayanan mga kaigalaan, no? Unya og magtinamhangan o dili ta magmatngon yana mga kaigsunan, possible, no? Muna nga malumos ta sa kabilinggan nining kalibutan na or kaanindot, no, sa or kinini ang mga tentasyon nining nga kalibutan na. Pero sa diha nga si Kristo anaa kanato, isip mo atong dalangpanan maton pa sa 1 John chapter 5 verse 11 and 12, "And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life." So, atong hinumduman, ha? Nga kinini ang pag-angko nato sa gitawag og pag-angko nato kang Kristo mga kaigsunan, ha, makabatuntas gitawag og kinabuhi. Pero matngunan nato mga kaigsunan pag-angko nato sa iyang ngalan, no, dili kay magsunod gihapon ta sa atong mga kagustuhan, no? Once nga nabag-o na ta, bag-o nang binuhat, new things will kuan mga kaigsunan, no? Muna na'y mahimong atong pagasunan, no? So ang ato alamang nga kita mahimong ma-safety, no, sa dihang anaa ta diha kaniya. Like for example mga kaigsunan, sa experience na ni Job, kung atong tanawon ang experience ni Job mga kaigalaan, ang Job 1 versikulo 10 nag-ingon dito, "Has not thou made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in every land." Nahibaw ta, no? So experience ni Job mga kaigsunan, grabe. Ah, namatay iyang mga anak, tanan iyang mga kahayupan, tanan mga kaisunan, nawala. Bisan iyang asawa, nasuko pa niya o ipatonglo niyang Ginoo. Pero naunsa man si Job, nagpabilin mga kaisunan nga walay kanana ang pagduha-duha sa iyang pagtuo. Nasayod siya, bisan tuod, trouble in every side mga kaisunan, pero wa gyud mahulog sa pagpakasala si Job. Kaya iyang pagsalig nga to sa Diyos mga kaigalaan, no? So muna, no, sa ato ang assurance na to, no? Psalms 34 verse 7, "The angel of the Lord encampeth around about them that fear him and delivereth them." Muna yung nakanindot kayo mga kaigsunan. O isa pa, tapusan na to nga pagbabasahon mga kaigalaan or second to the last, no, nato nga pagabasahon nga bersikulo or napay kwan, pero wa naman tay igong oras god, no. John chapter 10 verse 29, "My Father which give them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of the Father's hand." Muna nindot kayo mga kaigalaan, as long as, no, pabilin ta diha kang Kristo, ang ato lamang nga magpabilin usab ta diha sa iyang kakabubuton, no, dili sa atong kaugalingon mga kaigsunan. Matthew 25 versikulo 34, no, katapusan akong pagabasahon. Matthew 25 versikulo 34, "Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Hopefully, no, mahimong usata sa pagtawgon sa Dios na ini. Mangandam kita og atong dawaton ang gingharian nga giandam niya alang kanato mga kaigsoonan. Namang ang ato ah, doon na igihatag siya nga requirements mga kaigalaan. Pero wala naman tayo kong oras. O natapos sab nato, no? Ang ato ang isgutanan sa gitawag og Modern City of Refuge mga kaigalaan. Bosa ato nga tapuson, no? Ang ato nga program, pinagi usab sa pagampo. Dalay ko ng silimbaho ng mga Diyos nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong nga mong natunan. Ikaw lamang magiya ka na mo. Aron sab kami dili makasala kanimo sa buwan sa pulong sa nauna. Giyahi kami aron sab mahimong takos niya ng gingharian ng imong itagana alang sa mga matarong. Panalangini ang mga tigpaminaw. Panalangini usab ang mga nagabuhat nga ingon ini sa nagkalain-lain nga dapit. O ganyan man usab sa tag-iya o sa mga nagadumala nining mga istasyon. Kining tanan o kisalig itong yan, ilang mga madawat sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalaan, dinis ato nga programa ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kinis Brother Aldrin Romo, magayon kaninyo. Mayong gabi, dagang salamat kaninyong tanan.
1: Nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, balaan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayo sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
3: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
4: X. X. F. M.
5: X FM.
6: Mga katropa, X

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35, natong oras sa tunigin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madali po sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, kamaghatag o kaluya ni ini mga katrupa, gumikan kay makapaligon kini sa itong immune system. Ang itong immune system, katrupa, mo kini nagsilbing mga protector, mga sundao, ha? Sa itong lawas niya, magaproteher batok sa mga intruders nga mga bakteriyang virus nga magdala og sakit ingon man kaluya sa imong lawas ka tropa. Premium Death Free Instant Energy makapahatag gini kanimo og lahutay nga enerhiya sa imong lawas mga kaigsunan. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee ug Lazada. Labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, nga naman himutang sa bus kamahin na itong simbiyanan, diri sa may G-Plus sa building, barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, kagahapong adlawa, lainasad ka adlaw sa serbisyo publiko sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa, tungod kay nagahatag kini o libreng konsultasyon, libreng check-up, matag Domingo, alas 9 sa buntag, gantos alas 5 sa hapon, agatuwag Yes to Health Clinic, mga katropa. Napo niya itong store. Ngayon mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uwan pa gabagay Yes to Health product, mga katropa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay,
2: kapagpanggog ang patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Good morning!
6: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dugtulo Manorang Exciting Pilipinas.
5: Good morning!
6: Kinigap niyo ang anchor man ka tropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Makiguba na kaninyo, hangtod kita sa Lasay.
4: Exciting!
6: Kining adlaw, mga katropa nga Lunes! It's a 13 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026!
5: Good morning!
6: Inaw, tara ka mo sa kapiskay sa malawang sa inyong pagpinikay sikay! Samtang na ni KCK kamo di ato yato di akirin yung mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon. Dili sa ato mga kapuha, mga katrupa na magbisita sa direktor sa National Bureau of Investigation dili sa Sugbo, Melvin Mativag, mga kaigsunan. Yang insister, mga katropa, gaduna gayoy ghost project niya sa ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo, particular sa lungsod sa Balamban, mga kaigsuna. Una nang ipangibagag ni kanik kongresista Pablo Jan Garcia, mga katropa, gaduna ghost project sa tersero distrito, gadiin siya mo'y naglingkod ka niya to mga representante, mga kaigsunan. Pero NBI may insister, mga katropa, na doon na yung kuno'y ghost project niya sa lungsod sa Balamban sa ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo, mga kaigsunan. Diya, tupamation, pamahayag ni Director Melvin Matibag sa National Bureau of Investigation, mga katropa.
7: Yun pong dalawa, yun nga po, the level of engagement, natapos na po natin yan. And all about sa kabuuan po, may mga 27 pa. I just don't know kung ilan po yung dati rito pa sa Visayas.
8: Basta yun sa Cebu po, dalawa.
7: Sa Cebu po, dalawa po yung natapos namin investigation, which we have submitted already to the prosecutor po for their determination po ng reasonable certainty investigation.
8: Ano na po, saan po dito sa Cebu?
7: Sa 3rd district po yan. Yes, yes, sa 3rd district. 3rd district po.
8: Po,
7: yung... Wala po talaga. Based na findings ng NBI, wala silang nakita po na.
8: Wala po.
7: Pero yung dokumento, may lumabas na nabayad.
8: Nabayaran ng kontaktor?
7: May bayaran siya. May mag-2020.
8: Kailan po, may isang former legislator nagsabi na yung project na doon sa 3rd District tapos na daw, tapos nagamon siya ng joint inspection. Well, the NBI heed to that, panawagan ng former congressista ng Cebu 3rd District po, sir.
7: Well, I am not aware of it. Pero kung meron man, nandito naman po yung mga dokumento para mabigyan ng pagkakataong sumagot yung mga subject po nito ating investigation.
8: Sina-challenge siya po yung mga NBI at saka ibang local government agency po na pupunta doon para makita talaga yung mga...
7: Tapos po siya, actually, yung state sir, tapos na. Kasi sinumpi na natin sila lahat, yung DPWS, at saka yung COA, at hindi nila ma-explain kung bakit mayroong tatlong location na available. Isa sa contractor, isa sa DPW, at saka yung sa plano ng case kung saan yung location.
8: So sa Balamban po talaga?
7: So imaginin mo, isang project, bakit mayroong tatlong location? Pero the bottom line po dito, of course, they will be given their a chance to explain sinasabi ko nga lagi, no one is above the law. So, pero hindi naman po natin sinasasabihin kagad na sila may kasalanan. Bibigyan sila ng pagkakataon na gumulong yung justisa na naayon po sa ating po proseso at batas po.
8: How much was the value?
7: Isa pong 67 at isang 96 million.
4: Exciting!
5: Morning!
6: Inyong madrabati mga kaigsunan, si Attorney Melvin Matibak, ang National Director, Director sa National Bureau of Investigation, mga igsuan. Tulog ka proyekto. Tulog sa kaproyekto sa tulog ka lokasyon, mga kaigsunan. Wow! Kantidad 67 milyones o 90 kapin. Kamilyon, kapisos, mga igsoan. Oman ni practice, mga higala. Sa kinip proyekto, mga igsoan. Inig, familiar kayo ninyong construction company. Kanang builders, gani, mga katrupa. Tapusang pangalas iyang kumpanya, mga igala. Tulog ka proyekto. Ibutang lang sa usa ka location katrupang rap-rap. O na ingon anang mga racket, mga kaigsunan. Una na si Congressman Pablo Jan Garcia, mga igala. Insister nga walay ghost project sa iyang distrito, mga katrupa. Sadang siya pa'y naglingkod nga kongresista. Sa dili pa ang iyang asawa. Problema karon kayo mang NBI na, oy. Makabuo. Nasa lungsod sa Balamban, usara, tulog ka proyekto, usara'y lokasyon, mga katrupa. Sa ato'y pagipatong-patong nila, mga higala, sa mong lokasyon ang tulog ka mga proyekto, aron dako sila mga katrupag mapaldo. Kaya responsable ni ini mga kaigsunan. Apil ka, Congressman Pablo Jan. 44 minutos mga katrupang nagkalabay sa las 4. Hindi sa ato mga kaigsunan. Sa dakmayan sa Sugbo, inahanglan yung kunong masayod ang katawhang Sugboanon sa drama ni Mayor Tomas Usmina, Vice Mayor Tomas Usmina, mga katropa. E matod pang Mayor Nestor Archival, ganong ako may pasangin lang. Ganang paglihis daw kuno sa dalan, Cebu Bus Rapid Transit, mga katropa, pag-iun dito sa SRP. Mayor Tomas Usmina, karon busy mayor na maigala. O ang kuno'y nagpirma ni Ana Kaniato, matutbang Mayor Nestor Archival, mga katropa. Karon nga nung siya'y pasangin lang. Patawag pag-special session. At hindi manunta ko nung kini ang ngayang ipatawag special session. Mas sinalian pa man, mga katropa, ang swildos, mga G.O. Nagiuna mga higala kining CBRT. Nagisupag ni Busy Mayor Tomas Usmina, mga katropa. Nagano pagiun daw kurungatos SRP. Kanya matod pang Mayor Nestor Archival, ikaw ay nagpirma na ini kani Anto. Archival won't back call to cancel CBRT's SRP component, mga katropa. Igos Mayor Nestor Archival dapat mahibaw ang katauhan sa drama ni Busy Mayor Tomas Usmina. E ganong ako iyang pasangin lang na may nagpirma ni ining mga proyekto. Ilihis ang dagan sa CBRT ngadto sa SRP. Kalangay sa job order employees sa swildo, mga katropa. Sa kuno'y pasangin lang nga ang opisina mas busy mayor. Ang Cebu City Council mo ay naglangay-langay ni ini mga igsoon. Na, muraning dagduwa ni silang pickle bowl. Hindi magani maigala, dayon-dayong balibol. Klarohon ko din na ito, eh. Kasama ni Busy Mayor Tomas Usmina, tinuon ng giingon ni Mayor ta Mayor Nestor Archival. 47 minutos, mga katropa, nakalabay sa las 4. Sa panedya po ninyo, kapagpigubad ng atong tulumano ng exciting Pilipinas.
5: Good morning!
6: Sa dugang pa mga balita din sa ato, mga kaigsunan. Ato ang little mayor mga igala sa Iniagadak Bayan sa Subo. Kenneth Yasar, mga katrupa, nanawagan, mga kaigsunan, nabutabang taglimpyos atong kasapaan. Wow! Pamatiyon si Kenneth Yasar, siya mismong live stream, mga kaigsunan. Wow!
5: Aniya kita karon sa Basil, kining ganghaan sa sapa nga musumpay diri sa dagat. Mo kini siya ang dinhi katong Guadalupe River. Ang ini siya musumpay nga ni kun nakita ninyo puting bagaa sa basura tanan diri dapit nga naghimo kita lain ang operasyon sa clean up drive nga gipasidahan sa ato ang mayor nga si Nestor Archibald nga tungod kay sa kabaga sa basura nga musud sa dagat ari sa Pasil atong gi balikan paglimpyo kini lugar. Unya kini kinamagwangan ng kini basura yung nakita ang ilaw mani punos basura kay inigtunog nimo huy man no na ay lungag pud sa ilaw murag dakang kini basura sa ilaw kana ngadto puno kayo. Unya kini mo kini ang grupo sa Cebu City Government ng mga empleyado uban sa si Sendro sa bantay dagat sa probe. Nadri ang DPS, nadri ang DPW, nadri ang DDCS, napodri ang ato ang River Troopers uban sa disaster probe o ang mga kasikbit ng mga barangay uban kanato o ang responders uban kanato karong adlaw. Napodri ang Philippine Army kay gipangusgan dili sa mayor nga unta makuha-kuhaan lang tungod sa kabaga sa basura. Dili diya diha dayon makuha ang atong basura. Naman ninyo, tana. Unya muna atong ipakita karon nga ato nang hunungan og labay ang inyong basura sa sapa tungod kay lisod na kayo kahit na kay labi na maglisod tagsud sa ato ang mga ekipo ilabi na sa bakho nga muoy mo tingkay mo kay aning mga basura ania karon. Butangan tani sa biofence gani? Tanan. Biofence. Butangan tayo ka ng biofence, ka ng murag net, nga mo'y musawo sa basura aron dili madritso sa dagat. Kaya kung kining gibag-una sa hugaw nga ito sa dagat, o niya mo ni makaguba sa ito ang kinayahan sa itong dagat. Muna kinikaroon ang ito ang mga empleyado sa Cebu City Government.
6: Exciting! Inyo nabati mga katropa! Si Kenneth Yasar, mga igala. Chief of Staff, mga kaigsunan, ni Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Diin ang limpyo sila sa sapa. Ngayon inyong makita ang kabaga sa mga basura. Mag-apil na siguro nakakontribute ni ini mga kaigsunan. At yung basura gilabay diri sa Bagdus, mga katrupa. Palabay, gilabay la sapa, gipaanod ang ilang basura, mga igala. Yung ini kabaga, nang limpyo na sila, ha? Ay, umana sila pang limpyo, labayin na po ninyo. Yung ano, ang taga, puangod, huwag batasan. Nag-clean up po mga katropa during the time of Mayor Mike Ramos. Nag-clean up sila mga kaigsunan. Limpyo na, ilagi-agian. Maglingi pa nila, tunan sa basura, gilabay mga katropa. Ako palagi mayor mga kaigsunan, ayaw lagi ko himuan yung mayor. Talungon din akong tangkugo ba? May batasa, may puangod. Humana pa mo, may paglimpyo na ito, mga katrupa. Gilabayan na sa basura. Ngayon, ani, kabaga, makita ninyo ni Kenneth Yasar nag-bagos basura nga miagi. Ato nilusot sa Pasil, mga katrupa. Kita ninyo ng haligis is haligis sa kuan. Si Silix, mga kaigsunan. Kanang sa Pagigas, Guadalupe, paingon na din, lusot na din Pasil, mga katrupa. Ano ni mga basuraha yung nakita? 13 bagaan. O sa kaha umutabang mong limpyo ani para makarilit sa bubang adi man dali lalimang limpyo. Kung dili na mo magpasagad yan iglabay. 52 minutos mga katropang nagkalabay sa alas 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan, humanta diri sa basura sa sapa. Arita mga kaigsunan sa bahay. Kawa ninyo ni mga katropa atong dalan. Kapirting laumas baha mga kaigsunan. May barangay Bulacaw sa dakbayan sa Talisay mga katropa. Tanawa, ganahan ba ka magsaumsaum ng dapita? Ang mga pagbaha o mga paglunop na sinati karon lukop na sun. Ika ni atong super typhoon nga si Inday. Kamibiya na mga katropa. Nagkumbuya si Inday ug habagat mga igan. Karon pangkubon ang mga taytayan. Huwag pang bahaon ang mga lugar. Aron pahinumduman ta mga katropa sa kabuang sa atua mga officials gobyerno. Kanto lang mga responsable, way labot ang uba. Ang flood control project nga budget, gikawat mga kaigsuna. Hindi mga pagbaha o mga paglunop kahinumdum. O mga pahinumdum kini ka na to. Basig malimot ang mga katropa. Kinilyon nga kwartang gigahin alang sa flood control mga kaigsoonan. Bahin-bahin, gisulod malita o gipanghatag o pagipag-distribute nga to sa nagbahin ni ini mga higala. Tanawa ni Bulacaw Talisay mga kaigsoonan. Sa Bulacaw, Talisay ni mga Ikson. So, nindot, no? Nindot kita now na itong ano, ato ang dalan. Mura gani, ugduha ka sapa, kaluhang sapa, katrupang rap-rap. Mura kaluhang sapa, katong dalan mga kaigsunan. O, nindot kayo. Una ba kay isda din ni atong pasol, no? So, nangyao din sa... O, sa mani, Jollibee ba ni? Ay lang itindugan mga kaigsunan. Ikaw na niyang sitwasyon. Din sa ato mag-uan mga igsuan.

0: 5 minutos ng kalaway sa las 4. Doon natay baha diri sa Bulacaw sa Talisay, mga katropa. Dito sa Iloilo, ilang hanging bridge dito, mga igsoon, gibanlas. Idala sa Kusog, Gabul o mga igala sa baha. Arawa ilang hanging bridge dito, mga kaigsoonan. Wala na mahang. Gidagit mga katropa, gidala na. Sa Kusog, Gabul o sa tubig, mga katropa. Kanin labo tayig flood control ni adto no nya na anod gumikan kada Bangaas barko. Tanawa ninyo mga igsoon kini nga tong resibo. Hanging bridge nila mga igana, wala yun mahang. Tanawa mga igana. Basi na ni Agi na ni Barco gani, gani makitaan. Matiraso ni Ato, President ni Bumbong Marcos mga kaigsunan. Tanawa. Ang hanging bridge mga katropa, wala mahang. May bridge mga katropa, putol na. Kaya diya, gianod mga igalas Kusog, Gabul o sa tubig dito ni sa Leon, Iloilo mga igsoan. Sinkwenta'y-sete minutos ang nakalabay sa alas 4.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Kagahapong adlawa di ay mga kaigsunan. Iga na pulo katuig anibersaryo sa atong kadaugan sa arbitral mga igala. Proceeding sa atong claim mga kaigsunan sa West Philippine Sea, yagi claim usab sa China. Iga na pulo katuig na mga igala ang atong kadaugan batok sa China mga kaigsunan. Kami angkor nga West Philippine Sea, ilaha mga katrupa, kada sulod kini sa ilang 9 dash line. Pero ingon mga kaigsunan, ang national or ang United Nations arbitral court mga kaigsunan, iya kini sa Pilipinas mga katrupa. Pilde na itong China. Ang problema, itong kadaugan, kutob ras papel, mga igala. Ewa ilha sa China, ang atong kadaugan, in fact, ang tunkaron, padayon sila mga igsoon, naghimo o mga artificial nga mga isla sa dapit, mga igala. Elang giangkon mga katropang ilaha.

napulo katuig na itong kadaugan batok China. Ang mga barko nagpatingog sa ilahang mga ingunta, busina, mga katropa. Kaya pamatian ninyong busina. Sa itong kadaugan.

0: Gumaga sa inyong lahat. Hotaki. Ohayou gozaimasu. Salamat pagi.
1: Jerry, Oxilio.
0: Ay, salamat pagi sa tabaga suking tigpaminawan. Naglantaw na to dito sa Kinidia, California sa Amerika. Sir Michael Mike Sigi, Canada. Mayog unto ni mo na, Sir Mike. Mayog paglantaw sa atuang tulumanon. Ito sa California sa Amerika, mga igala. Naglantaw na to ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. Unto ron dito, mga katrupa. Ay buntag katrupang Super Jeff. Siya lagi ang nag-Bulgars Anomalias Flood Control Project. Naghulma siya og ICI, doon na ba'y resultas investigasyon? Nawa na lang ang ICI, may resultas investigasyon. Doon na ba'y resultang investigasyon ang Blue Ribbon Committee? Wala, kay nag-imbestigar mga tuta man. Matod pa dyan niya, sa dili pa ang Pasko, doon na naidag kong isda nga mapriso sa mga anomalia. Wala, mutuo pa ka niya, super katropag Jerry. Gikang buitang si... Buitang si Pigala, di yun mo tuho. May good morning ninyo niya, mga kaigsunan. Sa suki na to, mga tigpaminawan. Stand by. Uy, naaday tayo yung merkado ron. Ato sa i-check, mga katropa. Abi kung wa tayo merkado. Yan ang ato ang market man. Mga kaigsunan, market man na to. Yan ang ready na mga katropa. Ano, naghigdam ni siya katropang rap-rap. Ganun, naghigda ni si... Dara, ni Barog na. At i-check mga kaigsunan si Katropag Eric Panuno Tamaro.
2: Live report.
3: Good morning, Katropag Jerry. Good morning sa mga Katropag. It's XFM Cebu. Thanks God, it's Monday. So para nindot yung Monday niya, subdin niyo kapit mga kaigilan. Basta kapit sa ito, plus couple mix. Okay. Ayoban, Katman Jerry, magluyagin. Basta adlong lunes. So, karoon yung adlong lunes, Katman Jerry, badhasa na ito, baga mercado, no? Kay back to usual mo taroon.
0: Okay. Back to market, eh, taroon.
3: Naatas mercado, Katman Jerry, Tabunok, public market, Katman Jerry, mga kaigilan. Arisa sa tas prutas, Katman Jerry, mapangutan na ito kay... O ba napig tayo itong mga bating panahon sa mga yung labay ng adlaw? Sir, magsamo ko niyo kanilin. Asa mo, Adre? Yan eh. Kwan, kumusta man ang kwan ron? Ting season ron, mangga, dili?
4: Season, sir?
3: Pila mang kilo ron, mangga?
4: Sinta lang kayo
3: na. Utsinta lang, parakuha na lang, no? Oo, ting mangga ron, katumang sir. So, katumang mga mag-graveyag mangga, pabait mo, mangga, kay... kwan ron, na barato ra kayo, kay kasagari, katos kapin mo gini, karon, utsinta lang kay... daghang mangga katumang seri mga kikilan ko. Ang concert kanang sa Manidiri, ng tundan. Guwapa kayong tundan dito kasi sir. Tagpila mo ni sir?
4: Saisinta
3: katumang seri. Ang kardaba, pila? Nagkua kardaba ha katumang seri.
4: Saisinta.
3: Saisinta, guwapa pagkikila. So saisinta katumang seri mga kikilan ko. O niya, ang concert, kwan, lansunis. Ting lansunis, maroon dili. Nagsugod. So, 149 tas into 20 ang kilo, Katropang Jerry. Mga kaigilaan po. No? Rambutan nun, sir? 100 ang kilo. So, dili rin season sa rambutan po. No?
4: Hapit na.
3: Hapit na. Mangustin. No? Nasa itong produkto, Katropang Jerry. 100 ang kilo, Katropang Jerry. Apple. Or gapon ba? Mga palit gapon tag?
4: Cheese na.
3: Cheese, gapon. Yeah. Kani, tulo...
4: 200.
3: Katropang Jerry. Grand Cinco niya, 200. Ang orange?
4: 15,
3: katumang sir.
0: Mm-hmm.
3: Ang kinipong grapes ni Saka Barno, wala? 200 ang kilo, katumang sir. Sa piras?
4: 35
3: ang kilo, katumang sir. Mga ganyan. Pinya, mga melon, tagpila mo na?
4: Ang pakwan, 60.
3: Pakwan, 60.
4: Pinya, 80.
3: 80. Wala niya sila mo, Saka nga variety.
4: Wala.
3: Nakay dragon fruit, pila mo itong dragon fruit?
4: 200
3: ang kilo, katumang sir, mga kikilaan. Ha? So, uban pa rin. Uban pa rin. Katumang sir. Nata sa stall ni sir, sa nga sir?
4: Iron pa.
3: Iron, sir. Iron day, sir. Iron. Katong mga ganahan niya, mupalit o mga prutas, anadre, sa may fruit stand sa Tabuno Public Market sa stall ni Sir Aaron. Sir, salamat Sir Aaron na. Aris ako din sa unahan. So, katapang Sir, mga kaigalaan, no, ito mga kuhan ko din. So, kay KSXFM, no? Sa mga kita rin. Pa, morning, Sir, morning. Tagliwa. Sa ito, nalimat ko sa pangan. Kasi tingan. Rose and
0: Goody. Murag ang lalog-lalog XFM niya ni kuhan man, ni feedback man.
3: Oh, tela. Money, ni great nato ni sila paglas kay Suki kini sila nato katropang Cherry, mga Ma'am Rose and Goody. While nagiwa og kini pong pad, tanunon katropang Cherry mga kaiglan pod. Arita ni Ma'am, sumuk sa mukon to kay white customer katropang Cherry. Ma'am, hello ma'am. Money, kanina katropang Cherry kay layo pa lang smile na ba? Hindi ko mga tindira, no?
0: Ay, nagpahiyom si Ma'am, abot dunggan.
3: Wow! Ano naman itong mga lamas na may pagsaka?
2: Is butik.
3: Ha? Butik. Bisol. Ah, Bisol. Ining, kung saan din sa kanil? Gabi sa Bisaya. Oh, butik, Bisol, Gabi sa Bisaya. Katrumang Sere.
0: Mm-hmm.
3: Ilaman?
2: Ikan sa 16,
3: ngayon
2: sa
3: 70. Ah, so 6 pesos. Maura, ang kanang Luya, pila?
2: Luya, mura Japon, 120.
3: Ikan sa, mura dyan siya.
2: 120. Mm-hmm.
3: Kaning karot?
2: Ano, yung siya, oh.
3: Oy. Nindot, kaya yung karos niyo, suspila?
2: Sintara.
3: Sintara.
2: Pero ang kanin, isa ka siya o...
3: Patatas.
2: 5%. 5%.
3: 5. 5.
2: Ngayon mo, 120.
3: So, gikan sa 115, ngayon mo, 120. Ang patatas, katrumang siri. Mm-hmm. And then, kumbay, ahos, ila? 90 ang kilo, katrumang siri.
2: Ahos, 120.
3: So, kamatis?
2: Kamatis, kay 100.
3: 100, sige, sige. Salamat, ma'am.
2: Mamits.
3: Mamits. Salamat, mamits. Thank you kayo. So mga ito, siguro kayo brag alas 5.24 na katupang dyan. So, ugmaan nilang po bon.
0: Nagkamahalin na na niya katupang Eric kay Kuanman. Kini niya mabi-abihon o mapahiyumon.
3: Bakit na yung saktong kini pong tinira katupang Jerry. Mga kailan dapat kuan ka ba ka ng approachable katupang Jerry.
0: Dili na magmugto.
3: That's right. Katupang Jerry mga kailan. Kay mama na siya ay kuan po. Marabag pagi katupang Jerry mga kailan. Salamat po siya. Paagi para usab na kwan-kwan, kailangan pang good vibes po niya, makasuki ka kay kini mga maindahay ka katupang Jerry. Nindot sa ni nakay suki-suki kay kwan man na siya, advantage naman na katupang Jerry kung nakay suki po. Oh, sa morning, sa ikaw katupang Jerry, makarelate magigyan eh kay kinaham o kwan man gina, pinangita mo gina mga ang bigasan hap sa barangay Giyot katupang Jerry, mga kailangan po. So, mani katumang sir, itong latest, no? Dun hayag na ang palibot na ka-inlog na ginagaya katumang sir. So, sa mga kadropa, para condition mo din, ang adlong Lunes, no? Sa mga energetic na mo ni kadropang Jerry, mga kailan. Pangapi mo, Santom Plus Cupmix, mga kailan ginamas, Yes Wealth Incorporated, umot, lami, sustensado, kape nga tambal, kape nga makabusog, mga sexy, mga guwapa, kung sabi mga kailan, ananana sa itong kape. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa sa Merkado, katropang Eric Amaro, XFM.
5: XFM Report.
6: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatong sa tugtag na 25 minutos na nagkalabay sa alas 5. May good morning day. Gatong Bibi Fred Batista del Pusa, yung man ni Ma'am Norvi Murillo, ni Jovintino Boy Nadela, ni Gabi Cordova, Arnolfo Saison, ni Sir Arnolfo Saison. Ayo, good morning! Standby sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Humalang ni pipilang importante ng mga mensahe. Standby!
5: XFM. Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin.

0: Niño y nombre Premium D3 Copy Mix. Para sa mga driver na kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Copy Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ako si Dracula.
4: Ano yung si Dracula ka?
3: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
4: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
3: Aya!

0: Mineral Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor.
14: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
15: Ug mapalit nimo dinhi
16: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic.
18: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
19: Hilid sa Barangay Hall.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
22: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
23: X-F-M.
24: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.31 na itong oras sa Tonegarillo sa Premium Death Ray Coffee Mix mga katropa. Premium Death Ray Coffee Mix ang kaping atambal. Kaping lamian, kapi mga katrupa, ka antioxidant, magka-reduce mga inflammation, o magka-increase mga mental clarity, magka-regulate.

0: παγκόσμιο blood sugar. Premium Tetric of FX, αν καπί για μακαπαλίγκον, σαν καμπόκνη μου μπουκόγκο, καπί και νύνια 3 in 1. Και σαν Premium Tetric of FX, με κακατρούπα, να κασάνθουν και να. Να κακαπίκιανα, να κα premium death ρί καπά.
1: Jerry, Jerry, Λιό, Σίλιο.
2: Good morning.
0: Καράιον τα μακακατρούπα, με good morning και το ράντι σαν τίσας, τη Ραλίν Καμπουένας, τη Μαμπλόρνα Μαργαρίτα, η Γονμάνι Μαμφλόρ Τελίκα. Good morning, πόρ, και τον Ντομίγκο Μαρκούχος Αστακάν. Good morning, τη Ικό Ταλίσε, και Γονμάνι Ρομπέρτο Ταμπούλον. Ayo pagpamina po di Ansoy Comidoy o ni Junel Sambrana di Eugenio Boy Tagsep di Jose Gerlito Mar igumani inting bukikusa laharso o liharso ay good morning po gato di Labto Chris Pakira o ni Richard Lumaad igumani gato di Ros Villambao good morning di Bibi Fred Batista El Pusa di Danny Almendra igumani Λίτε σεν ντουπλάσα τη Τζίβα Κάλσο Ότι Άντζι Ρίμο Good morning Hi, good morning σαν και τον Ιμάμ Άρλιν Πλασίμπη Ότι Ροχελ Μίνα Άννα Ινκορπουράδο Μαγα Κατρούπα
1: Exciting Πιλιππίνας Μπαλίτα
0: Exciting Πιλιππίνας Μπαλίτα Μαγα Μπαλίτα να είπω σαν το μαγα καούμπαν Κίκαν σαν το μαγα σιλίγαν Νακμαγιά Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talise, sa Tungtungkaran, dakmayan sa Sugbo. Magabalita gikan sa itong Provincial Capital, City Hall, iguman sa Regional Gabuhatan, sa itong Gobyerno. Magabalita gikan sa Kalungsuran, iguman sa mga component cities, sa lalawigan, sa Sugbo, silingan nato ng mga lalawigan. Magabalita gikan sa itong mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitaan din hilamang sa...
1: Exciting Pilipinas Balita!
0: Raho na ito mga katropa, detalye ni inibang balita. BGMP nagsugod na sa pagpatukod. Duga mga prisuhan sa Rion 7 tugod sa overcrowding mga kaigsunan. Ay, salamat tao, hindi na sila mag-uot mga katropa. Detalye sa report sa Iron NATO kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
1: Live report. Live report.
3: Yes, ang nagpala ng Bureau of Jail Management at Penalogicon BJMP 7 sa pagpanikamot ng makapatukod ng dugang bilangguan sa Central Visayas sa araw masulubad ang grabing paghuot sa mga persons deprived of liberty o PDL sa mata ni BJMP 7 Jail Inspector of Unito Sison. Ado yung mga sildo sa kapin, 20 ka mga pasilidad sa rayon na doon labo sa 20 kung 40 ka PDL. Bisan pa ang angay lamang ang kapasilidad sa matag silda kahit 20 hanggang 30 ka piniriso. Gibot niya ni Sison na nakikodinar na ang BJMP sa mga local government unit o dangay usap suporta gikan sa nasugnong gobyerno alang sa dugang pasilidad. Dugang paniya, nagpadayon ng pagtukot sa bagong bilangguan sa konsulasyon. Araw minusa na pag-uot sa municipal jail sa lungsod. Bisan sa kauot sa mga bilangguan, giba sa Botista Isona nga doon mga lakang ang BGMP. Araw padalip din ang mga PDL batok sa sakit nga dala sa grabing kainit o makatakot ng mga kawalatian. Aniya, andam ka rin ang mga jail nurse sa pagmonitor sa kahimtang sa mga piniriso. Ilabi na sa epekto sa init kipanan o sa posible nga El Nino. Sa sayang bayan sa huli ng kasamtang tuig, wala pinatalang kaso sa heat shock at aliwala sa mga PDL sa Central Visayas. Mga katropa, alang sa pahimsog sa panlawas, inumusan Sona Plus Gold. Alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropang Almi Mata sa Vulgar Report. Nagato sa tugtag na 35 minutos o 52 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: Capital Report. Capital Report.
0: Buhatan sa LMP Cebu sa Kapitolyo gibuksan. Italia sa report zero nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report. Live report.
0: Grigi.
5: Yes, ang League of Municipality of the Philippines Cebu Chapter LMP Cebu may balhin na sa inaopisina sa Executive Building sa Kapitolyo nga may maghatag unya og mas ligang koordinasyon sa kagamhanan sa probinsya Sugbo og 44 ka mga lungsod sa probinsya. Formal nga ipahigayon ang blessing o inaugurasyon sa mga bagong buhatan sa ikonang andana sa Executive Building ni Antong Biernes Julio Jess 2026 ang nahimutangan sa mga buhatan muang kanhi Capitol Gallery ang inaugurasyon gitambungan ni Governor Pamela Pambariquatro Vice Governor Glenn Soko ug mga sakop sa Hunta Provincial, Mandawi City Mayor Junki Uwano, mga sakop sa LMP Cebu Executive Committee, pinulungan ni Cordova Mayor o LMP President Didoy Suwan. Matod ni Suwan nga ang pagbalhin sa buhatan sa LMP Cebu, gikan sa Executive Building, paingon sa Legislative Building, diha mismo sa Kapitolyo, positibong kalambuan, ubos sa pamunuan ni Barik 4. Sang dito paduol niini ang mga yangungo sa buhatan sa gobernadora. Dugang panisuan nga ang mga buhatan, di lang magsilbing headquarter sa mga opisyal sa LMP Cebu, kundi lang mahimo usab nga launch sa mga mayor sa probinsya Sugbo, nga mahimo sila makapahuway, mga pahigayon o panagtigom samtang adunay katuyuan sa Kapitolyo. Ang mga buhatan aduna sa mga personnel nga makatabang sa mga mayor sa ilang yangungo, lakip na mga abogado nga makahatag og serbisyong legal. Plano usab ni Suwan nga ma-report sa buhatan sa LMP Cebu sa Kapitolyo kausa sa usa ka semana aron pagatiman sa mga pinahanglanon sa ubang mga sakop nga lungsod. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog o naghanap ang pananaw, inom karunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapigtas sa ato mga mata, aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Yung itong sa itong tag na 38 minutos o 10 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Senyoriano mga katropa, misibat siyang utang. Mas lang kinusprisuhan. Na-prisos utang ang ipaslag ng prisuhan. Italia sa report sa ero na itong kinipinagi sa pagpamati ni Katropang Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
4: Kaya Jerry, mga kigilan, usag ka 49 anyos ng South Korea National ay napas nila karoon sa mamaling police station. Mangingong gisibata ni iyang 400,000 pesos ng utang. At sa lain koreano po ni, ning kaghapon ng adlaw, katropag Jerry, Julio Ducito Cruzmila, 26, ang napas nila karoon sa selda sa mamaling police. Muna si Asertin Juan Laga, Chan Hong, litaw, taga Asan City, South Korea. Samtang ang reklamante, mausap ang 43 anyos nga, kailan po niyang koreano, nga si Kyo Tai, taga Seoul, South Korea. Basis sa posisyon ng investigasyon sa kinipong mamaling police station, nasuta nga alas 4 ang taklas karon. Dito ni sila sa usa ka ilan ng hotel, no? Diri ang casino. There is my SRP, katulpagad sa mga kaiglaan po niya. Matun pa, kining suspect nangutang ni o 400,000 pesos gikan sa biktiba uban ang saad nga bayran kini sa muwahi, katulpagad Jerry, at ulusab sa pagkuhanan nila, pag-stay, pag-kinibang sugal, katulpagad Jerry, mga kaiglaan. Apan tungod sa tuyo nga makapanghilad, katulpagad pinagi sa pag kung limbong, matod pa nisibat ang suspitsado, katubang Jerry kani, kining check sa kining biktima, nasutang ang suspect na nades pagtan sa International Airport, motong nga gigukod sa biktima, main lang gani kay daling naka-coordinate nga sa PNP Aviation Security Group nga resulta sa pagkasikop sa suspect. Manini, sikop pa ni ang suspect by citizen's arrest, dito over sa Mambling Police Station, diin gikaya ni Uga Tukpaga Kaso, katubang Jerry, mga kahigala. So far, kita pansin, matikasikas Mambaling Police Station, mga katropa, ning kamuntagon adlong Lunes, no, para kondisyon mo, mga kahigalaan, or di ba, mga dugay na kamata, pangapin lang mo, sa itong plus complex, makabusog, tungod sa soya powder, na good for the heart, mga kahigala. Di ba, palipitin nyo kasing-kasing, inoon, i-regulate nini ang heart palpitation, mga katropa. Alang sa Ligusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat katropa, Jairik Parono Tamaro sa mga report. Ikatong sa tugtak na 40 minutos o 35 o 39 minutos na nagkalabay sa alas 5. Uwan sa mga balita, gikan sa itong kapulisan. At tuta mga katropa, paingon sa itong gabalay lungsod.
1: City Hall Report.
0: Local government unit sa Dagbayan sa Lapu-Lapu nagigalayon sa MCWD aron masolusyonan ang problema sa tubig sa Dagbayan sa Lapu-Lapu, mga kaigsunan. Italia sa report zero na tugiri pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Feller.
1: Live report.
6: Nakigtigom si Mayor Cindy Chan ngadto sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD niadtong nilabay nga semana aron nga mapalambo pa ang serbisyo sa supply sa tubig sa Dakbayan. Gitinguha sa mayor nga adunay kasaligan nga supply sa tubig ang mga residente, ilabi na gyud sa Barangay Marigondon ug Subabasbas nga maoy taas og demand sa tubig. Base sa datos sa MCWD, mikabat na sa 147,413 cubic meters ang gibanabanang inadlaw nga panginahanglan sa tubig sa syudad. Gilangkuban kini sa 18,649 ka-service connections, kundi in 14,872 ang residential connections ug 3,777 ang commercial ug uban pang non-domestic accounts. Gihangyo usab sa mayor ang tabang sa MCWD sa pagsulbad sa mga water leak nga gitaho sa nagkadayang lugar sa syudad aron maminusan ang paggawa sa tubig. Samtang atol usab sa maong meeting, gipresentar sa MCWD ang ilang giplanuhang mga infrastructure projects sa Lapu-Lapu City. Usa na niini mao ang transmission og distribution pipeline projects nga nagtinguhang madugangan ang supply sa tubig ug mas daghan nga mga panimay ang maserbisyuhan. Gihangyo ni Chan ang MCWD nga isumite ang ilang mga prioridad nga proyekto pinaagi sa 5 ka tuig nga development plan aron maplanuhan sa syudad ang schedule sa roadworks ug excavation ug malikayan ang pagsumpaki sa mga proyekto ug ang kahasol sa publiko. Para sa ato mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan. Ang Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
7: Good morning.
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagaton sa tugtak na 43 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay putol gaulo mga katropang nakaplagan sa dakbayan sa Talisay. Wapan yun mailhi. Sigin sa tag-iyan ni mong ulo mga iksuon. Detalye sa report sa Aeronato ginipiragi sa pagpamati ni katropang Benji Talisay.
1: Live Report. Live Report.
8: Dagan sila magalaman siya katang pagkarapayal para pagkagsuto sa Talisay PNP kung kasi kiting mo ang kaputo nga ulo. Ngayon nga dito mismo sa mga barangay kasi mong opening nga Dawis Road sa Kansur ito nga sa Bulo sa Abundag. Kiling ipayabaw ni Police Attorney Colonel Hugo Rosayon ang hepe sa Talisay PNP nga ilapang ibasubay kung kasi kiting mo ang kaputo nga ulo sa akinay mo ang tao. Giba naman kung gitulahan nga mga kinitod kay ang giling forma sa pagnaong mo ang giling nagkita na sila ni Osaka RG ang nagkakaplag sa mga nga pagiging putol ng ulo sa Tawang Jerry. Una nini, ang pagkula sa tao nga sa mga tao ito nga doon nilawas at pwede ang isusig ni sa PNB o Kasoko ulo gini ang alito kisa pato pa nga baho na kayo mong uho o gito na nga pinakailok nini nga alito pasubilo sa ba nga ginamit kini mong uho mo ito nga ang kumulisikron ang natas ang pamangita sugo asa ang lawas nini o yung marabang subay kung nakisa posibol nga nagibo sa pagpatay sa mga tao labi na ang ganyan pagputol o ganyan pagbuwag sa ulo ng natasab sa lawas sa maong bigdima. Report sa Talisay PNP katapang makilimod giyapon sa mga lawas ko doon sa Santol or Balawin magkatapang kini labi na katapang din mga akilin pa maos klausel sa lawas na wala mo sa Yastual Incorporated na mabalit sa parmasag butika sa iyong lugar. Kaumalik na pang Jerry Riblano. Alas ng sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, Action News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
7: Good morning!
0: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Nagatong sa tugtak na 45 minutos o 33 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay 36-38 anyos mga katropang armado. Sa dakbayan sa Talisay. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropag June Cator.
1: Live report. Live report.
9: Yes, katropag Jerry, no, diya ay gariklamo sa mga silingan gumikan kay nagtinitinir ni Armas, no, diya ay gradanig ka 3-8 nga revolver, ang ipanakop ni sa kapulis, ang isikop ni, at ulit sa pagpatuman ni search warrant operation dito sa may puro kamugay, di sa barangay poblasyon, nagbayan sa Talisay, hila kayong dinakpan si Mark Saladas Gasita, residente ni sa maunga lugar. Wala ni gini kay katropag Jerry, human sa operasyon ng ipangluhan sa provincial Central Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office o banasab sa kapulisan sa Dakpins Talisa ay pinagin ni search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court sa Talisa City tungod sa kaso ni paglapas sa Republic Act 10591 o illegal nga paghupot ni nga armas atol sa pagpangita na kuhaan gining suspect o gining 38 revolver nga walay serial number nga doon na may upat ka mga buhi nga bal tuloy sila nga pagservisyo ni nga search warrant katong pag-jury ay kini nga nagpang kanong gitanggong ni sa kapulisan sa nakpayin sa Talisay o gikaya ni og mga tukma nga kaso humanig reklamo gumikan kay ano mga panahon nga makita ni siya nga magidradala ni niya nga illegal nga armas mga katropa yung kalimat mong tumarog sa ang vitamin C ang alkalawin nga vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June Katorex FM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
0: Good morning. Salamat ka drupa June 14 mo report. Ikan doon sa tugtak na 47 minutos o 38 segundos na nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standbys pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning day. Ito ni Sir Mariano Vasquez. Umayang ito ni Ma'am Lilibet Labra. Michael Mike Sigi Canada ng umani Boy Nadella. May good morning po kay ni Ma'am Elena Natulya og ni Nui Binoy. Ni Romulo Tampos og ni Phil John Padilla. Good morning po kay ni Jeffrey Gallo. Pagbarabana sa kahimtang sa panahon, nakaubarado weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropa mo, weather forecaster Ivertinio. Server, good morning.
7: Yes, good morning sir. Good morning sa atong sarang pag-inahaw. Kinyang pinakalitest na weather update para karong adlaw Lunes. Ang southwest monsoon o hangin habagat ang nakapekta din sa may Luzon. Samtang ang nabiling bahin sa Nasa, particular na ang Visayas o Mindanao. Makasinati sa panagsamang panganurong nga itong panganurong magamitan na doon ay tsansa sa mga lumalabay ng patak-patak sa kuwan tumulog ng silat tungod ka na sa mga posisyon localized thunderstorm sila ay na din sa may o sa laing bahin, aduna po kitay na monitor na low pressure area gawas sa Pacific Area of Responsibility na doon ay kalayong 1,535 kilometers silangan sa northeastern Mindanao kaganihang alas 2 sa kadlawan. Ang naiyong low pressure area, aduna po kinibig yung chance or medium likelihood na mahimo kining usa ka bagyo sa sunod na 24 oras no angayan lamang na ato. Monitor ang mga sunuray na update tungkol na nga itong ginabantayan ng LCA. O pagka sa karong adlaw, ang Visayas o Mindanao makasinati sa hapon, patinay nga ito sa kasarangan ng pag-uho sa hangin na nagagikan sa habagatan, sigakan nga ito sa habagatan ng kadagatan. At makikinay nga ito sa kasarangan ang mga pagbalot. Ito ay din warning signal sa nakasang bahin sa itong kadagatan din ni sa Visayas sa karong adlaw. O para sa atong temperatura, ang tibukulin sa Cebu, posibleng makasinatin sa 36 hanggang 33 degrees Celsius sa atong dagat mo kaog karong alas 9 sa kabintagong o muhunas po o niyang alas 5-9 sa hapon. Philippine Standard Time, manakita sa 5.50 a.m. ang atong haring adlaw, misaka sa ganyang 5.29 a.m. o muhunas po o niyang 6.10 p.m. O kanang latest, ikan din sa ganyan pag-asa ni Sayas, kini si Adrian Trinor at pabilis na bagong-bagong panahon, hindi may pag-asa sa saksang informasyon. Dagang salamat, huwag maayong lunin.
1: XFM Report.
2: Exciting!
0: Good morning! Ang pagbarabana sa kahimtang sa panahon, may nagpupos ni Atong Tulumanon ang exciting Pilipinas Balita. Kaupan ako din sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Baring. Kaupan sa natin yung butaga sila si Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Filler, Katrupang June 14. Katrupang Eric Panono Tamaro, Katrupang Grigi Magdanaro, o si Katrupang Benji Talisik. Ingon man si kumplito na Katrupang Rafael. Katrupang June 14. Ato weather forecaster sa pag-asa magtan, Evertinio. Ato ang news director si Katrupang Philip Cirujano. Station manager si Katrupang John Levy Chavez Mikey. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katrupa mo, Jerry Kemsaroxelio Jr. Manabilit sa Mayingon. Balik kong apohon sa samagtak ng istasyon, alas 4:30 katulasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, Toyos!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, punya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gas transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, may atake, o sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kini yung Santon Plus Gold. Yun ang kunin eh. Bago din na pamatudaan, na ipitibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayong akong paminos akong lawas. Kung medyo tiko og dili na yung kukapuyon. Kay daghan na niyong mga sustansya sa makapabaskog sa kalawasan. Kung ang kalimut ka kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan ka dili man isama sa ubang kape, daghan na niyong mga antioxidants na maoy mabatok sa daghan mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Kaunga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa program programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Maka-ulcer ko.
8: Nag-research ko ang siya maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kotokoto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga koto-koto. Kung gusto sabihin nyo na matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa koto-koto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
10: Vision X Plus User, ating paminawon.
11: Ako si Martin, isa kaulde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako nga. Pasulod sa 5 katuig na kong pangulde, medyo naan ako'y problema sa kong mga. Tabihin ako kaklaro o mga bagmang litra. Ganitan lang ako o gantyos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang na gid ang kong mata. Ina pariya sa una, bisan karon din ako ginahanglan mag-gantyos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y pagkimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
10: Santon Plus Coffee Mix User.
12: Ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD kung usa ang kape nga mainungdan ni ini. Sa kadagang kape nga ako natilawan Santon Plus Coffee Mix sa jud ko niya buwi lang acid reflux iyang natambalan mati akong arthritis hantong karo wala na kong kakiang-kiang RCDI ni tagapanabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma wala na kay pangitaon pa Santon Plus Coffee Mix kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The
3: Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:00.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Salus Popole! Est Suprema Lex! Ang kayuhan sa katawhan mo'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ning adlaw karon nga Lunes, pitsa 13 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa gihapon mga katropa, tungluntan ang mga pinakawahing kalambuan, may labot ang lungsod o gang kinatibok ang nasod nga Pilipinon. Sa balita sa inyo nga lugar niya, sa munahimutan ganun mga katropa, kumusta nga itong panikay-sikay? Ang atong paningkamot inadlaw-adlaw ng tanan. Unang adlaw sa simana mga katropa, di anasad, laing hagit, laing adlaw. Laing paningkamot. Laing pagpaminaw dyan sa itong mga drivers, karon mga dipasayroan, public utility vehicles, taxi, jeep dipasayroan, mga bus. Laing kumbati lang dyan, shuttle service, dasmantalan. Lanug-lanug talagang napita mga katropa. Mga nangabri na silang mga tindahan, karinderia, sari-sari store, kananan, pungko-pungko. At yung kingsunan dyan sa SRS, mga sidewalk vendors. Salamat kayo kanyang tanan kay kamo. Ang gadasig ka mo din sa XFM Cebu sa pagpadayon ng atong paningkamot mga katropa, sa pagpadangat na kaninyo sa mga palita, mga hisgutan at mga isyu. Gusto man na daghan ng mata usap karong mga orasa mga katropa. Daghan ng kaning ng biyahe na minaw karon sa ilang tagsatagsa ka mga sakyanan, hatod sa ilang mga anak ka sa lain-lain nga iskuylahan mga katropa. Ayon kayo pang drop diha o lahos na ngadto sa ilang tagsatagsa ka mga trabahoan. Ay kumbati lang tayo nag-asa mo na himutan karon nila. Naamoy mga messages mga katropa, ipasupot din sa atong tulumanon. Naamoy mga greetings sa mga ka-birthday karon. Happy, happy birthday. Ngadto kag very worshipful Attorney Paul Alcazaren. Igsuon mga katropa sa ato gasuod gahigala usab Attorney Jong Alcazaren diya sa Barangay Tisa. Lanug-lanug tas may tisa mga katropa, kumusta mo niya? Maayog pagpaminaw. Ang uban gilayan ng mga katropa kay na may gitawag rap ka nag weekend hangover. Kaya pag lami kayo mong Sabado. Ngayon nagkalami nga Domingo. Kunya ni kalit lang og Lunes mga katropa. Na hangover abi nimo ga Domingo pa na extension. Na extension ni taon oi. Awa na extension mga katropa, kumbati lang gyapon ta. Ato ga iampo karon nga maayo lang ang atong semana mga katropa. Nga way mga manghitabo nga mga insidente nga makaapekto in taon. Inhi ka na to sa atong tibuok pamilya mga katropa. Walang untay magkasakit na. Sag ubo sipon hilanat mga katropa to ng likayan. Of course din sa atong sibyanan na atay Sunthorn Vitamin C. Tanan mga katropa inyong gikinhanglan sa inyong panglawas, paligon, hilabi na sa inyong immune system. Kompleto ricado sta din sa ato ang yes to health mga katropa. Ang mga produkto sab nga ipaangay diha kanini. So kamo diha lah, panikay-sikay. importante nga malipayon ang atong pamilya o kita uban sa ato nga mga anak atong asawa atong paris mga katropa nga nagpuyo tadiha sa Matarong mo na labing importante sa tanan. Good morning ato ga Romel Ocariza kung mga classmates ni Don Bosco mga katropa sa iyo kayo hindi ga abre na tos programa abre sab sila. Pero pagpadong pa na ito, lanog-lanog na daan si katropang Jerry Auxilio sa Tulumanong Exciting Pilipinas. Salamat kayo katropang Jerry Auxilio sa pagdasab sa itong programa ni katropang Eric Amaro. Thank you kayo. Gumikan kay naatay importante mga katropa dito sa Kauluhan. Ito sa gisundan dito ang mga kalambuan. May labot ning atong Sibianan uban pag mga Sibianan mga katropa lukop pa Pilipinas sa ato nga Y2H broadcasting mga katropa. Salamat kayo Kuya Benaya Obsyama atong executive dito sa Yes to Health mga katropa nga mi abi-abi usab kanato ihatag ito ga higayon dito mga katropa bisan pas ka busy sa schedule. Salamat kayo kaninyong gimingaw ko ninyo mga katropa. Ang pangutan na gimingaw ba muna ako? Jose Baino mayog buntag na shout out ko ga Renz Alianic ga birthday karon na sa City Times Square. Kamusta na chip mayog pagpamina? Ricky Perez, Edwin Mier, good morning. Salamat kayo. Sa iyo kayo si Kuya Mark Anthony Anguay III. Kumpatig mga sakyanan karon kuya. Gailog mga tao ron. Kaya ni gaan-gaan ang kining presyo. Kaya si Sir Bo Varquez, ang atong SRP manager magkikatropa. Naminaw na ito ron. Salamat kayo, Sir Bo. Gikan kita og biyahe, Sir Bo. Ako ka atimanin mo. Pasensya kayo. Human ini Sir Bo. Keith Adrian Go Similia. Good morning. Ang kinapalanggaang anak ni Konsehal Alex Similia mga katropa diha sa Barangay Guadalupe. Kumusta mo diha? Brad Jemil Kaumeran. Nakas Japan brad. Ingaw masatani mo ana. Padayon lang pag-post para permel sa kong heart ni mo diha. Kumbate diha brad Jemil. Good morning, Nanay Bangbang Kaumeran. Kauban si utol na ko, Alan. Diyas new star, mga katropa. Silang Baby Bato. Si Roxanne, nag-jogging. Kagabi. Pagbida pa kondisyon, mga to. Okay, sig pagwapo, tol. Kaya musamot na diyag imong kagwapo. Lison na. Ayun, hatod si mga bata, mga katropa. Kaya rin mga orasa, ting hatod, mga yun karoon. Bata gusto malate ang mga bata ngadto silang eskwelahan ala ato nagipangunayan dia kuning daghan kay mga ginikanan mga suod mga kailan ato mga katropa aga nagka-tune in usab kay naghatod man eh sa ilang mga anak dia ay snowball brother Oliver Solihon hatod sa tingin ni Jacob dito sa Don Bosco mga katropa. Good morning kaninyo gatanan dia Madelina Nazareth watching from Newtown Pardo Silingan diyan sa Arizona Street mga katropa. Good morning din yung tanan diyan sa Newtown Doc Jimeno ang mga presidente subdivision mga katropa sa Homeowners Association. Salamat kayo sa mga buutan kayo ng mga mulupyo diyan sa Newtown sa Pardo mga katropa. Baharihan ni Madama Madeline Nazareth. Salamat kayo kaninyong tanan sa kanunay nga pag-suporta din ni kanato mga katropa. Kamusta mong tanan diyan unsa may nahitabo sa inyong weekend. Subo kayong pamalandungon mga katropa karong adlaw gumikan kay Mitaliwan. Tumiaging adlaw pizza 11 sa edad nga 79 anyos ag inila respetado among giyukbo nga retired judge mga katropa. Usa ka kining martial law survivor o human rights lawyer kadto mga katropa. Si Judge Menrado, Men Paredes. Rest in peace, Judge. Og condolence. Og atong simpatiya nga dos nabilin nga pamilya ni Judge Menrado Paredes. Ila kento mga katropa nga usa ka tarong, usa ka buutan, usa ka ligdong, ligon nga huwis, halige sa balaod dinhi sa Sugbo, mga katropa. Kondolensya sa pamilya, among pag-ampo. Daghan man tag lawyers nga mga naminaw di atog kinakusgang brother diri kay Jed Lazaga sa Public Attorney's Office. Kauban ni Attorney Rodandi Absin, mga katropa. Daghan kami nga mga nakailah ni Judge Paredes. Retired naman ni siya, mga katropa. O niya kining naghatag og mga lectures ng atos mga estudyante. Daghan kayo na himong abogado ini nga miagi ni Judge Paredes, mga katropa. Ang iyang hayaan ha sa Cosmopolitan Memorial Chapel sa Barangay Lahug. Human kini sa Pizza DC7 karong semana ha, mga katropa. Isa ka kining pillar of the law, mga katropa, si Judge Menrado Menmen Paredes. Daghang nakahinumdum kayo niya kay hapit tanan nga mga kining nahimong abogado sab karong mga panahon na sa among henerasyon, mga katropa, ang og sa mga bata noon, of course, ang kining nakaagi sa pag pagkaton ni Judge Paredes. Sa gito ka kining professor, mga katropa, reviewer niya, di gito malimot sa pagpangumusta, paghapit sa iyang mga estudyante nga mga abogado na sad. Judge Menrado Menmen Paredes, rest in peace, Judge. Ug salamat kayo sa imong gibilin nga kayo dinhis kalibutan ug sa imong mga pagtulunan na himong abogado nga karon nakapahimos sa imong pagtudlo kanila. Si Judge Paredes, mga katropa. Alas 6:18 na.
3: Time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Sir Joel Juarez, good morning, guys. Kukuraning, mga katropa, perting ninduta ang Sing Life Marathon na hitabo kagahapong adlaw. Saka mabulukon kayong kalihukan, mga katropa, health and wellness, fitness ug well-being, mga katropa, ang gipromote ining Coco Running. Guwapo pa kayo pagka-organize, basta Coco Running garantisado, mga katropa, nga safety aga mga runners. 42 kilometers aga gidagan nga kinatasaan, mga katropa, sa mga marathoners na ito nga mga kaila. Congratulations mga nakatapos, nakahuman, mga katropa, mga finisher. Nasa 21 kilometers, nasa 10 kilometers, mga katropa. Daghan kayo ang mga runners ganito sa Sing Life Marathon, International Marathon, mga katropa. Cebu International Marathon. Salamat kay Taning Coco Running o Mr. Joel Juarez sa makanunayon nga mabulukon nga mga running events. Dili lang dini sa Sugbo, sa tibuok Pilipinas, mga katropa. Kay kasaligan naman lang ni siya. Kasaligan mang yun ni kayo. Kay hindi lang ni gamitag politika, mga katropa. Mao ni mangu sa tanan nga mga running events kay epektibo, garantisado, mga katropa. Aga mga kalihukan usab. Kadi makuyawan ang mga runners di sa daan nga nagdagan-dagan, mga katropa. Importante ang safety nila. Dr. Heidi Tadem Yadaw, kumusta diha, Dok? Salamat kay tanan nimong kayo, Dok. Mayog buntag ha, sa iyo sa kay Kadok ba. Regards ang idol na ko, Doki, diha nga akong ka-roommate dito sa Butolan, Zambales. Good morning ninyong tanan diha. Paul Sab, good morning. Watching from Bukidnon. Mayog pagpaminaw, Jepot Lumungson. Good morning, sir. Salamat. Bernard Menyoza, atog kinakusgan diha sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Ang manager niya, Madam Janet, chairman of the board, mga board of directors, mga katropa, mga miyembro, mga personnel diha sa Guadalupe Co-op. Salamat kayo kaninyong tanan. Sa mga nag-sunod na to sa YouTube, mga katropa, mga viewers, good morning. Thank you kayo sa inyong paghapit ng ato nga programa karon. Jovin Lumukso Kadungo. Good morning ang kape. Ang kape gid lagi des pahina Central si Chok Tumoy gikang Enteng Jumiding og ni Odi. Salamat, exciting. Sir Ronnie Karen Tude, lainasad nga kalampusan parang Sir Ronnie kay Giano lang mo sabi niya ang 42 kilometers mga katropa sa Cebu International Marathon kagahapon nga adlaw. Congratulations Sir Ron. Another cap in your feather, sir. Og nga kakondisyon mga katropa si Sir Ronnie nga kung tanaw ni mo murag 40 taon pag yun kondisyon kayong lawas sa praise the Lord. Joventino Nadella Trini Ray watching from Gabi Cordova Cebu. Salamat kayo ninyong tanan dias Cordova. Viner Fox Idol Minaw Kurimo. Salamat kayo Danny Almeda kita kits gahapon. Ay, ikaw din ni Sir Dan. Salamat kayo Sir Dan sa imong kabutan. Nalingaw sa go Sir Dan da. Ayong pagpaminaw ni mo diha og sa imong mga kauban na karong mga orasa. Dawa karong buntaga mga katropa sa gihapon atog ipasupot diha kaninyo ang mga isgutanan, ang mga balita, ang mga isyu nga nag-apekto kanato mga katropa ining atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Sa gihapon na nawatag sa kasimana mga katropa, nagkagrabe ng politika. Padayon ang impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Padna nagpabilin ang pangutana kung makaabot ba sa numero 16 mga katropa ang mga senador nga makakonbikto kang Vice Presidente Sara Duterte. Ta kalimod na kay bisag usaon pag tuis-tuis mga katropa bisag unsa pa ka bright wa mangi mas bright mas balaod. Ay, kung balaod pa itong gisundan mga katropa kung sa in English pa tawgo na tug rule of law og dili rule of BBM. 16 yung numero ana. Now karon 3 pa man sila kabuk diha. Mga katropa kuwang pa. Mao nay ilang gi workout inig mga adlaw karon grabing paglutos eh. So adito si Senador Dante Marcoleta naa in town sa PNP Hospital mga katropa i-question pag Senador Ping Lacson ang iyang kauban porbida ning atong mga kuano mga politiko ba samtang dito sa ubang nasod mga katropa isig ka suportahay dinhi sa ato isig ka dutdutay
3: kasikas
2: sa makapabor lang mga katropa nya luod na kay tanaon luod na kay paminaon mga katropa nga inigaabot niya si Senado maayo kayong katawa-tawa maayo kayong isingisi o niya gakus-gakus pa mga katropa di ay to unayay
3: kasikas
2: at grabe namang trinay duray dari sa itong mga politiko wala namang gitingali mapili ani nila mga katropa pagka lain kayo pamalandungon diha nga kining mga tawhana nga atong girespetalan taas ang atong paglantaw mga katropa pero karon basta maghisgot ang politika kaya mo lagi na usay ang prinsipyo mga katropa lingkuran na lang sampot ang mga gituhuan nga mga pagtulunan unta mga katropa atol sa ilang pagtungha sa eskwelahan kung asa ni sila gagikan mga katropa prestiyoso kayo mga sikat kayo lutado kayo nga mga eskwelahan mga institusyon mga katropa susa pagiyano lang tamak-tamak ka ay gumikas minalita mga katropa gipasapasa niya sa kongreso. Ato nga nuntan din sa ato nga turumanon na sa pikas bahin mga katropa aga mga development so sabi ni ga nahitabo nga mga trahedya ha din sa ato agi kusukusob sa ga bagyo aga Mindanao tiga daghana sa mga insidente sa pagbaha mga katropas nagadayag bahin sa Kamindanawan og sa uban pang parte sa Kabisayan mga katropa ato nga ipadangat diha kaninyo dinhi sa atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Good morning diha Kuya Ray Ray. Atog kadakuan sa Yes to Health mga katropa. Ang Nagpapa sa tugas CEO Dr. Ramelito Uy ug ang kinatibuk ang pamilya mga katropa amping mo diha sa nasud Japan.

0: Ureta diha sa Carbon Public Market. Good morning, Banay nga Ureta. Ayog pagpaminaw diha. Gabi na ni Mama Sylvia diha. Ayog pagpangapi. Good morning, Angel Ayan Gufer Villacorta, Flynn Dolino, Raymond Gayatin, Ryan Ross Gamalio, Dax Dakwa, ni Architect Liartes LL Tabutabo. Gusto mong tanan, salamat kay Brian Yuson sa St. James Academy, St. James College, Des Compostela, mga katropa. Kumbati lang niya, pre. Kaya, uway, bisang kinsang maka daog-daog sa mayong tao, pre. Cannot put a good man down. Kaya lang surrender niya. Kumbati lang yun. Mga pagsuway rin ang tanan niya sa St. James. Marvin Morales, maayog buntag. Thank you kayo sa imong paghapit. Long live, brother. Alpha Caparo Compostela Local Supreme Council. Long live, brother. Happy itong anniversary. 8-8. Mayong pagpaminaw sa tanag mga bradog side diha sa Alpha Caparo. Atong takna alasays 28 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Xtelbay, 35 anyos, taga Marco din. Kina akong puton lang, ni mamagay ko itong sale, wala ko nagigihabos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. Mato, ni damag ko sa Sandown Plus Gold. Maayo din akong pamati na karoon. Wala na itong sakit sa akong tong sale. Salamat kaayuhan niya. Makakaon na po kong tarong karoon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nga problema jud ko kung asahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod pagkaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
1: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jay, usaka graduating student. Sige Jud kong kapulaw ug tuon unya sige patid kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na di kuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong imong 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: But nanawa naman ka mamisita din ako.
7: Day, si Kuya magod ni mo? Murag dili ganahan ako?
6: Day, uy! Ganahan magod ni si Kuya ni mo?
7: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako? Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo!
6: Aya!
8: Exciting!
2: Mission Max, daghan ang natamangan.
9: Permigid gamuta-muta ako mata nga daw gusto sore eyes ko perme. Abil ako sore eyes gito kay murag lahi ran gito 5 months sa manway undang og muta-muta ako mata. Mao to, gito maran ako paspas og Visionex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-Premium D3! Premium D3! Ang maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo!

0: kable. Ah, kalipay.
1: Pre, itong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ng turbo ah.
2: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
1: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na buti ka dire sa toang barangay.
2: Sige, pre. Dungan ta palit ng turbo.
3: Food supplement from me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus. Herba Soap. Kasi ay
5: Ida Cordero. Tagapitik eh. Itong-itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako nagamit kang Santan Plus Herba Soap. Pura ang atin. Itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus. Herba Soap.
6: Manami gin.
4: Santan Plus. Herba Soap.
7: Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Abli na.
9: Yes.
7: Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic.

0: Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:34.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Daghan pang nangutana na ito mga katropa kung naabay klase ko, no? Karong adlaw, kay kahibaw man ta nga itong adlaw nga Biyernes, miaging semana, gideklarar nga white class gisuspenso kay ang uban ang aang mangani nunot adtong pagboto sa bulkan mga katropa didto sa Negros atong na batian day no kog unsa ka grabe ning pagbuto sa bulkan kay ang ilang abo maabot man din eh ang ashfall mga katropa gadahom ta nga adto ra sa premises. Adto na si area nga duol sa bulkan kini pagbutos kanlaon. Kinsay magdahom mga katropa, labgunon ko nagdagat sa kalayuan na daghang ang hinuklog eh. Ay nga maabot na eh ang aso no. Kung paliron sa hangin mga katropa, mada diri sa lain-lain nga mga lugar bisag labgun pag dagat. Kay atong pagdahom basta abo manggod basta aso, labi na mga katropa, layo na kayo adto ra na dito sa area. Baka ha, di na kalabang sa dagat. Ano kalabang yun eh? Ha? Ingon, anak, giday mo nang kami sa mga bata, mga katropa, isgot mo yung kuyawa, magiday ng hangin, no? Makada, magiday yung kining mga particles gikan dito sa laing lugar. Mahinungdan nga, tumiaging si Manda, medyo dunay ratol sa pipila sa itong mga kaigsunan kay ang pangutan, nag-unsay mada nga kadaot sa lawas ining asphalt. Ang Department of Health timbay mangno naman daan nga ayaw og adtos gawas stay indoors kinahanglan mga katropa adtos balay sud unya ayaw og pasudlang hangin kung mahimo kinahanglan nakatrangka diha mga katropa ag bintana dili ablihan aron di makasud ang hangin kay inyong nabantayan nga gawas inyong bahay mga katropa kung namoy sakyanan diha namoy butang diha sa gawas bahay unya grabe pa pag sugod pa sa katog nag-abot-abot mga katropa ang asphalt inyo makita diha nga murag baga kayo nga murag lapok nga abog mga katropa nakatungtong sa inyong sakyanan nakatungtong diha sa inyong grahian o baka gawas sa inyong balay muna'y delikado kayo muna'y giingon sa Department of Health mga katropa nga makamugna nagkasakit makamugna nagkadaot na sa inyong lawas ilabi na kantong mga kining hubakon ba kantong asthmatic mga katropa kay ang tirada manguna na inighanggap na to sumapas DOH mga katropa inigsimhot na to paingon nga to sa lungs unya igabot sa lungs mga katropa ang kining mga hugaw nga mga particles maunay muda og kining asthma attack mga katropa. Muna nga importante naka face mask at itong higayon na may nalang kay ni Uwan. Ang kapait sa ni Uwan din sa ato, nalipay tang ni Uwan mga katropa kay nawa itong asphalt. Tanawag ko ng kiniga pagbutos kanlaon. Kito yung magi flash wrap. Grabe ito ha. Kung igbuto, abin na itong dito sa Negros, maabot mang ginlagay din sa ato. Muna nga di takakumpiyansan kinanglan monitor yun mga katropa. Now sa ako nang igusunahan, nalipay tang nga na Uwan. Kay katong uwan, mamatoy mo badlas sa mga particles nga naglutaw-lutaw diha sa panganod. Nga maabot din ni sa ato. Unya, pag uwan pa mga katropa, na da sila sa uwan, unya, nihagba na sila nga doon yuta. At least, wala na sila nga tuyok-tuyok diha sa panganod. Na kuyawan mga itang itong paglupad mga katropa, basin ma zero visibility na hinoon. Kay tungod baga kayo ang kining abog. Ang gikan sa pagbutos kanlaon mga katubag dito sa ibabaw makaapekto sa kining aviation navigation equipment o baka makabara sa pananaw sa mga piloto mga katropa sa eroplano o niya mo ito'y makabalda sa operasyon sa pagbiyahe sa eroplano mga katropa. Wa naman noon wa may gideklarar nga dili madayon ang biyahe o paglupad gumikan kay di ay kining mga aso, di ay mga abog nga naa sa kawanangan mga katropa. Tanawag na mura man sa itaon o kining nuclear bomb nga nibuto eh. Malingin lang itong nuclear bomb. Pag buto, may katropa itong mga hulagway at itong nakita itong pag-atake pa sa Hiroshima o Nagasaki dito sa Japan mga katropa. Nunot atong ilang pagbaos usab sa Pearl Harbor nga panghitabo magi katropa kini siya looming sad nga murag clouds nga itom mga katropa di na siya bomba ang kuan ni ang mugna ni pagbuto dito sa kanlaon na mga katropa. So ingon ana in town atong pagampo ngadto sa atong kaigsuonan diha sa Negros nga apektado, kita gani din sa Sugbo, nga mulabang pagdagat, apektado naman gani. Nag-isig pinalitay na taong mga face mask, mga katropa, ilabi na alang sa itong mga bata, makahanggap o niya ining hugaw, nga aso mga katropa, nga dunay mga chemicals, o niya masuds lang, labi na katong sa mga hubakon, delikado kayo kana mga katropa. Dili lang sa mga bata, pas katiguangan na to, nga immunocompromise. Katong duna na yung mga gihambin nga sakit naan, mga katropa, mga comorbidity kung tawgon, kining high blood ba, o naagi mag-stroke, mga katropa, delikado kayo ni, nga mga panghitabo karon ining pagbuto sa bulkan, mga katropa. Nalipay ta, kay niuwan na, unya ang gikahadlukan, katulag yung ash fall, awa man tayo hisgutan na nga ash fall karon nga mga adlawan, nahuma naman to. Nalipay tang uwan pero dito sa ubang bahin sa Mindanao pertisang uwan na mga katropa nga gada o grabe nga pagbaha. Nalipay tang kining uwan din eh apan subo kay pamalandungon kaya dito mga katropa sa uban nga parte sa nasod pertisang pagkabaha. Giigo og bagyo ha ang Luzon area ilabi na greater part of Luzon og ang Kamindanawan mga katropa karon di ay gi-monitor ang pag-asa ato ning nuntan, stay tuned lang din sa ito Sibianan mga katropa, labi na ang mga forecast gikan sa pag-asa magtan kay kagahapong adlawan na ay gireport nga low pressure area. Atong gikalipay kay sumapa sa mga eksperto nga layo ang posibilidad nga mamahimo kining bagyo mga katropa. Di intaw ta kinahanglan ining mga kining bagyo karong mga panahon kining mga kalamidad kay karong mga panahon na moy angay unta nga kanang ma-stabilize ta ba kay gikan pataga trahedya unya bagyo mga katropa unya linog sa Mindanao sundan pa ining lain na sa mga bagyo sa intawon di na takabangon ini alas 2 adtong Domingo gapon. Mautong gimonitor sa pag-asa nga LPA, low pressure area, sud sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon, low ang chance nga mahimo kining bagyo sa musunod 24 oras sa panato kining gisundan mga katropa kaya aron mapahibaw sab sa atong kaigsunan ug usay mga pagpangandam. Ilabi na sa mga nagpuyo diha daplin sa sapa. Delikado kayo panahon sting uwan musaka na diha ang tubig sa sapa. Unya diha dapita ang daghan kayo nga mortality. Mga katropa, maanod sa pasimbako palayo, labi na katong mga bata sumasmayo, nga panahon ganis, ting-uwan o niya, labi na mo grabe na, musaka ng tubig mga katropa, magbakwit na mo inyo, diya, voluntary na nang ang inyong pagbakwit, pag-evacuate diya sa area. Ayaw nagpantua pang mga pulis, kay perti ng hasula mga katropa, inyo ng responsibilidad, ang inyong pamilya, samtang ang mga local government units, ang mga otoridad, nagtanaw, nagmonitor, pero di man na nila maato kamo diha, nga mga tigpaminaw, kung naamo na ini nga mga low-lying areas, kung tawagon, labi na daplin sa paala, kamo na lang diha, isip mga amahan, isip mga padre de pamilya, kamo diha, mo'y magtanaw, responsible individuals, nga mo'y mo asikaso anang inyong tagsatag sa mga pamilya. Itong panghinaot nga walang untay intaoy mga trahedya nga itong masugamakan inig umaabot nga mga adlaw mga ketropa. Joseph Suscano, KB, maayog buntag. Thank you kayo sa kanunay nga pag sunod ini nga itong tulumanon, KB. Sir Not-Not Flores. Nga kinapalanggaan din is Department of Education, mga katropas, kanunay naminaw na to. Salamat kayo, Sir Not-Not. Sa kamaistruhag, kamaistrahan, karuga adlawa, klase na. Sa mga nangutana, hala, kantong nagduha-duha, pagligo diha nga mga bata. Ang mga ginikana, hala, enabler sa gayo, ibis nga pala, klase na dong, day. Pagligo na mo, agad-agad sa mga katropas. Say mo ingon nga ay lang sa kumpiyansa kay basin mangang tagatod ni mo diya kapoy na kayo ko na klase na gyud mga katropa pala andama ng inyong mga estudyante diya ay na nagpahiga-higda apa kay malit na nagbayo ko nga igsuon din sa Canada Vancouver Chilliwack Buboy Reynante Yalon. Kamusta mo diya tol? Inday mayong pagpaminaw amping mo sa kanunay diya. Amping lang yun. Ingaw ko ninyo. Umbate. Salamat kayo, Joseph Hadrake. Minaw sab na ito, mga katropa, ining mga orasa ka. Sa pika sa bahin, atong ginuntan, mga katropa, ang kinig gipagawas karon nga balita sa National Bureau of Investigation kaya nahimutang mga naa sila'y nakita din sa Sugbo ang National Bureau of Investigation ining giingon nga ghost project mga katropa diha sa lungsod sa Balamban. Now nitingog mga katropa ang kanhi kongresista diha sa Tercero Distrito Congressman na PJ Garcia gumikan kay confident siya mga katropa nga ang tanang mga proyekto gipatuman diha sa Balamban. Now ang gidudahan mga doon sa publiko mga katropa kay ang kining NBI, ang kining mga tinugyanan sa balaod mga katropa usay wa na magkadimao. Ilabi na ang ilang pagpuntarya mga katropa sa kontras politika. Atong hinumduman nga ang kongresista karon sa 3rd District mao ang asawa mga katropa ni Pablo John Garcia, ang igsuon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia mga katropa. Unya kinis kongresista Pablo John wag yun na naila nga kurakot mga katropa, wag yun na naila nga nangawat diha sa iyang pangatugdanan. In fact usanis mga sinaligan nga mga kongresista mga katropa bar top notcher kini diha sa hawanan sa ubos by Balauranan. Now karon nahibong tanga nganong di ana ang puntarya mga katropa sa 3rd District. Human nga sunod-sunod ang pag-vote og no. Nga dili nila ipa-impeach si Vice Presidente Sara Duterte kay mao kanay sentimento mga katropa sa mga Sugboanon nga naa nahimutang sa Tercero Distrito. Kasi. Ito pangutan na karon nganong sayo man kay kining kang Pablo John Garcia nga wa man na mabaliog ng Balamban o sa 3rd District mga katropa. Nga dunay mga binuang diha nga mga proyekto. Hain man ang sa ikapitong distrito. Kasi. Ang 7th District mga katropa nga kung tanaw na tos numero kadudahan kayo kay lumpungon ang tanang mga kongresista din sa Sugbo. Ha? Kung pila ang ilang nadawat mga katropa nga allocation, sobra kato nga ang nadawat sa usa ka distrito mga katropa nga hilabihang gamaya. O niya, mao pag yung pinakalayo nga nahibong ang uban, nga nung tuag ibubo dito, nga wa man untay flood control project nga angayan mabutang dito mga katropa, kay way baha. Ha? Tag 80-90 anyos gipang interview dito nga suma pa nila sa ilang pagkabata hangtod nining idara nila wa sila kasugat og baha diyang napita sa ilang lugar mga katropa, pero maoy gihapakan sa mga flood control project og ubang mga proyekto nga wa gikinahanglan. May ang pangutan na nganong wa mang investigasyon dito sa 7th District ha, nga glaring man kayo ang mga numbers kadudahan man kayo nganong tua dito paingon ang mga proyekto. Ganong 2 aspi na kalayo, ganon man. Ha? Kay inig-allocate niya. ma-discourage ang mo inspeksyon nga moadto pa kay mo biyahe upat lima ka oras padung dito balik na sad upat lima ka oras. Mo nang yano kayo, sayon kayo, ihapak ang mga proyekto kung naa man gani nang proyekto ha anang ikapitong distrito. Kasi kasi wa masayo di sa ikapitong distrito mga katropa nga tipak man sa among distrito sa una dito sa Argao. Ang second district nga sinoy pabling mga katropa ang kanhi gobernador o kongresista na ng among distrito, segundo distrito. Ha, may debate dito sa wanan mga katropas kongreso nga kinahanglan buk-on ang segundo distrito kay mao'y pinakadako. Maura'y distrito nga doon ay 15 ka mga lungsod mga katropa ag unsaon na lang pagbahin-bahin ang allocation na ng distrito ha sa 15 ka mga lungsod. Tanawag ang first district. Pilaram na kabuk-onom. Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar, Sibunga. Ang segundo distrito, gasugod dito sa mong lungsod sa Argao, mga katropa, mahuman sa lungsod sa Dumanhog, 15 na tanan ka mo. Dagko pag yun ang mga lungsod, ang Argao lang daan, mga katropa, ikaduhan ang pinakadako in terms of number of barangays. O ang gilap dun sab sa area. Sa Argao, good, mga katropa, anha ka manukan sa merkado. Saka ka paingon ngantos boundaries ronda mga usa ka oras pa mga katropa sa barangay Anahaw ang baluarte ni Kuya Medix ay kung kauban kaniya to sangguni ang bayan sa Argao Kuya Medix Albero mga katropa maunay boundary barangay Anahaw sunod ana ronda ingon ana kadako mga katropa ang lungsod sa Argao onya sundan sa laing dako nga lungsod Dalagit ah onya kadtong karaan nga segundo distrito ang pinakadako nitong napita, Dumanhog, mga katropa. Ha? Kung asa ang akong classmate na si Wado Hika, mao'y vice mayor, mga katropa. Ag ang iyang manghod si Gungon, mao'y mayor. Sa Don Bosco, kami gaabot dito, mga katropa. Sila'y gada karon, diyas Dumanhog. So, gito nga ka na, mga katropa, ang nabilin sa distritong karaan, segundo, Argao, Dalagit, Alcoy, Bulhoon, Oslob, Santander, Sambuan, pito na lang kabuok. Onya ang natipak kadtong gagmay nga mga lungsod mga katropa, Hinatilan, Malabuyok. Ha? Tuwa dito Alegria. Walo sila kabuok mga katropa, maoy nagcomprise sa ikapito og bag-ong distrito dinhi sa Sugbo. Now nganong wa may ga-inspeksyon ana? Gumikan ba mga katropa kay duol sluwag ditong kongresista? O di ay kongresista sa tercero distrito ha? Nga maoy wala misubay mga katropa sa administrasyon kaysa pangutana sa kanunay, ikaduha. Kaduha gi pangutana.

0: Bo, mao man ang segundo distrito. Ang atong gikuyawan ani nga isunod din si QT Del Mar. Pero unsa man say magukod nila QT Del Mar? Nga sumapas uban nga mga kapitan wa may project. Sa may project undi ka tagag project mga katropa. Wa sa kay mahimo dia. Pero mao na sumapas ka mga kapitan nilang gusto ko no makita lang yung QT. Okay, di good na tayo eh. Kung nga ako no sila ay antuon ni QT mga katropas kaulan, wa si QT dito. O niya, kung anhisam sila sa Sugbo, mga katropa, two as QT sa kauluhan. Wa! Dili mag-abot. Dili good mag-abot mo ni kapait niya. Mauna ay sentimento sa mga kapitan sa mga katropang uban nga naabot din na to. Pero kung mag-isgot ang proyekto, mga katropa, mag-lisod tag tumbok, kay why ma-proyekto, kay wa may pundo mga katropa, diha aga kongresista sa unang distrito din Isdak Bayan Sugbo. Pero dito sa tercero distrito mga katropa, to ay giingon nga pondo. Apan ang karon pag mapping pa kuno nila, nahibong sila nga naay 67 million nga o 670 million ba to mga katropa nga proyekto nya di apoy lain. Nga proyekto nga di nila makit-an di asmapa. Hindi ko naklaruha ko nung tanaw ninyo di asmapa kay kung kontra murag mas mubukiki ng inyong mata di aday. Wow! Naay klaro na kaayo diha sa sigur, ikapitong distrito. Naay klaro na kaayo nga murag wa magkatugma mga katropa nga mga numero. Proyekto bis abay pundo mga katropa. Biko no, ipangutana kuno na ninyo diha. Apil na ngano nga mga proyekto gidapat diha nga di man unta gikinahanglan kadang mga proyekto ha diha. Gano man. Kay duol sluwag. Ha? Kay mas lakas dito sa Department of Public Works and Highways. Ha? Kay to ay impluensya o to ay koneksyon ng to kang Zaldico kaniadto. Ang kakunsaba pa sila sa una dihang Martin Romualdez mga katropa basis pamahayag sa mga testigo. Dools luwag. Dools luwag dito sa Bicol mga katropa. Dools luwag dito ni Speaker. Mao nang kasungkit ining mga proyekto ha. Pero pagkaluoy ba, milyones mga katropa wa gikinhanglan nga proyekto ipatuman dito sa pinakalayo. Ha? Nga dapit sa habagatan nga bahin sa Sugbo mga katropa. Kay ang tuyo dili maabot dito sa mga mo inspect sa proyekto. Di mo inspect. Kaya kung ari pa dool-dool mga katropa, ma-inspect man dayon, matanaw man dayon. O niya, grabe pa kayong media. Niya, dito ko sa pa may media. Bisag sa Argao, magani mga katropa, nga sintro na di ha? Ha? Maglisod, magani kang media na, di ha? Ang atong gasuod ka, amigo, Dario Hill. Ha? Mga katropa. Pero, di gin pareha din ni sa Sugbo. Na muna pangutana di ha, nga no, nga ang bilyones ka pesos, to ang naabot dito sa 7th District, mga katropa, gipatuman nga mga proyekto nga wa kinahanglana. Kasikas! O niya, di anirons balamban. Kabawaman tang putarya, mga katropa, Pablo John Garcia, ang putarya. Ang kanhi kongresista. O niya, karon apektado gyapon kay ang nilingkod nga kongresista, mga katropa, ang iyang asawa. May klaruha ko na ninyo diya. Kaysa akong kadugay sinunod ining political career ining bar top notcher mga katropa nga Pablo John Garcia liwat mga ini siyang amahan kamaayo si Noy Pabling mga katropa wa gyud na baniog wa gyud na bantog dinhi sa Sugbo mga katropa nga kurakot kinis Pablo John karon da isuhan na kag ingunan eh so mas maayo unta sa di pa magpagawas og mga balita mga katropa hanayon ning tanan di kay di amin nakitaan, pagawas, papreskon, mga katropa, unya, patubagon pa di ay. Ha? Kaya gi-insistan, mga ginang Pablo John, nga kaibaog yun sa tanan ng mga project nga napatuman di as balamban o sa kinatibukan nga tersiro distrito. Munang nisod kayo tuhuan, mga katropa. Pero ang nisibaw lang pagbaayo, kay karon si Pablo John Garcia di anakalinyada ni Sara Duterte.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Drago J. Fabre Zabate, good morning diha. Kamusta mo, Beth Vera? ko classmates College of Law mga

0: Katropa, sige man sila gsuroy uban sa iyang mami. Ikan manig England, mga katropa, makabot pa baka mo sa away niya sa England sa World Cup. Magkanindot kayo sa mga kasunod sa World Cup, mga katropa, ilabi ng mga Bosconians. Hiling kayo ng football, kayo mga pare na mo, mga Italiano maning gigikanan, football yun ang duwa, mga katropa. Hinumdum pag usuna dito sa seminaryo sa Lishan Brothers Seminary. Kada adlaw duwag football oy, alas 4 sa hapon hantud alas 6 gabi. Wao gyud ay among tulumanon mga katropa sa di pa may mga chores. Mga impyo dito si CR. O niya maghawan dito sa mga binuhi mga katropa baka. Ano man mga binuhi da Luyo Seminaryo. Unay mga buhat dito kani adto mga katropa sa Salesian Brothers Seminary sa Don Bosco. So karon na daghang kay nga monitor labot ini ga World Cup mga katropa, kinsa kay mananaog ang nagpabilin karon Argentina ang world champion mga katropa sa miaging World Cup. Ang nakangilngig ani World Cup kay lisod kay sungkiton kada upat ka tuig rani mahitabo ka usab mga katropa. Adtong 2022 ang Argentina pinanguluhan ni Lionel Messi. Mga katropa, si Messi karon naa na siyang katapusang campaign sa World Cup. Ang ilang gikombat ni kanadto ang France. Gipanguluhan sa batan-on kay si Mbappe. Gitan-aw karon mga katropa baka ha mobalik ang rematch sa duha ka mga football powerhouse. Ang nasod Argentina o nasod France. Di ay laing ligon mga katropa si kining Jude Bellingham. Ay nga maoy gikanta dito sa estadyo mga katropa. Sa ilag pagdaog 2 goals. Jude Bellingham sa nasod England. O ni ang ilang mga babag mga katropa. O niya ang nasod Spain usap yan na si Yamal mga batano na kini mga katropa pero sa mga gasunod football okay ni ang mga developments diya Mary De Gagnonte mayoga pagpaminaw diya salamat paghapit ining atog programa Attorney Jiger Heverola salamat suporta sa atog pospas kasikat thank you kayo Sir Ronnie Sab Karen Tude kaya nagkapakaon dito Pospas, Mungos, Konsyalito, Komendador, ang number one counselor niya si Inayawan. Uban sa iyang igsuong buutan sa kayo, Madam Evelyn, si Mark Anthony Apura. Ilang pag-umangkon, mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan. At yung ipanayon, lukop din sa Dakbayan, sa Sugbo, sa mga barangay. Atong tanaw, mga katropa, nga kinanglang supplemental feeding ang mga bata. Mga bata itong tirada ini mga katropa kaya malipay kayo taga makakita o malipay sa mga bata nga makakaon. O init nga kanunon mga katropa. Pospas, munggos, sinubakang dagko kayo ga baboy karne mga katropa. Pospas, dagko sa kayo ga manok. Salamat Kuya Johnny Boy Oreta. Mga katropas manok. Thank you kayo kaninyog tanan. Atong tak na untop pa alas 7 na kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM. XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga lang duha raman, matulungan kayong tabang nimo.
6: Manuhin ko sa usa, o'y muragwa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
10: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikogin ang migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday. Or message Windsor on Facebook or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
0: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, let's set this aside.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
0: Good morning, atong Roger Langido Ruiz Ruiz. Ay gabuntag ni Daddy Mayog pagpaminaw ni Janiel Zambrana ikan sa Alcantara. Good morning sa regalo, nag-tune in me sa XFM. Salamat kayo Andres Acaso Jr. watching from Talamban. Lanog-lanog tanihang napita mga katropa, maayong pagpaminaw kaninyong tanan, Eman Empanado. tinuod gyud na kons. Altea Bato Malaki Puntillas. Good morning, happy new week na to tanan. God bless us watching from Negros Oriental. Kumbati mo diya sa Negros, ha? Ay muga paapo pa. Ay muga kumpiyansa diya sa inyong panglawas. Among pag-ampos kanunay diya kaninyo. Arlene Placibe, happy Monday. Exciting kayo. Gikas Kanduman, Mandawa City. LV Elvina Maitkagas diya sa 5th Street, Chera Dulce, Barangay Inayawan. Thank you kaninyo gatanan from Tenep sa Batangas, mga katropa. Michael Brian Chukomike, brother, noble. Ayog pagpaminaw diyan. Salamat kayo. Kevin Abare Caballero. Shout out ko ni Cap Arnolfo Cambunga o ni Consel Lyle De La Cruz. Diha sa Barangay Pahina sa Nicolas. Board sa nato karon uman, mga katropa, si Lemito Caraballe Jr. At Deputy Regional Court Manager, mga katropa. Ayog pagpaminaw ninyong Judge Hazel Caraballe. Ang top 10 mga katropa sa Midagan Female Category sa Cebu International Marathon. So, mga kauban sab sa Gialon Racing Team, GRT, kumbate, padayon sa pag paningkamot, paugnats kusog. Yung pagpaminaw, kaninyong tanan. Kung karon mga katropang hanay sa atong mga balita. Headline. Balita karong adlaw nga Lunes, pitsa 13 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Dinhi sa ato, motorista patay human mibangga sa Hilux sa Trans Central Highway.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa kauluhan, 14 ka nasod misuporta sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ganagila sa Katungod, Pilipinas.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa gawas sa nasod Strait of Hormuz, gisirha na sab, humans pagpamomba sa Amerika. Ug nakaigo sa usa ka barko.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa business news, proposed 2027 national budget aprobado na ni Bongbong Marcos.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa health news, saktong pag-atiman sa prostate alang sa mga lalaki.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa XFM trending, lightning rallies graduation sa University of the Philippines Visayas, giingong giharang sa mga security personnel, nag-viral.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa sports news, Bam Adebayo nanukmag og kanhi teammate sa Miami.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa showbiz news, Mariel Padilla gisaway kay nagsulob og doctoral regalia bisan dili kini doctor's degree holder.
5: Kasikas Express Balita.
0: Sa balitang ekspesyal, lalaki giimbestigahan kay sikretong nagvideo sa iyang mga kadate gamit ang AI glasses.
5: Kasikas Express Balita.
8: Headline.
13: Sa lokal.
0: Og karon sa detalye sa mga balita. Dinhi sa ato. Patay ang usa ka 27 anyos nga motorista human na bangga ang iyang motorsiklo sa usa ka pickup truck sa Cebu Trans Central Highways, Barangay Cantipla. Ang namatay, giila nga si Jigger Teledorio Jaime, residentes Balambanog, driver sa Yamaha NMAX. Gidas Perpetual Sucor Hospital apan gideklarar kining DOA dead on arrival. Ang nag-drive sa Toyota Hilux mao si Ramil Alindao Dico, 42 anyos, taga Consolacion, Cebu. Basis investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, padung sa Dakbayan, Subo ang Hilux samtang padung sa Balamban ang motorsiklo. Pag-abot sa kurbanang bahin sa Trans Central Highway, napakyas nga mapadayon ni Jaime ang hustong linya sa iyang motorsiklo. Ug misuod kini kasukwahi nga lane, diin nasugatan ang Hilux. Bigo sa tubangang bahin sa motorsiklo sa wang tubangan sa pickup truck. Tungod sa kakusoga sa bangga, nalabay ang motorista. Samtang nadaro pa ang motorsiklo, pipila ka metro sa gikas na itabuan. Bingo ng driver's Hilux nga, mibuto na yun ang airbag sa yung sakyanan. nga mao'y nakababag sa iyong pananaw at nakabugong kaniya sa paghunong dayon human sa Bangga. Matod sa kapulisan ang inisyal ngayon.

0: US President Donald Trump nga magpadayon ang negosasyon tali sa Amerika ug Iran.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang nagpagawas ang South Korea sa unang higayon og emergency heatwave warning kagapon. Isip kabahin sa bag-ong alert system batok sa grabing kainit sa panahon. Ipagawas sa Korea Meteorological Administration ang heatwave warning para sa mga lugar sa Gyeongsan og Pohang. Humani abot og 39.9 degrees Celsius ang temperatura dito sa maong lugar sa miaging adlaw. Gilauman usab nga mosaka pa ngadto sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa maong duha ka mga syudad ubos sa heatwave warning. Pahimangnuan ang publiko ang limitan una ang kalihukan sa gawas ug siguruhong muinom og daghang tubig aron malikayan ang epekto sa grabing kainit.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:22 na.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: Kasidon sa kamaestra, naka-ulcer po. Nag-research ko ang siya'y maayo at nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna siya'y gaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kotokoto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala lang ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Globe. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Globe. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong mapainit.

0: a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
2: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Anong sige muna niyong hikap ng aguha?
3: Kumalawagi kami ngawan pa.
2: Ano sa may mga kami ngawan? Kuha na mo tagtulo. At alam, usapan ka ng totoo at nagturbo kita ko?
3: Giminaw yung ko eh.
2: Ano sa mga kami ngawan mo? Masigil mo kahikap ng aguha?
3: Naano ko kuha niya sa una? Aya!
4: Exciting!
5: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kiniadula lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Tukuman, pero si Mr. Hina nag-yud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag i-try. Wala gyud ni nagmahay. Happy kaayo me. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan si Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearm, hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sustan Plus Herbal Soap.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa

0: the biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 7:29 na.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
4: XFM Business News.
2: Sa Kasika sa Patigayon, proposed 2027 national budget aprobado na ni Bongbong Marcos. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report.
5: Giaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gisugyot nga fiscal year 2027 national expenditure program nga magbukas sa dalan alang sa pagsumiter ni ini ngadto sa Kongreso suma sa Department of Budget and Management o DBM. Matod sa DBM, ang gisugyot nga budget nagtumong sa pagpadayon sa pagtubo sa ekonomiya, pagpalapad sa mga oportunidad, ug pagpundo sa mga prioridad nga programa o proyekto sa administrasyon alang sa kaayuhan sa mga Pilipino. Gipadayag usab sa DBM nga ilang gihuman ang mga annexes ug supporting documents sa budget aron masiguro ang hapsay nga pagpasaka sa proposal ngadto sa Kongreso. Ang kinatibuk ang kantidad sa gisugyot nga 2027 national budget gipaabot nga ipahibaw ni Presidente Marcos ato sa iyang State of the Nation address o SONA. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, maligaya ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
4: XFM Health News.
2: Sa Kasika sa Panglawas, saktong pag-atiman sa prostate alang sa mga lalaki, suginlan ta ni katropang Ana May Perez.
6: Importante nga atimanon sa mga lalaki ang kahimsog sa prostate, labi na sa mga nagkaedad. Ang prostate, usa ka gamay nga glandula na makita sa ubos sa panto ug adunay papel sa reproductive system sa lalaki. Apan samtang magatigulang, posible kini mudako o mahimong hinungdan sa problema sa pag-ihi. Lakip sa mga timailhan sa problema sa prostate, ang sigig pangihi, ilabi na sa panahon sa gabi, kalisod sa pag-ihi o hinay nga agas sa ihi. Gipahinumduman sa mga eksperto sa Panglawas, ang mga lalaki nga magpabiling aktibo, mukhaon o masustansyang pagkaon, likayan ang sobra nga alcohol o magpa-check up kung adunay mabantayan nga kausaban sa pag-ihi. Giingon usab nga mas maayo nga mas suta dayon ang bisan unsang sintomas aron malikayan ang mas seryosong komplikasyon. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Sunthorn Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express, balita.
4: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
2: Lightning rally sa graduation sa UP Visayas. Gingong giharang sa mga security personnel. Nag-viral ang storya nini. Pinaging katropang Philip Seruano.
7: Giingong gibabagan sa mga security personnel ang chairperson sa University Student Council sa UP Visayas nga si Aljo Benedicto, samtang padulong siya sa entablado aron motambong sa tradisyonal nga lightning rally human sa graduation ceremony sa Universidad. Nahitabo ang insidente pagkahuman sa formal nga programa sunod sa usa ka flash mob performance nga bagong gilakip sa graduation rites sa wala pa ang pag-awit sa UP naming mahal. Bisan pa sa mga insidente, may padayon gihapon ang lightning rally nga walay nahitabong kagubot. May kuyog kang binedikto sa Intamblado ang kani UAC Councilor nga si Samantha Herbulario nga representante sa nagkinanlaing mass organizations, ingon man ang class valedictorian o salutatorian. Sa pagkakaroon, wala pa pagawas ug opisyal nga pamahayag ang administrasyon sa UP Visayas o ang mga security personnel bahin sa nitabog insidente. Nasuta nga ang maong kalihukan, tradisyonal na gibuhat sa mga tinunan human sa graduation ceremony. Subay nini, wala pa masuta ang hinungdan sa pagbabag sa mga security personnel. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakinaan, kinsa na problema na silang lawas din kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang Sergio Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan, pinaaging katropang Dakoy-koy.
1: Si Henry Otribier nga nailhan ni si Father of Philippine Astropology na taon niya doong Hulyo 13, 1883 dito sa Loa, USA. Nahimong interesado siya sa Pilipinas human makita ang Philippine Exhibition sa St. Louis Exposition niya doong 1904. Niya doong 1905, mianhi siya sa Pilipinas ug nagsugod og panakinuki sa kultura ug kinabuhi sa mga lumad, ilabi na sa mga Ifugao, Igorot, Kalinga ug ubang grupo sa Luzon. Sa 1914, nahimong profesor siya sa Anthropology sa University of the Philippines. Siya din iyang gitukod ang Department of Anthropology o Museum of Ethnology and Archaeology. Daghang institusyon sa Pilipinas ang mipasinungog kang Beer tungod sa iyang dakong kontribusyon sa pagtuon sa kasaysayan o kultura sa nasod. Namatay siya niya noong Disyembre 31, 1966. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumargid mo kadadlaw ang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
2: Alang sa kasikas sa paugnats kusog, Bam Adebayo nanukmag og kanhi teammate sa Miami Heat. Kini mo ang NBA update, dalit ka na to sa Windsor. At ang karong July 18, alas 3 kadlaon, Windsor Color Run. 6K, 12K og 16K. Dagko nga mga papremyong nagpaabot kaninyo, motor, iPhone, laptop, tablet, wireless headset, smartwatches, speaker, free buds, og uban pang papremyong. Wednesday og Saturday ang registration. Bisitaha sa Windsor.ph. O baka Windsor, i-message diya sa Facebook. Windsor Color Run. Sa kumpletong detalye sa sports, sa tungkwaon si katropang Gyro Biking.
8: Isumbag ni Bam Adebayo ang iya kanhing kauban sa Miami Heat na si Tyler Herro atol sa mubo nga panagbanggi sunod sa Osaka Hotel practice court sa Las Vegas. Sumala sa mga report, miduol si Adebayo kang Herro samtang nagpractice kini uban sa iyang AAU team. Human kuno adunay gisulti si Herro, gisumbag siya ni Adebayo dapit sa ulo. Gilayon nga gitalayo sa security si Herro samtang mipahawa usab si Adebayo sa maong lugar. Ug wala na tawga ang kapulisan sa Las Vegas. Gikumpirma sa Miami Heat ug Milwaukee Bucks diin karon nagdula si Herro nga nasayod sila nga insidente apan wala na silang pagawas og dugang nga komento. So wala pa nahimong publiko ang hitabo, nakahatag pa og interview si Herro sa Amazon Prime Video. So wala pa ang duwa sa NBA Summer League tali sa Heat ug Bucks. Gituuhang adunay kalabot ang panagbanggi sa nag-leak na pribadong mensahe ni Herro ngadto sa usa ka fan diin iyang gitamay ang depensa ni Adebayo. Si Adebayo, 28 anyos, nagdula sa Miami Heat sunod sa 9 katuig o 7 ka-season silang nagtinabangay ni Hero sa maong kumunan. Samtang si Hero, 26 anyos, bago lang nabalhin sa Milwaukee Bucks pinaagi sa usa ka blockbuster trade. Alang sa natural na suporta sa immune system o pinatibok ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagdumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyayon yung katropang Jairo by King, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
9: Isang araw na mamaneho sa...
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas. Sa sitwasyon, karon sa kinatibok ang Metro Cebu area. Traffic ba kay Lunes dako? Si katropang Eric Amaro sa report.
3: Live report. Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
10: Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga katropang Eric. Good morning sa mga sa Cebu City unya ni tabok ta sa North District pud kadto pagka atro ay mga akahigalaan atro ning padasa no ag mga main thoroughfares ug ingaman mga dikede pud kabahin sa kadlanan sa sa Sugbo ato pa ring check ang sa mga kasikas sa monitoring sa tuga Cebu City Transportation Office Base Control Operation kadto pagka atro ning adlaw Lunes no mainiton ang ato usab nga palibot kadto pagka dere kawanagan hayag ayo sa mga layerang tendency kung magtagas pag-uwan na aga ato mga kingsunan nga nagabiyahe kung alam po ito mga dere ha sa mga ni Agis mga nagunang kalanan and Bacalso Avenue otuot yun aga dagan sa trafico gikan pa dere sa may Pardo area no nga pick up points sa katapag dere mga kigala ada paingun sa dere sa may kinipog paingun sa mambaling ha kining mga kolaga sa mutag doon na po'y mang kinibang din yung intersection, maungot kamay niya, dagan-dagan ang volume sa kanan, mo nang usay, makinig moderate traffic po katro ng tray, mga kaigsunan po. Daon niya sa kinipong ato kapag check, giganda ato pong gisuta ang kinipong SRP, no, FB Steel Street, you know, kapag abadas ka ganyan ka itong mga rito kung sa pagpantay sa mga CCT o personals pagman. So flowing ra kayo ang dagan sa trapiko niya o po itong nga kutay sa mga sakyanan sa FB Steel Street kay alagi itong nga usap kay Gary po ni Mog kinipong SRP sa mga na pa northbound lane sa Gapon matagal na sa isang buntag ito na sa Utsus Kabuntagon kini counter flow lane no nga ay ilusan usap to give way para usap sa ato ga mga motorista katulad na rin mo na nga flowing na gikindagan sa trafiko gikan FBC Street pangyong sumambaling ang to ginabota rin sa bay kinipong plaza Independencia po katulad na rin mga kigla North Commission area naghapon light traffic lang katulad na rin mga kaigsunan po na aga dalan kolon kuhanra yan na bang light traffic lang katulad na rin kinipog may Osmeña Boulevard going to Capitol area no kinlang Iscariu Street sa mga diris may Iscariu crossing Gurudo basta kinipog taas ang gutay sa mga sakyanan ya atol pug stoplight ya rama kinipog dito makaingon taga traffic kadto pag ani moderate traffic pod pero go na pod so man nga makawa na pod mga sakyanan kadto mga Andre mga kaigalaan pod ha? So GY nga tro sab sa may kinipog kuan na diris may paingon sa kining Governor Cuenco nga kanpod kato mga dere kinipong flyover nato na sa kinipong Talamban so light tumbarit ang dagang sa trafico base to base control operation kato mga ni anton na ni dito sa may Talamban na area may nalang naka-assist po ning ato mga CCTO personnel so kining no left turn policy anton na alas 10 sa kinipong Kabuntagon kato mga dere mga kaigsunan po no? Yeah, so far sa ato po pag check sa ato CCTO base control operation magisgotag kani pong monitoring la katropang atre mga kaigalaan pod sa kining mga sakyanan no magisgotag panagbangga sukad kini pong arita magun siguro kaganang kadlawan katropang attorney Ray mga kaigsunan pod no so arita sa
11: kuan po nila. Eh, magkuan pa yun. Nung magkuan kay kuan rin kayo eh. Magkuan sila na daot nga magkuan doon. Ang ilang natala, katapangan doon eh. Pagpahigayon o gini pong north, kuan. Kaya ba counter flow lane sa may SRP, Lasay sa Kamuntagon, kaniya ang ilang road crash, mga kuan pa, 11 hours ago, katapangan doon eh, mga kailangan po, no? So, na nga, kuan pa, kadlaon o kagabi pa, katapangan doon eh, mga kaigsuunan po. This morning, sa itong mga motorista, although less ang disgrasya, pero aming punta magkailang defensive mag-iat, first fit ang city para luwas ng muli sa itong tag sa kapamilya, mga kaigsuunan. Yan para makatabang sa inyong abdik, lagsig, reflexes, o ganyan man, kibang concentration no? Sa inyong pagmaniho mga katropa, pangapi mo, Santo Pasco Mex, nga ginama si Yasuo Incorporated. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropas, dagat, sarapin ko, tagbunsag sa iyo, katapang Eric Amaro, XFM News.
3: Live report. Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Naghatod sa itong oras, alas 7:44 na. At ugaon ka ron ang balita sa showbiz.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa kasika sa showbiz, Mariel Padilla gisawaing gasulob og doctoral regalia. Bisan dili kini doctor's degree holder. Si katropag DJ Reyna Chinita sa balita.
3: Kasikas Express Balita!
12: Exciting showbiz chika sa adlong Lunes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, kabisayan, good morning. So buanon, good morning, mga katropa. Gikwestiyon sa daghang netizens ang pagsulob ni Mariel Padilla og doctoral regalia ato sa graduation ceremony sa Teodoro M. Ruansing College of Rosario o TMLC sa Batangas tungod kay wala siya doctoral degree nga mahimong basihan sa pagsulob diini. Nitambong si Mariel sa maong seremonya isip representante sa iyang bana nga si Senador Robin Padilla nga wala maka-appeal tungod kay usasya sa mga senator judges impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipakita ni Robin sa iyang Facebook post niya itong Martes, Hulyo 7 ang iyang pagpasalamat sa iyang asawa sa pagtambong sa maong kalihukan o iyang gidayig ang mga graduates. Apan sa mga litrato sa maong post na matikdan sa mga netizens na nagsulob si Mariel o doctoral regalia bisan wala siya nakadawat o doctoral degree. Ang doctoral regalia kasagarang gigamit sa mga nakahuman o doctorate degree o adunay specific design sama sa taas na toga. Huod nga napakita sa disiplina o institusyon o Velvet Tam. Wana pa matagawas o opisyal nga pamahayag si Mariel Padilla kabahin sa maong isyo. Ang academic regalia kasagarang gamiton sa formal nga mga seremonya sa eskwelahan diin ang disenyo o kolor niini nagdepende sa degree sama sa bachelor's master's o doctorate. Ingon man sa natad sa pagtuon sa nagsulob o diin kini ni graduar. Yes, katropa mo ka nga itong updated showbiz chika sa adlaw Lunes. Ayaw kalimot nga adunay Turbo Dietary Supplement for Men para sa dugang init sa labing-labing ni Mrs. o ni Mister. Para kanunay satisfied si Mrs. mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa showbiz balita sa X7 News.
3: Kasikas Express Balita!
13: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Lalaki giimbestigahan kay sikretong nagvideo sa iyang mga kadate gamit ang AI glasses. Si katropang Raybox sa Sugilano nini.
14: Imbestigahan sa kapulisan sa South Korea kining usa ka lalaki nga giakusahan nga migamit kining AI smart glasses aron sikreto nga i-record ang mga babae nga iyang gi-date ug gi-upload kini online. Matod sa Seoul Gangseo Police Station, gisumbong ang suspeka nagsulob og AI glasses sa iyang mga date uban sa upat ka mga babae sa yuning tuiga. Gipasanginlan siya ang gikuhaan og litrato og video ang mga babae nga walay laing pagtugot og ipang-post kini sa social media. Nabot niya ang kaso human nakit-an sa usa sa mga babae ang social media media account sa lalaki o nadiskubrihan nga ang mga video niya o guban pang babae ang maoy iyang gitaho sa kapulisan. Gibutyag nga makita sa mga video ang ilang mga lakaw gikan sa unang pagkaila sa istasyon, sa tren, pagpangaon, pagkape o paglakaw-lakaw sa dihang ipangutana ang lalaki. Iyang giingon nga iyang girecord ang mga video aron preserba ron ang mga handumanan. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan na rumayabawaan kung ano na'y sulod ng mga video na sensitibo o may kalabutan sa paglapas sa balaod batok sa sexual crimes. Bugoy ang tawana. Anyway, sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama pagturbo mga ikala labi ng hapo kay kakapoy mong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo! Safe ni mga katrupa. Tungod kaya aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa. Katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
15: Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
16: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos. Kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba na ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabot ang pagkamatarong kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gimbuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kinisayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos, wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nahimong sala alang kanato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala. Ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong at tubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
3: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ning atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Good morning, John Hartips Remedios Encontro. Salamat kayo sa pagpaminaw, sir. Ronilo Auman Rita. Greet ko sa Kumasilingan. Nakabati sa galanog-lanog na Bluetooth speaker. Kamusta diha imong kasilinganan, sir Ronelo. Salamat kayo. Kaninyong tanan. Lloyd Ivan Arujado. Good morning. Greet lang ko, Attorney Ray, sa mga Arujado and Kahipi families. There is Obcatras, Barangay Kiyot. Kamusta mo diha, mga silingan? There's Greenbelt, there's Santo Niño, there's San Carlos Heights, ngadto na Talavera. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan, Kiyotanon. Jocelyn Destreza. Good morning, Sir Roberto Tabulong. Og Bonnie Gakayan Gumapak, watching from Upper Suran Association, Kinasang-an Pardo. Lanog-lanog tayo sa kinatibok ang Pardo area, Sugod's Bulacau. Entrada gikas Talisay mga katropa paingos poblacion saka sa Kiyot panagayday ta diros may Kugon Inayawan taos nga dos kinasang-an og Basak Pardo mga katropa. Edgar Butalid naminaw na to ron Brad. Kumusta na? Salamat kay Brad. Congratulations sa pag-graduate sa mong anak. Bunga, singot, paningkamot, Brad. Origi atong garbo, isip mga amahan. Tristan Wyatt Gulay. Salamat kay Eugenio Boy Tagsip. Nanukad gikan sa Sitio Kamansik. Kinasangan na. Good morning, Atunere. Salamat kay Dasa. Atong kaigsunan diha sa Kinasangan. Si Kapa Munita, mayog pagpaminaw diha. Kapa Susan Enriquez, Kapa Jeffrey Navarro. Good morning, diha sab si Konsihal Kinakusgan na JP Labella. Diha sa North District, naminaw na to ron. Aga-idol ni News Director Philip Sirojano. Mauni mga katropa, aga-abti kayo nga Konsihal usab. Diha sa Sangguniang Panglungsod. Salamat kayo kaninyong tanan sa pagsunod din nga itong programa. Dandan Remon, Jepota Lumungsod, Manuel Luzano. Kumusta diha Brad? Side by side ni Arda. Director Tonyson Lee. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong pagsubay ining atog tulumanot. Sa mga YouTube viewers na to, sa mga nagtanaw usab sa atong official FB page, sa itong streamline sa social media, sa Facebook, mayong pagpaminaw, pagtanaw kaninyong tanan. Wa na tay igong oras, musunod karon dayon ng Bull's Eye. Sa nga na lang usab, kinatibok ang pwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking, atong news director, Philip Serohano, atong mga kaubang news reporters o news writers, atong partner, there's Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini, ang inyong ubos kalagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nanugog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa ng mga Pinoy na himong

0: ka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gusti. Malunggay o soya, ang pamatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingnan ni, basta kami gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: Usa ka pa rin di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misi sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santom Plus Gold! Gulay, mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santom Plus Gold! Santom Plus Gold!
0: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santom Plus Gold!
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang na paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, nung tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mamalit sa inyong mga sugong butika.
2: Good news sa mga listener na